0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ Mane. Bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
1: Kavibes!
3: Isang malupet na feel good morning dahil ngayon ay araw ng Huwebes, July 30, 2026. Sa lahat ng ating mga kavibes, napuyat na naman. Nga, bakit?
1: Kaka-ML.
3: ML?
1: Oo. Cancer naman. Mabigat naman.
3: Easy! Ay, nako, pabigat ka ba sa bahay mo, ka-vibes? O ikaw, ang breadwinner sa inyo?
1: Oh. It depends on the situation. Wow! Ganon!
3: Grabe naman.
1: Oh, good morning, ka-vibes! Magandang umaga, Metro at Mega Manila. Ano ba ang good sa morning? Siyempre, ang mapakinggan kami from 8 a.m. to 12 noon ngayong araw na ito. Gawin nating best ang inyong Huwebes.
3: Yan! The best ang Huwebes dahil kasama mo na ang paborito mong vitamina sa umaga.
1: Favorite Bye!
3: Naririnig mo ang baby ng bayan, DJ Mane!
1: At matatawa ka naman ngayong araw na ito kasama ang makulit mong tito, Sirazo Kiko!
3: Magandang umaga po. O, Jiva, magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-vibes. Malapit nang matapos ang buwan ng Hulyo, isang araw na lang. Naku, tatawid na tayo sa Agosto.
1: Grabe, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang mahal ka pa niya, ngayon hindi na.
3: Parang kailan lang nagliligawan kayo, ngayon may iba na siya.
1: Parang kailan lang siya ang kasama mo. Pero ngayon, iba na ang kinakasama
3: yun
1: niya.
3: Lang. Parang kailan lang kayo ang nagtitikiman. Ngayon, iba na ang putahe. Siyempre, nag-iba naman ang lasa.
1: Oo, siyempre. Pero swerte ka kapag may taong kayang kumain ng iisang ano lang putahe kahit araw-araw, hindi nagsasawa.
3: Hindi na umay.
1: Oo, di ba?
3: Oo nga. Kaya ang swerte mo kung ganyan ang minamahal mo sa buhay at minamahal ka rin ng todo-todo higit pa sa binibigay mo. Naku, ang swerte mo, kabay.
1: Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga. Kaya pag natagpuan mo yan, huwag mo nang pakawalan.
3: Correct. Dahil pag pinakawalan mo yan, baka mapunta pa sa iba.
1: Ayun lang. Pagsisihan mo, huli na ang lahat.
3: Aray ko. Talaga mapapaaray ka. Pero sa amin, aba talagang... Hanggang alas 12 na tanghali, maririnig mo nag-iisang baby ng bayan, DJ Mane!
1: Kasama ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kalika! Parang mangangagat lang, no?
3: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Kabam sa Sound Trip! Ang lupet!
0: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Kabibes!
2: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Uutang ka na naman? Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Kavibes, iti sound trip.
4: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kanikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
4: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
4: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet!
4: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip! 92.3

0: activates the train.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kabibes, ngayong araw ng Huwebes, July 30, 2026, sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo!
1: Happy! Birthday!
3: Ay, yan naman, kanta na tayo! Let's go, baby!
4: Happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
4: Happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
3: Yeah, baby! Ay, sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Siyempre, isa sa sikat na Filipino rapper!
3: Uh-huh.
1: Ang nagdiriwang ng kanyang karawan ngayong araw na ito, walang
3: sino?
1: Iba yan! Stupid!
3: Uy, sino?
1: Love!
3: Stupid love?
1: Magkasama sila, magkagrupo sila, Donggalo.
3: Yeah.
1: Oh, alam mo ha?
3: Kailis lang.
1: Oo, alam mo, hindi ko alam ha? At syempre, ang ating actress na si Isabel De Leon, si Duday.
3: Si Duday, Daddy Dido Du.
1: Oh.
3: Happy birthday!
1: At pagdating naman sa sikat na film director,
3: Anjan,
1: si Brillante Mendoza.
3: Wow.
1: Happy birthday!
3: Happy birthday po! At maligayang karawan din kay Maureen Pangan! Happy birthday, Maureen!
1: At ganun din kay Advan Martin Ramirez!
3: Hoy, happy birthday! At pahabol pa, maligayang karawan kay Boss Caloy Pascual Jr. Happy birthday! At ngayong araw din ito, July 30, noong 1979, DJ Main.
1: Ano?
3: Nako, 47 years na ang nag-iisang longest running noontime variety show ng Pilipinas. Walang iba, ang Eat Bulaga! Happy birthday,
1: Happy
3: Eat Bulaga!
1: Happy birthday!
3: Haba nun, ha?
1: Oo, ang tagal. And I'm proud to be one of the Eat Bulaga babies.
3: Oo, correct. Happy birthday po. Diba, lahat tayo, Eat Bulaga babies.
1: True!
3: Wow, naman.
1: Bakit doon ka din ba galing dati? Produkto ka ba nila?
3: Nauna, hindi. Magkasunod. 1979 na yung in 1986.
1: Ay, hindi nakakalayo sa edad, ha?
3: Hayaan. Happy birthday po, Eat Bulaga!
1: True!
3: At sa lahat ng ating mga kabais na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang balaman ng kanilang araw na kapanganakan, naway sumain nyo ang biyayang sisigliglig at umabaw at matupad ang inyong mga kahilingan ngayong araw ng inyong...
1: Kaarawan!
3: Ganon! Kaya naman, kantahan! No!
1: Let's go!
4: Happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain!
4: Sa'yo ang inumin! Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami! Baby!
3: Sa aming mababalik! Hanggang alas 12 na tangali, maririnig mo ba rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, Serazzo Kiko!
3: Ano?
1: Kaliko!
3: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Kabibes sa Sound Trip!
3: Ang lupet! 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Kabibes!
2: Ang lupet!

0: Vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR
2: 7th VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw,
2: malaman,
5: ganito kasarap,
4: malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ Mates. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: 90.3 FMR.
2: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes!
4: Ang lupet! Ang lupet!

0: Stupid.
1: Oy.
2: Ay, nag-react!
1: Nag-react!
2: Nag-react! At humingi po ng respeto sa lahat ng mga netizen, lalong-lalo na partikular dun sa mga netizen na nagpapakalat po ng mga peking litrato kasama ang ibang mga babae!
1: Ayun lang, nakakasira kayo ng relasyon na may relasyon. Kung hindi kayo masaya sa relasyon ninyo, huwag nang idadamay ang iba.
2: Easy!
1: Diba?
2: Tama naman. Pero kasi itong si Chada Gamad ay may mga nadiscovering mga literatong kumakalat online kung saan ginamitan po siya ng mga literato na gamit ang AI.
1: Ay naku, yan lang. Ang hirap-hirap niyan. Lalo ngayon, no? Parang ang, ano na, parang pag nakita mo, kala mo totoong-totoo.
2: Totoo, correct. Diba? Kaya po, ang pakiusap niya, wag naman pong gawin. Dahil po itong si Chad Gamad ay may karelasyon po. Ito nga pong courtside reporter na si Apple David kung saan naging controversial yung kanilang relasyon dahil nga sa
1: age gap.
2: Age gap na 15 years ang kanilang gap. O, ano naman, diba?
1: Oo, diba? Bakit kayo nangingialam sa may buhay? Buhay ng may buhay, hindi
2: correct.
1: Naman pinapakailaman ang buhay nyo. Hindi naman nagagastos ng mga pera ninyo sa bangko.
2: Correct. At saka hindi nyo naman anes yung anes nila.
1: Oo, pakialam nyo. Pero bakit kaya ganun, no? Big deal kapag ang babae ang mas ahead doon sa lalaki. Mm. Pero kapag lalaki ang ahead sa babae, okay lang.
2: Alam mo, may mga narinig at nababasa rin ako na parang napaka big deal pa rin still kapag malaki ang gap. Either babae o lalaki. Kapag malaki ang agwat ng edad. Para sa akin naman kasi wala naman sa edad. Kahit ba sabi nating 15 years, 20 years ang agwat nila, eh okay lang naman. For as long as nandun na sila sa stage na maturity.
1: Maturity.
2: Di ba?
1: Oo.
2: Aanin mo naman yung kaedad mo. Aanin mo yung bata kung sakit naman ang ulo dulot sa'yo.
1: Oo, immature. Diba? Walang binigay sa'yong peace of mind.
2: Yan.
1: Walang funny moments. Oo. Walang sense of humor.
2: Oo, diba?
1: Wala talaga ang bag. Ganon.
2: Tumataas ng hairline mo.
1: At ganon naman ang love eh. Walang binipili yan. Kusa mong mararamdaman na lang yan.
2: Correct. Kaya po, muli ang pakiusap po nito ni Chad Gamad ay tigilan naman po yung pagpapakalat po ng mga peking litrato gamit ang AI kung saan ay tinatabi po siya sa iba't ibang mga babae. Wala daw po itong umanong katotohanan.
1: Kaya nga sabi niya, have some self-respect please.
2: Dahil base po rin kay Chad, nagmamahalan naman po talaga sila ng totoo at lubos-lubos nitong ni Apple David.
1: Hayaan natin silang sumaya. Ikaw din, piliin mo rin maging masaya para sa iba.
2: Yan. Diba? Huwag natin silang pakialaman.
1: Totoo. Ang dami mga ganyang tao, no?
2: Pakalabero.
1: Oo. Pero sarili nilang buhay, ayaw nilang ayusin.
2: Correct. Diba, alam mo yun, hindi natin mag-get yung point na gano'n. Bakit kinakailangan mong panghimasukan ng buhay na may buhay kung yung sarili mo namang buhay ay hindi perfecto?
1: At di mo maayos na ikaw mismo may pagkakamali. Diba? Bago mo bigyan ng atensyon ng ibang tao, bigyan mo muna ng self-respect.
2: Uh-huh.
1: Ayusin yung mga pagkakamali mo sa buhay. Ituwid mo yung sarili mo. Diba? Yan ang bigyan mo ng atensyon.
2: At kanya-kanya tayo ng putik sa mukha Kanya-kanya rin na muna tayo ng linis.
1: Totoo.
2: Saka wala naman di masama kung uunahin natin ang sarili natin kaysa naman panghimasukan natin yung buhay na wala naman tayong kinilaman at all.
1: Oo, ganun na nga. Hindi naman kayo nagpapakain sa kanila. Hindi naman kayo ang nagluluto.
2: Correct.
1: Diba?
2: Gusto mo ba kainin namin kayo?
1: Hay! Hindi, ayoko talaga. Maraming sila
2: Ay, naku, magandang umaga po sa lahat ng mga kabayans. Gusto naming marinig yung inyong opinion, suggestion o violent reaction tungkol po sa kwentong ito ni Chad Gamad at ni Apple David.
1: Age doesn't matter nga ba, kabayans? Kaya naman pwede kayong tumawag sa ating numero. 0954-406-1967.
2: Ayan, kung gusto nyong bumate, magbigay ng opinion, suggestion, violent reaction, kahit anong pa yan, pwede kayong tumawag dyan. Hihintay namin kayo ni DJ Main. Samantala, magandang umaga muna sa lahat ng ating mga kabibes na kanina pa nakatutok, lalong-lalo na po sa 97.5 FMR Jensen. Maraming salamat sa inyo, ha? Nakikinig sa atin.
1: Hoy! Talaga?
2: Napapakinggan tayo doon.
1: Why? Dahil nga kahapon may caller tayo, so inalam mo talaga, no? Ibang klasika. Oy, shoutout sa iyo, JM! At sa mga kasamahan niya dyan.
2: At ganun din sa STI Lipa. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga instructor dyan at mga estudyante. Salamat po sa inyong pakikinig. Thank you!
1: At yung mga vibes din natin dito sa May Laguna.
2: Hoy, Laguna!
1: Sargao! La Union!
2: Grabe naman yan.
1: Diba?
2: Sa 102.3 Bacolod at Baguio, sa bayan po tayo napapakinggan dyan. Maraming salamat. Thank you.
1: Ay, sabi ni JM Makulit, ano daw, Shout out daw dito sa may

0: Mayapa, Calamba City na always daw nakikinig. At happy birthday kay Arwin Alzona!
1: Happy birthday! Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. O, di ba? At ganun din, yung mga ka-wives natin na siya Pampansang Opa Bunagan, William Mortel, JM Mokulit, oy, magandang umaga, si John Paul, Coach Everyday, Radi Santisas, at si Gerard Michano. Thank you!
0: Kaya naman sa mga ka-vibes namin dyan, oy, tawag kayo ha, kwentuhan tayo on air, may gusto kang batiin, may SKL ka, ano bang masasabi mo doon sa age doesn't matter?
1: Yan, diba? Masarap pag-usapan niya kasing iba pinag-iiwasan niyan eh.
0: Totoo.
1: Diba? Ay, ilang naman ang mahirap sa atin kapag may mga bagay na importante, minsan pag hindi siya komportable sa ating puso, iniiwasan natin pag-usapan.
0: Totoo. At di natin kaya tanggapin yung bawat perspektibo ng bawat isa. Kailangan parang feeling mo dapat kung ano lang sa'yo, yun din yung pangkalahatan.
1: Oo, hindi pwede yun. Diba? Higigil nyo kami ni DJ Ming.
0: Kaya naman tumawag na. 0954-406-1967.
1: Yeah, ano diba? Pwede! Uy, grabe naman yun!
0: Mabilis ha!
1: Hello! Hello, ka-vibes!
2: Hello!
1: Oh! Ito! Oh. Agaga, lasing na naman!
0: Good morning!
1: Oo. Oh, Arnel ba to?
2: Live yan, yung live.
1: Oo, Arnel ka ba?
2: Opo!
1: Oo, sige.
0: Arnel ng Sargao!
1: Arnel, gusto lang namin marinig ang iyong opinion tungkol sa age doesn't matter. Ano masasabi mo dito? Go!
2: Hindi ako lasing!
0: Wala kami sinasabi. Defensive ka masyado, ha?
1: Sige, hindi ka lasing. Ano na lang masasabi mo sa age doesn't matter, Arnel? Arnel, bilisan mo!
0: Ang tagal mo!
2: Ano?
0: Ambot! Anong masasabi mo sa age doesn't matter? Okay lang ba na magkaiba o magkalayong edad ang nag-iibigan na babae at lalaki?
2: Oo. Okay lang.
1: Walang kaso sa'yo yun. Arnel.
0: Ang kulit ni Arnel, oh.
1: Arnel, wala na kaming time. Maraming salamat sa'yo, Arnel. Tagay pa.
0: Sige lang, Arnel.
1: Magbawi ka.
0: Sino naman gusto mong batiin ngayon?
2: Yung asawa ko.
1: Hindi, batiin mo na, bilisan mo.
2: Matter din kami.
1: Sige, batiin mo na yung asawa mo. Bilis, go! Arnel, bilisan mo.
0: Pinapakinggan niya pa yung boses niya kasi.
1: Delay kasi. Time is up, Arnel. Maraming salamat sa'yo. Arnel, mamaya tawag ka ulit, ha? Si Arnel, mga ka-vibes ng Sargao!
0: Lagi ka mag-iingat!
1: At sa aming pagbabalik, pwede pa rin kayo dumawag sa
0: 0954-406-1967.
1: Mapapakinggan mo sa aming pagbabalik ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
0: At ang makulit mo dito, Seracho Kiko! Kaliko!
1: Dito lang sa 92.3 FM on
0: Kalimbaim sa Soundtrip Ang Lupet
3: at 92.3 FMR Favorite Music Radio Kalimbaim
4: Ang Lupet.
0: Uy, baliktad pa yung damit mo. Oras natin 9:26.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC

0: Soundtrip ang 92.3 FMR 4 AM. Makivibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong kabuhayan.

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: Ikaw ay nakikinig pa rin sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Ka-vibes, kung meron kang gustong batiin on air, tawag ka na sa
4: 0954-406-1967.
5: At dinihintay namin ni DJ May ng iyong pagbati, kaya naman, tawag ka na!
4: Oh, ayan, ang bilis sa naola.
5: Eto na!
4: Hello!
6: Good morning!
4: Ayan, sino, anong pangalan at taga saan?
6: Janice Kyler po from Maikarnite.
4: Janice?
5: Janice ba?
6: Yana po.
4: Yana!
5: Okay, Yana.
4: From Naikavite.
5: O, Yana, bati na!
6: Hello po. Binabati ko po lahat ng mga klase ko dito sa Kabsu. At saka po, we are the family.
4: Sino ba?
3: Ang
5: lupet! Hello, go.
6: Hello!
4: Naghihintay kami!
5: Sige, bati ka lang!
6: Copy po yung line. Mahina po kasi yung signal. Wait lang po.
5: Mahina lang yung signal.
4: Baka naghahanap pa siya. Parang nasa hagdan siya ng kanilang malapit sa library. Estudyante!
5: Yana, estudyante ka?
6: Copy po.
5: Nate. Oh, Yana, paano mo na-discover ang FMR?
6: Radio.
4: Sa radio.
5: Sa radio rin, aba. Oy,
4: estudyante, Yana?
6: Pa?
4: Estudyante, ikaw?
6: Yes, pa.
4: Oy, anong year? Anong course?
5: Of course.
4: Golf course.
5: Golf course?
6: Eduk po.
5: Ay, wow.
4: Oy, eduk
6: po.
4: Wow, sana may natututunan ka sa amin, no?
5: Yun lang. O, Yana, yun ang babatiin mo.
6: Nabati ko lang po kanina. Okay na po yan.
4: Yun lang. Binibigyan ka namin ng chance,
6: Share ko lang.
4: Ayan, share ko lang daw.
5: Kaso mamaya na yun para ano, tuloy-tuloy tayo, ha?
6: Senior high school days.
4: Sa ano? Sorry. Ano ulit, Yana?
6: Senior high school days po.
4: Senior high school days.
5: Pero Yana, kung meron kang gustong i-SKL sa amin, mamaya ng alas 10. Oo, para tuloy-tuloy yung kwentuhan natin, ha? Ayan, sige. Kuya Dennis. Ano, One Punch Man?
4: Si Eugene po.
5: Pasave yung number ni Yana, tawagan natin mamaya. May alas SKL 10. Daw siya, ha? Ayan, sige Yana, ha? Salamat, tatawagan ka namin mamaya, ha? Yana! Binabamo
4: na baka nawala ng signal. Nakakatawa, no? Estudyante, nakikinig sa atin. Akalain mo naman talaga, sabi ko sa'yo eh. Sure. Ikaw sa mga ano, sa mga elders natin, ako sa mga kabataan.
5: Talaga ba?
4: Oo, talaga.
5: Talaga ba? Sige, mamaya tanungin natin yan.
4: At gusto ko sana tanungin si Yana eh. Bakit tayo ang pinapakinggan niya?
5: Yan, oo nga.
4: Yun yung gusto ko malaman, yung POV ng isang kabataan.
5: Ano ba ang nakakahumaling para habulin nyo? Habulin, pakinggan nyo kami.
4: Hindi naman ikaw ang nakakahumaling, I'm sure.
5: Talaga ba?
4: Talaga.
5: Parang gusto ko magkwento.
4: Wala kang ikukwento. Kasi kung may kukwento ka, mas marami akong isi-share. Mag-ingat-ingat ka, ha? Hi, guys! Pwede pang bumate! Pwede pang tumawag. 0954-406-1967.
5: Hintay namin ang inyong tawag, Gavibes! O, dali na, may time pa tayo. Sa lahat ng mga gustong bumate, tawag na kayo. Oo, at mamaya, ha? Sa ating SKL para maganda ang kwentuhan. Tawag kayo pag sapit ng alas 10.
4: Yeah. At make sure nyo lang yung mga monitor ninyo mahina.
5: Oo,
4: para tayo yung magkarinigan, walang feedback.
5: Oo, yan. Sino yan? Siya pa rin? Yana? Mamaya 10 o'clock ko yang.
4: Oo.
5: Dito tayo nag-uusap.
4: O, diba? Parang ano, kaswa lang, no?
5: Kaswa
4: lang. Parang walang on-air, no?
5: Kaswa lang. Ganun talaga live, diba? Okay, guys, tawag na kayo.
4: 0954-406-1967. May gusto kayong batiin. Birthday, anniversary, ex mo.
5: Yan.
4: Mga malalayo ninyong kapamilya, kamag-anak, ka-vibes. Pwedeng-pwede niyong batiin on air.
5: Oh, at napapakinggan tayo, ha? Simulcast tayo sa 97.5 FMR Jensang.
4: Magandang umaga, Jensang. General Santos. Uy, masarap ang ano dyan.
5: Lomi.
4: Ang lomi, Matangas yun.
5: Ano, Matangas?
4: Yung ano, tuna. Tuna ba?
5: Tuna, oo. Oh.
4: Oh, tuna. Diba? Ayan.
5: Dali na.
4: Hello.
5: Hello. Hello. Hello, Garshi.
3: Hello.
5: Hello.
4: Good morning. Anong pangalan? Taga saan?
5: Okay. Ayan na.
4: Ayan.
6: Yes, hello here.
5: Hello, ka-vibes. Sino to? Taga saan ka?
6: Taga La Union.
5: Taga La Union.
4: Mrs. Lopez! Magandang umaga.
6: I miss you
4: too. Ayan, Mrs. Lopez, may gusto kang batiin yung anak mo sa Tarlac.
6: Hello, kumain.
4: Ayan, batiin mo na nang.
6: Teka
5: na.
4: May oras tayo, Mrs. Lopez, ha? Oo.
6: Ay, first of all.
4: Ayan.
6: Oh, yes, I have.
4: Ayan,
6: first
4: Mrs.
6: of all, I want to meet you. Yung kapatid ko, si Shirley, hinahanaan kita sa Iswaka daw, sa kamaganda, from Tarlac.
4: Ayan, sa kapatid daw ni Mrs. Lopez na si Ate Shirley ng Tarlac at sa kanyang ano, pamangkin dyan, oh, apo, mga anak ni Mrs. Lopez kay Edward. Maraming salamat manang sa pakikinig sa amin.
6: Ay, regards to your mom.
4: Oo, apo, regards sa mom namin ni Kiko. Opo, maraming salamat. Lagi ka pong mag-iingat, Mrs. Lopez, and always mag-tune in sa Favorite Vibe.
5: Oh, yeah, maraming salamat po. Thank you po, Mrs. Lopez, mula sa... Maraming salamat po, Mrs. Lopez, live mula sa La Union. Thank you! Oh, Jim, ha? Grabe naman yun.
4: Ang layo ng nararating natin, ha?
5: Palayo tayo ng palayo, ha? Susunod niya sa South China sila.
4: Ay, wow! May foreigner na, ha? Sana ako.
5: Mga ka-vibes, magbabalik ka rin ngayon kay mga hotdog at tumawag kayo sa
4: 0954-406-1967
5: para sa inyong SKL.
4: Share ko lang
5: ang kwentong may kuwenta.
4: Susunod na yan
5: sa aming pagbabalik, kasama pa rin nag-iisang DJ Main.
4: Ano? Ano, nakalimutan mo? Ano, naghang? Hang yung brain cells niya? Ha?
5: Oh?
4: Kasama ang maglit mo dito si Radyo Kiko.
5: Ay!
4: Kaliko!
5: Dito natin sa 92.3 FMR.
4: Come on, sa sound trip!
5: Ang lupet! 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: lupet!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nianig ng magnitude 5.5 na lindol ang timog kanlurang bahagi ng Baras, Catanduanes, Miyerkules ng gabi ayon sa FEVOX. Naitala ang pagyanig bandang alas 11 ng gabi at tectonic ang pinagmulan na may lalim na 10 kilometers. Ayon sa instrumental intensity, umabot sa intensity 3 ang naramdaman naman sa Vera, Catanduanes. Intensity 2 naman ang naitala sa Tabaco, San Roque at Rosario sa Northern Samar at Prieto Diaz, Bulusan at Lungsod ng Sorsogon. Samantala, Intensity 1 ang naramdaman sa Lungsod ng Legazpi, Pili at Sagnay sa Camarines Sur, Mapanas sa Northern Samar at Gandara sa Samar.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, binatikos ng palasyo ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tinawag na waste of time sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ang SONA ay isang konstitusyonal na tungkulin ng Pangulo na nagsisilbing opisyal na ulat sa kalagayan ng bansa, kabilang ang mga nagawa at mga programang ipapatupad ng pamahalaan. Iginiit ni Castro na ang pagmamaliit sa SONA ay maaaring maituring na kawalan ng paggalang hindi lamang sa Pangulo kundi pati sa konstitusyon at mga institusyon ng gobyerno. Binigyan din na opisyal ang kahalagahan ng pagiging mulat at mapanuri ng publiko sa mga impormasyon dahil mas nagiging madali umano ang panlilang kung kulang sa kaalaman ang mga mamamayan. Kaugnay nito, hinikayat ng palasyo ang publiko na suriin at beripikahin ang mga impormasyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling paniniwala sa mga usaping pambansa.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, inilarawan ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor na appetizer pa lamang ang mga naunang testimonya sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Defensor, ang mga pahayag ng dalawang dating manager ng Land Bank ay nagsisilbing panimula pa lamang sa mas malawak na paglalahad ng ebidensya upang patunayan ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Ayon naman kay House Prosecution Spokesperson at Llano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, hindi lamang ang laki ng halaga ang kapansin-pansin, kundi pati ang paraan ng pag-encash ng mga cheque. Anya, ang pare-parehong halaga, regular na schedule at maagang koordinasyon sa banko ay nagpapakita umano na isang pattern na hindi karaniwan sa mga transaksyon na may kinalaman sa intelligence funds. Inaasahan na maghahanap pa ang prosecution na mas marami pang ebidensya sa mga susunod na pagdinig ng impeachment trial.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Zeldred. Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.
0: Ganto, ang lupet!
5: Ang lupit mo talaga. Kahit pinuntahan ka na ng barangay, wala ka pa rin, di ba nagpapatinag?
6: Minagawa mo.
5: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Susunod na SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Tawag na sa 0954-406-1967. Hoy, ang oras ulit. 4 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ngani.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabibes!
5: Eto na ang pinaka-aabangan mong SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta! Kung meron kang kwentong gustong ibahagi, inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, kamag-anak, kapatid, anak, magulang, kaibigan, o eskabetche. Pwede ka na tumawag sa 0954-406-1967. Ano man ang kwento mo, basta merong kwenta, makikinig kami ni DJ Main hanggang mamayang alas 11 ng Jumaga. Yeah!
1: Ano? Alas 11 na?
5: Alas 11 ng Jumaga.
1: Jumaga.
5: Oo.
1: Umaga. Wow!
5: Tawag na!
1: Kaya naman mga kabayans, tawag na sa aming numero 0954-406-1967.
5: At kabayans, live na rin kami sa aming Facebook page, 92.3 FMR Manila.
1: At ganun din sa YouTube, TikTok. Oo, i-follow, i-like nyo na ang mga social media platforms namin.
5: Yan, para hindi kayo malungkot at hindi kayo mawala sa trend. Wow, trend!
1: Wow, sana all, no? Para una ka pa sa purse, hindi ka nahuhuli sa latest.
5: Yes!
1: Yan,
5: Arlo! Okay, magandang umaga muna kay King. Mula sa, saan ka, Ben? Sa Batangas? Ah, sa Mukhawe, Bulacan pala. Si King! King ka na talaga ng, ano?
1: King.
5: Mama mo.
1: King.
5: King.
1: King mama. O yung mga kabayos natin, mga Bulakenyo, Bulakenya, magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Yan o, salamat po. Ayun na, tawag na kayo. 0954-406-1967 para sa inyong SKL.
1: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta.
1: Ayan, agad-agad.
5: Ang bilis naman.
1: Grabe naman yun.
5: Hello.
1: Ay,
5: nawala.
1: Nawala.
5: Boring.
1: Bakit yun naman kami binababaan? Ano, kinakabahan ba yan?
5: Okay, yung kabahan, kami lang to, be.
1: Oo.
5: Nawala. Oo. Ah, naputol.
1: Naputol.
5: Tawag na ulit kayo, kabibes, sa
1: 0954-406-1967. Pwede kayong gumamit ng Viber ninyo kung wala kayong load para dire-diretso ang ating magiging usapan.
5: Yeah, ano mo, diba? Malino, klaro, simple. Basta tumawag kayo. At kung gusto nyong balikan ng ating mga caller, yung ating mga kwento ngayong araw, SKL, pwede po kayong mag-follow at like sa aming Facebook page.
1: 92.3 FMR Manila.
5: Ayan. Magandang umaga, Will Ilagan. Puyat na puyat si Will Ilagan. Kakaisip.
1: Kanino?
5: Kung ikukwento niya na ba yung kanyang SKL kagabi.
1: Ay, talaga? Ano kayang SKL niya, no? Very parang ano, nakaka-intriga yan, no?
5: Gusto niyang SKL yung I miss you.
1: Kanino?
5: Sa Imus.
1: Ay!
5: Oh my
1: pag-ibig.
5: God.
1: Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig, no?
5: Totoo, lahat ng mga hindi mo sukat akalain,
1: magagawa
5: mo.
1: Diba? That what is you called unconditional love.
5: Wow, unconditional love!
1: Yes!
5: Ganon!
1: Ganon!
5: Sabi mo, may ganon.
1: May ganon! Ay, good morning sa'yo, Maki Diz, kay Jun Sedeno Jr.
5: Oh, ayun, ganda umaga po.
1: Tawag na ka, vibe, 0954-406-1967.
5: Pera, wala pa. O sige, magandang umaga din po sa yung mga ka-vibes natin ha, na nakikinig live mula sa 97.5 FMR Johnson.
1: Ay, kalain mo yun, no?
5: Palayo tayo ng palayo.
1: At syempre, hindi rin magpapahuli ang mga nasa 102.3 Bacolod at Baguio.
5: Yan, grabe naman yun. At sa 101.9 FMR Davao City at 89.5 Dabnor. Oh, yeah!
1: Sa mga malalayong lugar, pwede rin po kayong tumawag para mag-share ng inyong mga nararamdaman, mabigat man yan, magaan man yan, o kung ano-ano pa man yan. Kung kayo'y may pagtingin kay Kiko,

0: Hindi namin maintindihan.
1: One word?
0: Two words?
1: Three syllables? English? Tagalog?
2: Ay, magandang umaga po sa mga nanonood sa ating TikTok live.
1: Ano ba?
0: Yung ballpen.
1: Ayan!
0: Kabarks, tawag na 0954-406-1967.
2: At ikwento nyo na sa amin ang inyong SKL.
0: Share ko lang.
2: Ang kwentong may kwenta, inaabangan namin ang inyong mga kwentong may kwenta tungkol man sa anyang kaibigan, pamilya, eskabeche, at kung sino-sino pa, mga kabibes. Abay, pakikinggan namin kayo. Eto na!
0: Hello!
3: Hello!
2: Hello! Sino to? Taga saan?
3: From General Santos City!
0: General Santos City!
2: Jensen!
0: Anong pangalan po?
3: Nag-call din si
0: Hapon. Si JM!
2: JM!
0: Ganer!
2: Mga ganyan ka pa, ha? Ano ang ate na patawag ka, JM? JM, medyo malabo ang linya mo. Ulitin natin, ano ang ate na patawag ka, JM?
3: For a while po, DJ.
2: Okay na? Ayan, ayan. Si JM po, mga ka-vibes, mula po sa General Santos City. Yeah! JM, okay na?
3: Okay na po?
2: Ayan, ayan, okay na. O JM, anong ate na patawag ka?
3: May share lang ako.
2: Oh, sige.
0: Ay, sige.
2: Tungkol saan ba yan?
3: Team mo na.
2: JM, tungkol saan?
3: Hello. Mona.
0: Medyo malabo ang iyong signal, JM. Oo, baka pwede pumuesto ka ng iba kung saan malakas.
2: Oo. JM, tawag ka ulit, ha?
3: Hanap
2: ka muna ng magandang signal mo, ha? Maraming salamat si JM mula po sa General Santos City. Thank you! Kamay, tawag kayo 0954-406-1967 para sa inyong SKL!
0: Share ko lang!
2: Ang kwentong may kwenta. Magandang umaga, Dark Man na nanonood ngayon. Ganun din si Nadja Tiban. Sabi niya, good morning! Yeah!
0: At sa mga ka-vibes nating tatawag, siguraduhin nyo lamang na malakas ang signal ninyo.
2: Yan.
0: Mahina ang mga monitor.
2: Uh-huh.
0: Diba? Para talaga naman tayo ay magkaliwanagan.
2: Ayan! Kasi pag kami napika sa inyo,
0: bakala kayo. Sige.
2: Gulo-gulo na to.
0: And it don't.
2: Diba? Magandang umaga rin po sa lahat ng mga ka-vibes natin na tayo po ang ginagawa talagang libangan at ginagawang pampatanggal stress sa kanilang mga opisina.
0: Lalo
2: po yung mga ka-vibes natin na nasa South, sa Cavite, maraming salamat po.
0: Mga taga-North din, meron din sa Pampanga, di ba?
2: Hoy, salamat po, ang lulupit ninyo.
0: Totoo.
2: Kaya tuloy pati mga estudyante, mga instructor sa mga eskwelahan, tayo na rin po talaga ang ginagawa nilang libangan. Talagang ang lupit nyo!
0: Wala nang pinipiling edad, di ba? Nakakatuwa yun. At kay Aya na may SKL, kung nakikinig ka, pwede ka na ulit tumawag ngayon.
2: Wala daw siyang
0: wala
2: Viber.
0: Wala daw kasing Viber, sabi ni Kuya Dennis.
2: Sige. Aya, tawag ka ulit sa amin,
0: kung
2: ha.
0: Kung nakikinig ka man ngayon, pagpatuloy natin yung SKL mo.
2: Mukhang interesado tayo sa kanyang kwento. Mukhang maganda eh, di ba?
0: Totoo.
2: Aya, tawag ka na. Dali na.
0: Kaya sa mga ka-vibes natin, nakikinig ngayon. Oo, tamang-tama yan, di ba? Ilang araw mo nang bit-bit yung nararamdaman mo. Wala kang masyaran, di ba? Ito na ang sign. Kaya tumawag ka na. Huwag ka na magdalawang isip. Ito, i-dial mo na ang aming numero. 0954-406-1967.
2: Yan! At magandang umaga. Shout out kay... Ano to? Jory? Oo, Jory, hindi ko maintindihan yung pangalan mo. Kung Jory ba, kung tama ba yan, maganda umaga sa'yo. Hi! Ganun din, yung mga ka-vibes natin na tricycle driver, pedicab driver, mga driver ng mga jeepney sa lahat ng mga terminal sa buong Metro Mega Manila, magandang umaga.
0: Ganun din sa ating mga palengke, mga pampublikong palengke dito sa may Pasig, Balintawak, sa may Farmers Cubao.
2: Grabe naman.
0: Sa may Baklaran din, yung mga tendero natin dyan, tendera. At ganun din sa Taytay, dyan sa may Changian.
2: Ay, ang sarap mamalengke dyan. Oh, di ba?
0: Totoo.
2: 1,000 mo, dami mo
0: ang
2: na mabibili.
0: Ang dami mo nang mabibili. Oh. Di ba? Paano ka na?
2: Paldo-paldo.
0: Ka na.
2: Correct.
0: Di ba?
2: Tawag na kayo ka-vibes sa
0: 0954-406-1967
2: para sa inyong SKL.
0: Share ko lang
2: ang kwentong may kwenta. Eto na. Hello.

0: Hello ka, Vibe? Sino to? Taga saan ka?
1: Hello po, JM po ng Maya pa.
0: Ano ulit? JM ng? Hello ka, Vibe? Sino to? Ano, taga saan ka?
1: Taga Maya pa po.
2: Maya?
1: Maya pa.
0: Saan
1: Kalamba.
0: Nyo? Ah, Kalamba! Oh. Anong ulit pangalan mo ka, Vibes?
2: JM!
1: Apo.
0: JM din!
2: Ah, pero taga Kalamba.
0: Wow, si JM po mula sa Kalamba City, Laguna. JM, anong ating napatawag ka?
1: Kapatid
0: lang po. JM, anong ating napatawag ka?
1: Pabati lang po.
0: Ah, babati.
2: Sige po, bati go!
1: Teka, wait lang po, kinakabahan.
2: Bakit ka kinakabahan?
1: First time mo.
2: First time mo? Naku, ganyan din ako nung first time ko. Kinakabahan ako. Tapos na-enjoy ko din habang tumatagal.
0: Oh, korekta mo.
2: Ikaw din, mai-enjoy mo din yan.
0: Oh, tawag na. Bati na, JM!
1: Okay, babatiin ko lang po yung tropa namin iniwan ng jowa.
2: Aray!
0: Aray.
1: Babatiin na kanya.
2: Anong pangalan?
0: JM! JM!
2: Nawala si JM.
0: Boring!
2: Nawala ang kanyang linya!
0: Ano ba yun?
2: Kabibes, bakit kayo kinakabahan? Eh, hindi naman kayo nakikita. Napapakinggan lang kayo.
0: Hindi rin naman kami nangangaga.
2: Oo, nangangalmot lang. Oh.
0: Magandang umaga kay Dark Miss. Sabi niya, shoutout sa taga Isabela, Cagayan Valley, Region 2. Salamat!
2: Yung mga taga Isabela, masarap dyan yung pansit batol. Oh. Batil? Ano ba tawag doon?
0: Ano,
2: pansit batol? Ano ba? Basta pansit! Oo!
0: Pansit? Sa haba buhay mo doon? Magandang umaga din kay Kevin de la Concepcion. Shoutout from Lancaster, General Trias, Cavite. Ay, grabe naman!
2: Ang lakas natin sa mga etibak, ha? Oh. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, may gusto kayong batiin on air, may gusto kayong i-share sa amin, e tumawag na kayo sa ating numero 0954-406-1967.
0: At dinihintay namin, ka-vibes, ang inyong kwentong may kwenta para sa SKL.
2: Share ko lang.
0: Yan, o, tawag na kayo. Maganda umaga muna kay Sari Lerma. Chris Lawrence. Lawrence Manipor. Chris Lawrence tuloy. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng FMR Squad. Good morning! Salamat sa suporta.
2: True! At ganun din kay John Irwin. Oo, na nakikinig sa atin always. At kay Christian Kimbao.
0: Oo naman, salamat.
2: Kay Shane Edith. Magandang umaga sa inyong lahat.
0: At ganun din sa mga taga Malabon, lalong-lalo na kay Normita Limbo. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. And doon na, dali na. Ayan na. Hello.
2: Hello.
0: Hello ka, Vibes. Ah, sino to? Taga saan ka? Ka, Vibes?
1: Si Yana.
0: Yana, taga saan ka?
2: Kanina yan.
1: Nai Cavite.
0: Ah, Nai Cavite. O, anong ate, napatawag ka?
1: Kanina. Share ko lang.
2: Ayan, mag-share daw siya. Yana, pwedeng hanap ka ng spot na malakas-lakas ang signal. Medyo napuputo lang iyong linya.
0: Oh, alam mo yan kung saan may magandang spot.
2: Perfect spot.
1: Kaming dagat po.
0: Ah, gano'n. Kaming dagat. Sige. Okay na, Yana.
1: Okay na po.
0: Yan, okay. Yana, anong SKL mo?
1: Yung,
0: nakilala
1: po kasi ako online.
0: May nakilala ka?
2: Online.
1: Ano siya? Foreigner.
2: Wow.
0: Oh, sige, i-share mo na yan.
1: Okay.
0: O, go, Yana.
2: Nakikinig kami. Go!
0: Yana. Yana, meron ka lang 10 segundo para magkwento. Yana,
2: nandiyan ka pa ba?
0: Yana.
2: Oh, maybe she is analyzing the English because the story is about the foreigner.
0: Oh my goodness.
2: Yeah.
0: The fam.
2: Yana, are you still there?
0: Yana.
2: Say, hey, hey. Say, yo.
0: Yana, yes, papa.
2: Yes, papa, yes, Yana.
0: Yana, don't eat sugar.
2: Why, Papa?
0: Because sugar is...
2: Yana, ano na?
0: Ano ba ba? Pagdalawin yung baso, Yana. Wala na si
2: Yana?
0: Baka
2: naputol yung linya niya. Oh. No? Yana, hanap ka ng maganda-gandang spot. Diba? O kaya Viber para dire-diretso. Baka naubos yung load niya kasi.
0: Mga tatawag po sa amin, ha, siguraduhin niyo pong may magandang signal sa lugar ninyo. Hinaan o patayin ninyo ang inyong mga monitor para po magkaintindihan tayong maigi. Kasi sayang naman yung kwento nyo eh. Diba? Siya, meron ulit? Oh, sige.
2: Sige, let's go.
0: Yan na. Hello! Hello?
3: Hello po.
2: Ayan, bago.
0: Hello. Bago? Ka-Vibes, ano ang pangalan mo, taga saan ka?
3: MJ po.
0: MJ?
2: Puro EJM. MJ.
0: MJ, taga saan ka, be?
3: Nay Cavite po.
0: Nay Cavite.
2: Nay Cavite din. Alakas natin sa Cavite.
0: Ano pa ulit? MJ. MJ, ano atin? Napatawag ka.
3: Gusto ko lang po i-ano, i-shout out yung mga company ng call center na ang lakas po mang lowball.
2: Mang lowball?
0: Ay, huwag mo mabanggitin. Yeah. Parang awa mo na. O, sige lang. Pero huwag mabanggitin yung company, ha. O, go! Shout out mo na yun.
3: Shout out dyan sa mga call center dyan. Nagtataasan na yung presyo ng mga bilihin tsaka ng mga minimum wage earner. Hindi naman po ako against sa ano sa mga pagtaas ng sahod ng minimum wage earner, pero natutuwa po talaga ako kasi nagkakaroon po ng pag-asenso o pag-angat ng antas ng kabuhayan nila. Pero sana rin po kami rin po sanang nasa call centers, sana po ay mabigyan din po ng increase kasi po napakahirap din po, ang laki po kasi ng tax.
0: JM, ano ka? Inbound? Outbound?
2: O southbound, pwede rin.
0: Northbound, gano'n. Eastbound. Call center ka. Gano'n ka nakatagal na call center, MJ?
3: Mix po kasi. Nagtrabaho rin po ako sa back office din po for 8 years. Mm. That's mixed po. Inbound.
0: Iba-iba.
3: Back office.
0: Iba-iba yung ano mo, assignment mo. Pero isang company lang.
3: Last year ko po, last company ko po is 7 years.
2: Iba.
3: Opo. Bali 2 years. 2 companies po.
2: Oh, bakit ka umalis dun sa unang company mo?
3: Actually po, natutuwa po ako kasi nakakuha po ako ng bahay dito sa Cavite.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, sobrang layo po kasi nung Sacubao. Sacubao po kasi ako naka-assign. Mm-hmm. So, ang hirap po ng biyahe. Mm-hmm. So, naghahanap po ako dito ng malapit lang.
2: Mm-hmm. Kaya natagpuan niya itong pangalawang company kasi mas malapit sa kanya.
0: Okay. Ako, nakakuha ka ng house and lot dyan sa Cavite. Kasi mas mura nga naman dyan. Practical.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ilang taon na ba
3: kaya
2: si
3: lang
2: ano?
3: Po, yung bilis ko po, patong-patong niya.
2: Mm-hmm. Ilang taon na ba si MJ?
3: 33 po.
2: 33 years old? Ikaw ay single? Ano ba? In a relationship? May pamilya na? O ano man?
3: Single lang po ako.
2: Single.
0: May tanong dito, ha, yung mga ka-vibes natin. MJ, ikaw ba daw ba ay mama o papa?
3: Ano po? Yung ano? Mama.
0: Mama!
2: Ay, bongga!
0: Bongga yan, taray.
2: Ayan. Bilang isang MJ, ano ba ang hinahanap mo sa isang relasyon?
3: Sorry, DJ, hindi po kasi ako sa into relationship ngayon eh. Focus ko po talaga yung magiging career ko po. Kasi I am planning to go abroad and then matulungan ko yung family ko.
0: Family oriented.
2: Alam ko kasi na naghahanap ka, malay mo, maging daan to, di ba? Pero maganda yan, ha? Nakaka-inspire yan, lalo na sa mga ka-vibes nating nakikinig ngayon na problemado sa pag-ibig na ang ganda-ganda ng career na papabayaan. Di ba? Gayahin natin si MJ na isang ano talaga.
0: Family oriented.
2: Focus talaga siya sa family niya at sa ikakaunlad ng kanilang buhay.
0: MJ, ikaw ba ay for sure, pero gusto lang din namin marinig, ikaw ba ay breadwinner ng pamilya ninyo?
3: Hindi ko po masasabing breadwinner po ako, pero in times na kailangan naman po ako, nandun naman po ako.
2: So ilang kayong magkakapatid?
3: Apo, nagtutulungan. 9 po kami.
2: Siyam? Pang ilan ka sa siyam?
3: Pang 8 po.
0: Pang 8? Sa ipag na mamulang mo.
2: Pang 8 sa bunso. Tama. Ilang taon yung pinaka, ano nyo? Pinaka...
0: Panganay.
3: 52 po, 53.
2: Tapos siya, kung pang 8 siya, 33. So, ilang taon yung bunso?
3: Tama. 27.
2: So, ito, 27. So, ito, ano kayo? Iisang nanay, isang tatay, o ano kayo? Half-half?
0: O, iba-ibang branch, ganun.
3: Opo, magkakaiba po.
2: Ah! Kala ko isang ano eh, basketball team eh. Grabe yun, nagre-diretso ha, sunod-sunod ha.
0: Pero okay kayo ng ano, ng mga kapatid mo?
3: Ano po?
0: Okay naman kayo ng mga kapatid mo?
3: Ah, opo, okay naman po.
0: Sama-sama ba kayo sa isang bahay nung hindi ka pa lumilipat ng Cavite?
3: Ah, hindi po. Yung iba po nasa Cebu, meron po nasa Bulacan. Iba-iba na po kami, may kanya-kanya na po kaming
0: pamilya. Buhay. Oo. Pero originally, saan kayo, JM? Ah, MJ?
3: Yung mama ko po, taga Cebu. Tapos yung papa ko po ay taga Samar. Pero pinanganak po ako sa Quezon City.
2: Okay.
0: Wow.
2: Oo. Ano ba pangarap mo sa iyong pamilya?
0: Ayan.
2: Ano po, ang pangarap ng isang MJ?
3: Napakasimple lang po. Gusto ko po na sana balang araw magkaroon din sila ng sarili nilang bahay. Ayun po yung plano ko eh. Pagka nakapag-abroad po ako, tapusin ko muna po yung bahay ko tapos mag-iipon din na po ako ng para sa kanila.
0: Wow naman!
2: Sino ba ang kasama mo ngayon? Sino ba ang kasama mo ngayon sa iyong bahay?
3: Ano po, ako lang po talaga mag-isa dito pero meron po akong pusa tsaka aso.
2: Meow! Meow! Mahilig ka sa pusi, ha? Oo. Eh, sino ang kasama ng iyong magulang?
3: Ay, wala na po. Patay na po.
0: Ah, okay.
2: So, yung pangarap mong ito para sa mga kapatid mo?
3: Opo. Well, actually, ang ganda po nung ano, na-open niyo po. Kasi, nung buhay pa po yung mama ko, napag-usapan po namin, sabi ko sa kanya, ma, balang araw, sabi ko, bibigyan kita ng bahay. Pero nakakalungkot po. Pero masaya pa rin naman. Nakakalungkot kasi meron na sana siyang bahay ngayon. Kaya lang, wala na po siya.
2: Hindi niya na naabutan. Eh, yung tatay?
3: Wala na po eh. Grade 1 pa. Kinder pa po ako nung namatay. Pinatay po kasi siya eh.
2: Ay, sorry. Pero paano? Paano ka lumaki? Sino ang kasama mo? Kung parehas yung magulang mong wala sa tabi mo?
3: Ano po, thankful po ako kasi lumaki po ako sa iba-ibang tao kasi hindi rin po kasi kayang suporta ng mama ko dati. So, tumira po ako sa iba-ibang probinsya, sa ibang kamag-anak para po makagraduate ng high school.
2: So, itong si MJ Kicks is independent.
0: Mm-hmm.
2: Pinatatag ng ano, panahon.
3: Thank you po.
2: Pero ang galing ng mindset mo ah, lumaki ka nang walang nag-guide sa'yo. Pero tingnan mo naman kung nasaan ka ngayon. Talagang alam mo kung ano yung goal mo, ano yung gusto mo, at hindi na pariwara ang buhay mo.
3: Opo.
0: MJ!
3: Salamat po.
0: MJ, bilang ikaw, syempre naghahanap buhay ka, independent ka, nag-iisa ka na lang ngayon sa buhay mo. Doon, buhay pa naman ang mga kapatid mo, pero malalayo na sila at may sarili ng mga buhay. Ikaw ba, ano pa sa tingin mo yung kulang mo para sa sarili mo, para masabi mong ganap ka na buo?
3: Sa totoo po, pamilya po, sariling pamilya rin.
0: Mm-hmm.
3: Gusto ko rin po na magkaroon ng sariling pamilya. Pero sa ngayon po talaga, malabo po. Ang hirap po kasi ng buhay. Kailangan po talaga natin na meron tayong sariling ipon bago tayo magkaroon ng sariling pamilya. Kasi ang hirap po pag may sarili ka ng anak o pamilya, ang hirap po supportahan kung mismo sarili mo hindi mo kaya.
2: Tama naman.
0: Bakit ba lagi natin iniisip na...
2: Balakid?
0: Balakid ang... Ang
2: love life?
0: Hindi, ang pera.
2: Ang pera?
0: Para makapagpamilya. Binibili ba yan?
2: Balakid ang pera po, sa naman, love life. Parang ganon.
3: Basically po, hindi naman po binibili. Pero kasi po, kapag ka meron ka ng pamilya, obligado po kasi kayo talaga. Obligado po kayo mag-provide
2: pero di ba
3: ng edukasyon, pagkain,
0: bahay. Binibiro ka lang, tulang patola.
2: Pero di ba masarap din naman na habang ikaw ay nangangarap, may kasama ka na nagbibigay sa'yo ng inspirasyon?
0: Yan yun. Oo. Hindi mo ba naisip yun? O hindi mo ba pinilano na kahit papano? Hindi ka naman kinakailangan na pag pumasok sa relasyon, magpapamilya ka agad.
2: Agad-agad.
0: Relasyon lang, inspirasyon.
2: lalo tumatanda tayo. Aminin mo, sa ganitong edad na trentahin, parang ang mindset natin, time is gold.
0: Oo, rumurupok na yan. Kaong na ba?
2: Makalumot na yan. Sige, ikaw din.
3: Ang hirap. Ang hirap kasi, DJ.
0: Ayaw
3: DJ,
0: pa rin?
3: Ang hirap po kasi na makahanap ng matinong tao ngayon.
0: Deka!
2: Parang the word, mahirap makatagpo ng tama o totoong taong magmamahal sa'yo ngayon. Parang may bakas ng kahapon.
0: Oo. MJ, itong tanong namin ni DJ Main. Ikaw ba ay nasaktan before?
3: Hindi po talaga.
2: Eh, paano mo nasasabi ang isang bagay na hindi mo naman naranasan pa?
0: Mm-mm. Yung totoo.
3: Based po kasi sa mga ano, sa mga
0: Korean
3: nakikita novela? Ko sa mga kaibigan ko at saka katrabaho ko. Nakikita ko po kung ano yung stress na dala ng in a relationship pagmaling tao.
2: Yan ang mali. Hindi pwedeng ang nangyari kay Juan ay pwedeng mangyari kay Pedro. Hindi mo mararanasan ang totoong buhay kung ganyan ka mag-isip ng dahil lang sa mga nakikita at napapakinggan mo, di ba?
0: Kumain ka rin.
2: Oo, hindi mo may enjoy ang buhay. MJ, tatanda ka nang hindi ka pa nakakarating sa langit sa tugatog ng sarap.
3: Si DJ Kel, kalikot na lang.
0: Oy!
2: Patay. Please, kunin mo na sa MJ! Sayang-sayo na yan! Alam mo, makatas-katas pa yan. Talagang,
0: Mukha lang 30 anyos to, be.
2: Oo, pero ano lang yan? 18. Wow! Fresh! Fresh na fresh! Gusto mo bang makaranas ng...
0: MJ, may tanong kami ni DJ Main.
3: Opo.
0: Kumakain ka ba ng puwet?
3: Opo, yung sa manok.
2: Marunong!
0: Gusto natin ng batang to.
2: Pero ayun nga, never kang naka-relationship before? Never mo na-experience?
3: Never po.
0: Ay! Boring!
2: Alam mo, MJ, minsan, kung ano yung nakakatakot na desisyon, minsan yun yung pinakamasarap.
0: Correct. Oh.
2: Hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan.
0: Mm-mm.
2: Kung natatakot kang masaktan, eh hindi ka naman nag-iisa. Lahat tayo nasasaktan at correct. Masasaktan. Pero kailangan mong maramdaman yan. Mm-mm. Nang sa ganun, matagpuan mo yung tamang tao para sa'yo.
0: Yan. Kasi kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman nga, di ba?
3: Tama po.
2: Malay mo, yung kausap mo ngayon, ito na pala yung naka-destiny para sa'yo. Oo. Pero dahil takot ka magmahal, ano na?
0: Oo, pornada yan, be.
2: Oo, sayang ang panahon.
3: Sayang. Bakal ko yun, DJ Main. Bakal ko na.
2: Naguluhan na siya ngayon.
0: Hindi ka na
2: conscious na siya. Hindi na alam ano ba talaga ang gusto ko.
0: Si Kingo ba si Main?
2: Oo.
0: Two in one ka.
2: Gusto mo ng two in one ha? Oo.
0: Pero okay sa'yo, okay ka, lalaki o babae? Lalaki o babae?
3: Physically attracted po talaga ako sa lalaki. Pero I'm very open po sa babae po talaga. Sa babae.
0: What this?
3: Pero yung alam niya. Matino.
2: Oo naman, yung matino.
0: Sino ba naman gusto ng ano, diba? Loko-loko.
2: Ay, kung bibigyan kita ng chance na i-date ako, MJ, saan mo ko tatalhin at bakit doon?
3: Siguro dito na lang, DJ.
0: Saan?
3: Bahay ko.
0: Sa bahay!
2: Ibabahay niya ako agad.
0: Oh, pag dinala mo si DJ Main doon sa bahay niyo, ano ang hihahanda mo sa kanyang pagkain?
3: Lutuan ko po kayo ng tortang malunggay.
0: Tortang malunggay?
2: Bakit? Magpapagatas ba ako? Diba ganun yun? Sa mga bago pang mga baby, para magatas ka, kailangan mong kumain ng malunggay.
0: Magpapasusunay!
2: Para naman tong baby, no? Piling ko talaga si MJ gusto niya ng baby. Oo. Siya yung ginagawang baby, gano'n.
0: Tortang malunggay yung narinig.
2: Bakit naman iyon, MJ? Sa dinami-dami ng putahe?
3: Hindi kasi, DJ Tommy.
2: May explanation.
3: Ko, diba alam naman natin ang masustansya yung malunggay. And then, na-discover ko po sa isang video na pwede po pala siyang gawing torta maliban sa tortang talong. Pwede rin po pala yung malunggay.
2: Totoo.
0: Oo.
2: Sige na.
3: Ang sarap. Actually, ang sarap po niya, hindi mo siya parang hindi mo siya malalasahang gulay. Gulay.
2: So, kung ikaw eh, hindi ka mahilig sa gulay, makakakain ka ng gulay.
0: Ah, bukod
2: sweet
0: sa,
2: naman ito.
0: Bukod sa tortang malunggay, ano ba ang pwede mong ihain kay DJ Main?
3: Sinigang po.
0: Sinigang,
3: sinigang na?
0: Na
3: baboy.
0: Bakit sinigang na baboy?
2: Bakit? Oo.
3: Pili ko kasi ang sarap ng luto ko pag sinigang. Sinigang na baboy.
0: Sing
3: pili
0: sarap.
3: Pili ko ang sarap-sarap ng luto ko.
0: Sing sarap ni?
2: Hotdog!
0: Lana.
3: Naglag.
2: Naglag sa bigla.
0: Pero paano mo didiskarte si DJ Main kung sabi mo hindi ka pa naman din naka-experience ng relasyon?
3: Ala, siniseryoso niyo naman.
2: Ay, ganun talaga? Oo. Hindi pwedeng joke-joke sa akin, ha? Alam ko kung saan ka nakatira.
0: Na-track
2: namin. Ayan, oh. Kitang-kita ko. Ito yung kapitbahay mo pala, ha? Kung nandito ka pala ngayon, ha?
0: Malapit ka lang pala sa gate, ha?
2: Kakatok na lang ako dyan mamaya.
0: Anong gustong-gusto mong ginagawa sa'yo ng isang babae, MJ?
3: Ano po? Hilot. Hilo,
2: masarap ako mag-massage. Anong gusto mo? Malalim? Mababaw?
3: Hard.
0: Oh my God.
2: Hard ka! Ano gusto mo? Dry massage? O yung ano, yung may langis pa?
3: Siyempre yung may langis na, DJ.
2: Gusto niya ng madulas-dulas.
0: Anong gusto mo? Jiu-jitsu o ano?
2: Swedish.
0: Swedish.
3: Yung pa-martial arts na.
2: Ay, taray! Gusto ng hardcore massage! Na hindi-hindi na makakalimutan. Sige, kayang-kaya ko yan. Oo. Uy, kinikilig si MJ. MJ, I'm sure, alam mo. Kami rin natutuwa na papatawa ka namin. Oo.
0: Pasaya mo ka.
2: Alam mo, MJ, kung ikaw ay magkakarelasyon, I'm sure matutuwa ang iyong magulang. Di ba? Na makikita nilang ikaw ay masaya at may kasama, may katuwang sa buhay.
0: At least, di ba, kahit papano, iniwang ka man nila ng maaga, eh, sigurado naman sila na nasa mabuting kamay nga na. Di ba?
2: MJ, may katanungan kami at gusto naming marinig ni DJ Kiko. Kung nakikinig ngayon, kung may linya sa langit at nakikinig sa iyo ngayon ang nanay mo, ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
3: Tawag dito? Gusto ko sana mag-sorry. Kasi naging pasaway po ako. Tapos noong mga pagkakataon na kailangan niya ako, kailangan niya kami, hindi ganun yung supportang binigay namin sa kanya. Kaya nagsisisi po ako. Pero salamat pa rin po ako kasi nung panahon na critical po siya sa hospital, nung nagsabi po ako sa kanya ng sorry, tumulo po yung luha niya sa kaliwang mata. So, ibig sabihin, naririnig niya ako. Tapos, napatawad niya naman siguro po ako. Pero, ayun po, sabi ko, nagpapasalamat po ako kasi yung pangarap namin, nandito na. Nabuo na. Ayun, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal namin siya. At sana, okay siya. Tapos, huwag na rin po siya mag-alala ko sakali kasi nagsisikap naman po kami magkakapatid. Magtutulungan po kami. Yan lang po.
2: I'm sure. Proud na proud ang nanay mo sa'yo.
0: Galing, galing, MJ. At least, diba, kahit kayo'y ulila na, hindi kayo nagpabaya, hindi kayo nagrebelde, hindi nyo binigo yung mga magulang ninyo. Very good.
2: Natupad nyo pa rin yung pangarap nila kahit hindi nyo na sila kasama. At masayang-masaya sila ngayon for sure sa langit. At I'm sure then, we sure na ikaw eh pinatawad ng magulang mo. At mahal na mahal ka niya.
3: Apo.
0: Gusto mo na ba?
2: Gusto mo na? Pwede naman.
0: Na gusto mo na mag-asawa?
3: Hindi pa talaga, DJ.
2: Ay, nakumala. Hindi matutuwa, nanay mo yan.
0: Ayaw
2: sige
0: talaga.
2: Ka.
0: Oh, sige.
2: Eh, ganun talaga eh. Baka gusto niya munang may tuparin sa unahin.
0: Marami pa. Oo,
2: may priority pa siya. Pero sana if ever may kumatok sa'yo, eh huwag mong pagdamutan. Oh. Diba? Deserve mo ang mahalin. Deserve mo may makasama habang buhay. Diba?
0: Huwag mong pagdamut. Huwag madamot.
2: Oo. Sir, share yourself. Ganun.
0: Oh, sure, sure. Oh, sige ha. MJ, baka meron ka pang gustong batiin, MJ.
3: Gusto ko lang po batiin yung mga ano, yung mga masugid niya rin pong tagapakinig na dito sa Cavite at sa buong bansa.
0: Wow, buong bansa! Aray! Buong bansa! Eat Balaga! Ang galing. MJ, paano mo kami na-discovery?
3: Actually nga po, di ba, itang buwan na po akong ano, tawag ito,
0: bakante.
3: Bakante. Hindi, bakante po sa trabaho.
2: So, nasa bahay ka lang?
3: Opo. So, pag boring po ako, nagra-radio. Actually, talagang, ano, si Radio po talaga ako. Mahilig po talaga mag-radio.
0: Wow.
3: Tapos, dahil walang frequency dun sa ibang, ano,
0: station.
3: Na hinahanap ko, sakto po sa inyo, naririnig ko na po kayo. Tapos yun, tuloy-tuloy na po, araw-araw na po yun.
0: Wow na!
2: Eh, MJ, bakit naman kami? Oo, bakit naman kami ang nagustuhan mong pakinggan? Ano ba yung naririnig mo sa amin at nagustuhan mo?
0: Anong kakaiba?
2: Oo.
3: Ano, kasi natatawa ako kasi nakaka-relate ako sa mga sinasabi nyo. Tapos, parang yung pagiging masungit nyo is napaka nakakatawa.
2: Masungit? Talaga ba? Bakit hindi kami yun? Masungit?
0: Wala masungit dito.
3: Hindi naman sa masungit talaga. Yung parang the way kayo makipag-usap, alam kong talagang natural.
0: Ah!
2: Wow! Natural!
0: Natural!
2: Authentic!
0: Authentic!
3: Gracious! Ano saka, yung mga playlist po ninyo, alos mga tugtugan ko po talaga.
0: Wow!
2: Ka-vibes mo sa sound trip talaga, di ba?
3: Oo, halo-halo po talaga.
0: Wow, halo-halo.
2: Mix-mix.
0: Oh, taray. Uh-oh. MJ, salamat sa pagtawag ha. At kung meron kang gusto pa ikwento sa amin, tawag ka lang anytime, okay?
2: Huwag kang mahihiyat. Kami nandito yes, para po. Sa'yo. At para sa mga ka-vibes din nating nakikinig sa amin araw-araw.
0: Yan, oh, lalo na pag mag-isa ka, huwag kang maglulu...
2: Maglulustay ng pera. Oo, oh, mag-ipon ka. Oo, oh, wag gastos ng gastos.
0: Sagot na sagot.
2: Oo. Oh. Ayan, MJ, maraming salamat. Pero sabihin mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
3: 92.3 FMR ang lupet.
0: Yeah! Thank you si MJ mula sa Cavite. MJ, thank you!
2: Maraming yeah. Salamat.
0: Grabe naman.
2: At least feeling ko ano eh, malungkot si MJ eh. At least nandito tayo, di ba napasaya natin siya, pero hindi niya expected na siya ay luluha ulit.
0: Oo, di ba? Yan ang consequence pag tumawag kayo dito sa amin sa favorite vibe. Kahit hindi kayo naiyak, paiyakin namin.
2: Halong-halong emosyon na gusto naming maramdaman ninyo para ma-feel ninyo na kayo ay normal na tao.
0: Correct.
2: Di ba?
0: Kasi pag hindi ka umiyak, hindi ka tumawa, parang, ay,
2: boring!
0: Tawag na kayo! May oras pa tayo sa...
2: 0954-406-1967!
0: Grabe naman! Uy! Ito na ang bilis!
2: Ang bilis! Hello!
4: Hello!
0: Hello, ka-vibe! Sino to? Taga-saan ka?
2: Magsalita ka, sayang yung toothpaste. Uh-huh. Mapapanis yan. Sayang naman yung pag-toothbrush mo kanina umaga.
0: Pag-alawin mo yung baso, walay.
2: Pag hindi ka gumalaw, kami ang gagalaw sa'yo.
0: Easy. Hello ka ba? Naririnig mo ba kami?
4: Yes po.
0: Ayan! O, sino to? Taga saan ka?
4: From General Hotel City.
0: Ay, si JM!
2: Back to back!
0: O, JM, ano natin?
4: Hello.
0: O, sige. JM, isang mabilis lang ha. JM, i-share mo na!
4: Nangyari kahapon sa amin na
0: nangyari, JM?
2: Ayun, nawala siya. Yun yung nangyari.
0: Diyan ka ba, JM?
2: Hello?
0: Ay, wala na siya. Ay,
2: boring! Ano kaya yung nangyari sa kanila kahapon, no? Na sinasabi niya, no?
0: So, pag-iisipin mo pa kami, ano nangyari?
2: Oo, pag-overthinkin mo pa kami, ha?
0: Ano ba yan? Anyways, maraming salamat po kay JM. Dahil gumagawa pa rin siya ng paraan para makapag-contact sa atin kahit napakalayo po ng General Santos City.
2: True, kaya valid naman na medyo napuputol-putol. Try dun sa ano no, sa bubong ninyo, baka dun nalakas-lakas ang signal. Diba? Uy, pero totoo yun, way back noon, di ba? Aminin mo, pag may gusto tayong kausap sa telepono, pumupunta pa tayo ng bubong natin.
0: Tama, dahil dun ang magandang bato ng signal.
2: True.
0: Eto na, hello! Hello, ka-vibes!
5: Hello?
0: Hello, anong pangalan mo? Taga saan ka?
5: From Jirap. Sorry po, wala signal kasi. Dito na po kami sa puno.
2: Ngayon, nasa puno
0: nasa
2: na
0: puno
2: daw.
0: Na. Nasa puno na.
2: Oh, dali, i-share na natin. JM, ano ang iyong SKL?
5: Ayan, si, i-share ko lang about kay Mona.
0: Kay Mona, o oh, sige.
2: Okay, go!
0: Go, mabilis lang ha.
5: Oh, sige, alam niyo po si Mona, kapapon.
0: Hmm.
5: Pag time out na, nakita niya yung crush niya. Hindi pala namin, ano, may crush siya. Nakita namin may, yung crush niya, may kasamang iba.
0: Ay.
5: Yun pala yung ina.
0: So yung crush niya,
2: may kasamang iba.
5: Iba.
2: So ano nangyari kay Mona? Naghuhuhuhu? Oo.
5: Okay, nag-text.
0: Oh, wala kami nang
2: tiyan. Nag-text daw, nag-text. Oo, sino ang nag-text? Si Mona o yung crush niya?
0: JM?
2: Parang naka-walkie-talkie talaga siya. Naririnig mo yung static? Naririnig mo yung static eh.
0: Naka-walkie-talkie.
2: Mayday, mayday, mayday. Are you still there?
0: 10-4, Roger. Buti wala pa ganun. Ano? Kaya ba natin daw, JM?
2: Kaya ba today?
5: Kami? Hindi.
0: JM, within this day, hindi na kaya to.
2: Oh, tapos, ano nangyari?
5: Nakita namin ito pa kayo ng tricycle on me,
2: ah. Ah, so ano ang tanong mo sa amin ngayon? Anong gusto mong itanong?
5: Kung tanong namin ito, ano may advice? Yung crack na may pala siya na yung sinasabi sa amin. So, support naman kami. Pwede sabi ka pala siya. Yung tuloy na pala niya, yung hinihintay niya,
0: para kasalanan niya pa.
2: So, ang tanong nila, bakit daw sinikreto ni Mona yung crush niya sa kanila? Eh, sila naman bilang kaibigan, eh, supportado naman. Oo, ayan tuloy na pala ni Mona. Ni Mona, napaiyak tuloy. Parang tuwan-tuwa pa kayo, no?
0: Oo. Walang niya kayo. O, di sasabihin sa inyo ni DJ May.
2: Ah, eto na. Pakialam nyo kung sinisikreto. Eh, buhay niya yun. Pakialam ninyo yung buhay ninyo. Hindi porkit kaibigan kayo, kailangan alam nyo na kung ano yung mga gusto at ayaw niya. Kung sino ang gusto niya, di ba?
5: Binigla.
2: Hindi, real talk lang. Hindi, kasi may mga taong ano eh. May mga taong, ako ganyan ako eh. Hindi porkit magkaibigan tayo, best friend kita. Kailangan alam mo na lahat. Kailangan ko pa rin magtira sa sarili ko.
0: May reservation pa rin.
2: May reservation pa rin ako. At crush pa lang naman yun eh. Kumbaga, inspirasyon ko pa rin naman. Diba? Gusto kong i-keep muna sa sarili ko. Eh, kung yung crush ko, eh, mutual feelings kami. At pinormahan ako. Eh, doon ako magsa-start, mag-open up sa kaibigan ko.
0: No.
2: Diba? So, valid din kung sinikreto niya man sa inyo. Pero it doesn't mean na hindi niya kayo pinagkakatiwalaan. It's just, crush niya lang naman eh. Wala pa siya dun sa level na kailangan lumevel up na siya.
0: Mm-hmm.
2: Kaya sana wag din sumama ang loob ninyo kung may mga bagay kayong hindi alam dun sa kaibigan ninyo. Ikaw, Kicks.
0: Okay din yung, ganun din naman yung sasabihin ko, JM, para doon kay Mona, na hayaan nyo lang siya. Kasi nasa wasong edad naman na to. Ngayon, kung meron siya natitipuhan, edi suportahan nyo na lang. Pero huwag nyong pakikialaman, ha?
2: Mm-hmm.
0: Magkaiba yung suporta sa pakikialam. Kasi yung suporta, masaya man siya dito o hindi, magdulot man sa kanya ng luha o ng kasiyahan, go for it, hayaan nyo siya. Kasi hindi siya matututo at hindi niya malalaman kung ano yung para sa kanya at sa hindi kung hindi niya mararamdaman yung mga pakiramdam na dapat niyang mapagdaanan. Okay?
2: Totoo.
0: Pero kung makikialam kayo, pakialaman nyo na lang ang sarili nyo mga buhay. Magkanya-kanya na kayo. Ha?
2: Kaya may mga ibang kaibigan at sisikreto eh.
0: Ayan.
2: Kasi yung mindset nila, mangingialam lang naman itong mga to.
0: Yan. At hindi dapat tayo papasok at nanghihimasok sa ganitong aspeto at level ng pace ng buhay ng ating mga kaibigan, ha, JM, ha? Hayaan lang natin siya. Kung dito siya magiging masaya, kung magiging challenging man yung pagkakaroon niya ng crush dito sa lalaki, hayaan natin muna.
2: Oo.
0: Di ba? Pag umiyak na lang to, tsaka natin kausapin. Oo. Di pa-realize na sa kanya na ito dapat ang gawin mo. Nasa sayo pa rin yan kung susundin mo. Dahil iba-iba naman tayo ng approach. Yung applicable sa akin, hindi pa pwede sa kanya.
2: True.
0: Di ba? Iba-iba yon. So, bilang kaibigan, hayaan na lang natin muna siya. Okay, oo. JM?
2: Hayaan nyo. Hintayin nyo rin mag-open up. Mm-hmm. Hindi yung parang pinipressure nyo siya, sinusumbatan nyo siya. Oh, di ba?
0: At kung magsekreto man siya, hayaan nga natin.
2: Choice niya yun eh.
0: Choice niya yun, tama. Okay, JM?
5: Thank you so much. Magandang advice. Parang,
2: wala kaming naintindihan. Kahit anong letra. Wala. Ulitin mo ulit. Mahina kasi yung signal eh.
5: Sabi ko, DJ Main, thank you sa magandang advice. Parang bang si DJ Main na napakaganda.
2: Wow! Dinola mo pa ako. Buti na lang ngayon, alam mo na yung pangalan ko, ha?
0: Apo, hindi. Nakikinig daw, pero hindi kilala yung kausap.
2: Oo, ano ba yan? Pero ngayon, tama na. Perfect na.
0: Yeah,
2: oo.
0: Perfect. Taray. JM, maraming salamat ha, sa pagtawag at sa susunod. Ha, kwentuhan ulit tayo, ha?
5: Pwede mag-shout out?
2: Okay, go. Go.
5: Marinig pa?
2: Oo naman! Oo. Nakikinig kami! Go!
5: Ayan, shout out namin yung best friend namin at co-workmate namin before na si...
0: Ayan lang!
5: Thank you!
0: Buti naman.
2: Oh.
0: Mabot pa.
2: Oh. Thank. Yun lang na
0: Thank. JM, mula sa General Southern City, salamat sa pagdawag.
2: At sa iyong mga kaibigan na nakikinig din at katrabaho, maraming salamat from kaibuturan ng aming puso. Wow!
0: JM, maraming salamat. Thank you. Ay, wala na siya.
2: Uh-huh.
0: Mga ka-vibes, huwag po kayong alis dahil tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan at tugtugan hanggang alas 12 ng tanghali. Subayin nyo ang SKL!
2: Share ko lang!
0: Ang kwentong may kwenta. Tandaan nyo yung number namin para pwede kayo tumawag.
2: 0954-406-1967.
0: Magbabalik pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
2: Kasama ang makulit mong tito, Senacho Kiko! Talikod!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
2: Ka-vibes sa South Trip! Ang Lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang Lupet!

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Uy, problemado! Pero kahit ganyan, dapat susuka pero hindi susuko.
2: Ganon! Ang lupet!
0: Ang lupet!
1: Hoy, 6 na minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Palupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS! Ang lupet!
2: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Good vibes.
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet! Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Lorraine, 17, 18.

0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe!
1: Maraming salamat, Metro at Mega Manila, ganun din yung mga malalayong lugar na always nakatutok at kami masaya, napapasaya namin kayong lahat.
4: Correct, hindi lang basta kiliti, kundi katuwaan hanggang kaluluwa, sagat-sagat hanggang buto niya.
1: Sana all!
4: Para syempre, sana all pa rin kayo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang
1: 92.3 FMR Manila.
4: Yan! Nadidamay nyo sa amin, DJ Main Eugenio, sa lahat ng social media accounts.
1: At ganun din kay Kiko Kalikot, sabay-sabay tayong mag-report.
4: Loko-loko. Huwag naman, parawan.
1: Joke lang yun, ha? Baka naman gullible na naman kayo, ha?
4: Masunuri pa man din yung mga kayo. Napitin. Bayan! Parang tang...
1: Ay! Bye-bye!
4: Eto na! Susunod na ang magbabatuloy ng good vibe music at kwentuhan ng programang Love Me!
1: Kathy Chief!
4: Kasama nag-iisang juicy at bumiti!
1: Kaya mo yan! Sige lang!
4: Majuicy at bumiti! Kathy G is the place to be! Yan ay susunod!
1: Ang bilis ang gaba! Mapapakinggan ninyo alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon!
4: Ay, susunod yan ha! Wala na maglilipat, dahil na maglipat! Pangit!
1: Wala ka dyan! Ikaw din!
4: Pabukas ulit, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali! Maririnig mo ang paborito mong vitamina sa umaga! Favorite Vibe! Kasama naging isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Rajo Kiko! Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Kavibes sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
1: Oras natin Kavibes,
4: 11:49! Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na umaabot na sa 841 million pesos ang nabawi at naipasa sa Bureau of the Treasury mula sa mga sangkot sa umunoy anomalya sa flood control projects simula nung nakaraang taon. Batay sa pinakahuling datos ng DOJ, ang halagang ito na naipasok sa pamamagitan ng Land Bank hanggang Hunyo 3 ay nagmula sa apat na individual na tinanggap sa Witness Protection Program. Samantala, sa kanyang ikalimang sona, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na i-remit sa Bureau of the Treasury ang lahat ng mababawing pondo. Sinabi pa ng Pangulo na ang Office of the Ombudsman at National Prosecution Service ng DOJ ang mangunguna sa pagbawi ng mga pondo at ari-ari ang nakamit sa illegal na paraan. Tiniyak naman ng DOJ na makikipag-ugnayan ito sa Ombudsman at binigyang diin na ang mga nabawing pondo ay para sa sambayan ng Pilipino at ang mga lumabag sa tiwala ng bayan ay dapat managot sa batas.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, inatasan ng PNP ang anti-cybercrime group na tukuyin at arestuhin ang mga nasa likod ng mga social media account na umano'y nag-udyok ng kaguluhan sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., pinaigting ang cyber monitoring at digital forensic investigation. Kaagapay ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Nauna nang natukoy ng CICC ang siyam na account na may ugnayan umano sa mga hacker group at nanghihikayat ng pagtitipon ng July 27. Naisara na ang mga ito matapos makuha ang digital na ebidensya. Giit ng PNP, igagalang ang malayang pagpapahayag ngunit kakasuhan ang mga gumagamit ng online platform para sa karahasan, banta o illegal na gawain na maaaring humarap sa kasong computer fraud, identity theft, grave threats at inciting to sedition or rebellion. May mga lead na ang mga otoridad ngunit hindi pa ito isinasawa o isinasa publiko habang nagpapatuloy ang investigasyon.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, nagbabala si Senator Panfilo Lacson na mayroon siyang delicious na detalye kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyektong infrastruktura sa Taguig City. Ito'y matapos tawaging malicious ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mga paratang ni Lacson na nag-uugnay sa kanya sa nasabing issue. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Lacson na malalantad ang katotohanan sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan tatalakayin ang limang case studies na isinumitir na rin sa Office of the Ombudsman. Nauna nang binahagi ni Lacson na isinumitin ng kanyang tanggapan ang mga dokumento at testimonya kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa Taguig na gumamit umano ng iba't ibang paraan tulad ng peking proyekto, dobleng pagpondo at paggamit ng mga lumang larawan para sa mga bagong kontrata. Samantala, mariing tinanggi ni Cayetano ang mga paratang at sinabing handa siyang harapin ang mga akusasyon. Malugod din niyang tinanggap ang pagsasampa ng ebidensya sa Ombudsman at iginit ang dapat daanin ito sa tamang proseso.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR!
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kathy

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet! Kamusta ka naman dyan, Ka-Vibes? And happy, happy, happy Throwback Thursday, everyone! And welcome to Love Me, Cathy G. Kamusta ka naman dyan? Oo, imbier na ba? Traffic, grabe ah! Oo, pero don't you worry, dahil kahit kayo po yung natatraffic, eh, ako na pong bahala sa inyo. Dahil kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. And all the way until 3 PM po tayo magkakasama-sama na kahit ikaw ay stuck sa traffic dyan, kahit ikaw ay nagmamadali na... Alam mo yung feeling na nagmamadali ka, lalo ka na aaberya, 'di ba? Sabi nga nila eh. Kaya kapag ikaw ay alam mo na medyo nagmamadali ka, chill ka na lang kasi wala ka rin naman magagawa eh, 'di ba? So might as well manahimik ka na lang dyan and relax na lang. Oo. Kaysa na ma-stress ka pa, papangit ka pa, 'di ba? Doon sa pupuntahan mo, edi doble-doble pa yung nararamdaman mo. But anyways, Ka-Vibes, katulad na lang, speaking of dobling nararamdaman, nararamdaman na galit at nararamdaman na saya. Lalo na kapag, alam mo yun, nakita mo yung mga taong mahal mo na nandyan at nanumbalik sa'yo. Pero alam nyo pa, Ka-Vibes ha, hindi lahat ng sugat ay literal na sugat, diba? May mga sugat kasi na emotional. And kadalasan, yun ang mas masakit eh. At kahit matagal nang nangyari, hindi madaling gumaling, Ka-Vibes. Lalo na kung ang tao na unang nakasakit sa'yo ay siya ring inaasahan mo na magiging kakampi mo sana ang sarili mong pamilya. And Ka-Vibes, ikaw ba, naranasan mo na bang maramdaman na parang mas mahalaga pa or mas mahalaga pa ang mabibigay mo kesa sa mismong pagkatao mo? Yung bang pag wala ka maibigay o maambag, parang wala ka ring halaga. Yung or minsan naman, kahit na may nabibigay ka, eh parang wala ka pa ring halaga. Hindi ka pa rin pinapahalagahan, di ba? O kaya yung noong kailangan mo ng masasandalan, walang dumating. Pero nung gumaganda na, ang takbo ng buhay mo, yung okay ka na, eh bigla sila magpaparamdam na parang walang nangyari. Ay, talaga. May mga anak na maagang sumika para mabuhay, Ka-Vibes, at hindi dahil gusto nila, kung hindi dahil wala silang choice eh. Diba? Habang ang ibang bata naglalaro at nag-aaral, sila naman ay nagtatrabaho at para may makain. Ang dami po natin na nakikitang ganyan na. At pagdating ng araw na sila ay naging matagumpay na, doon lang sila naaalala ng mga tao na minsan nagpabaya sa kanila. Diba? Pero hanggang saan ba talaga ang obligasyon natin sa pamilya? Kapag ba nasaktan ka ng paulit-ulit, kailangan mo rin ba magpatawad, Ka-Vibes? And pag sila ba'y lumapit, dapat bang buksan mo ulit yung puso mo dun sa mga tao na minsan ay tumalikod sa'yo? O may punto ba na pwede mong piliin na unahin yung sarili mong kapayapaan eh, diba? Nako, abangan nyo po ang isang kwento na naman, Ka-Vibes, today na magpapaisip sa atin na kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pamilya, ano bang ibig sabihin ng pagpapatawad at pagmamahal. Nako, samahan nyo po ako sa ating story for today na babasahin ko lang po maya-maya lang, Ka-Vibes ha. Oo, habang ikaw dyan ay busy sa kung ano man ang iyong pinag-

0: nagkakaabalahan ngayon or busy kang kumakain, chatting with friends, chatting with office mates, or kung sino man yung kachat mo. Ay, o diba? Nangangiti ka, Carla. Oo, diba? Ikaw kumakain ka, may kachat ka rin, ha? Or, oh, nangingiti, tumatawa ka dyan, ha? Guilty ka. Ikaw din, ka-vibes, guilty ka. But anyways, ka-vibes, ha? Dyan lang po kayo. Samahan niyo po ako. Siyempre, kung nasaan ka man ngayon, ako po, si Cathy G. At ito po ang Love Me, Cathy G. sa 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. Old friend. Ikaw, meron ka bang old friend ka-vibes na syempre alam niyo naman ang mga kaibigan natin, lalo na kung nag-start yan nung mga elementary days pa, ba? Diba? Old friend, until now ay nandyan pa rin ako. Hindi nga da, basta kaibigan na lang yan eh. Yan isa ng pamilya ka-vibes. So that'll throwback Thursday today ka-vibes. And of course, kayo po'y nakikinig pa rin dito sa Love Me Cathy G ha. Yung mga may old friend dyan na iba ang nangyari after na yung friendship naging more than friendship. Oo, hanggang saan mo ba kayang patawarin ng mga taong dahilan ng sugat sa puso mo? Meron ka bang old friend na naging cause ng sugat ng puso mo? Or kaibigan ba? Or mismong pamilya mo, ka-vibes, ang nag-cause ng sugat dyan sa puso mo? At anong gagawin mo? Napatawad mo na ba sila? Ikaw ba willing ka ba magpatawad? Hanggang saan ba yung point ng pwede kang magpatawad? Diba? Hanggang saan mo kayang patawarin yung mga nanakit sa'yo na yan? Hindi natin maiwasan. May mga tao talaga mapanakit, no? May mga tao talaga wala ka namang ginagawa pero sinasaktan ka. Ouch, diba? May mga tao naman na alam mo yung kahit na anong gawin mo, saktan mo sila, dead ma, okay lang. Basta ako, patuloy pa rin akong nandito at nagmamahal sa'yo. Wow, yan yung mga wagas talaga na pagmamahal at wagas na pag-ibig. Ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story in just a short while. Maririnig nyo na po ang kwento natin ngayon. Galing po yan kay Mark. Si Mark na may daladalang sugat sa puso. Paano natin i-heal? Tulungan natin si Mark na gamutin ang sugat na daladala niya from the past. Ang sugat na nagbigay sa kanya ng rason para lumaban pa rin sa hamon ng buhay. Ang sugat na naging motivation niya sa kanyang mga hinarap sa buhay. Well, ka-vibes, hello muna sa mga ka-vibes din po natin na may sugat pero pilit pa rin umingiti. Lalo na po sa mga nakikinig po sa atin dyan sa 101.9 Davao City, ganun din po sa 89.9 Davao del Norte. And of course, sa mga nakikinig dyan sa 97.5 Jensen, how are you? Kamusta po mga tuna? Sa Baguio, kamusta po mga strawberries? Over La Union dyan sa 102.3 Baguio and of course sa 102.3 Bacolod. Hello naman dyan sa mga Barquillos dyan. Oh, super cute. Oo, ang sarap, diba? Yung mga biskotso. Yan. Well, ka-vibes, ito po ang Love Me Cathy G. Dyan ka lang, huwag kang bibitiw and standby para sa ating story for today. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet. Oras po natin, 12:54 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.
6: Love Me.

Make Me Unfollow. 92.3 FMR, favorite music radio ka-vibes, ang lupet. Diba, sabi nga ni Tony Gonzaga, Take Me Unfollow kung yung susundan mo na yan ay tamang landas ha, make sure lang. Pero kung ang susundan mo na yan ay ilalayo ka sa tamang landas, naku po ka-vibes, huwag mo nang sundan, don't follow anymore. Hanggang saan mo kayang patawarin ng mga taong dahilan ng sugat ng puso mo ka-vibes? Sugatan ba ang puso mo ngayon? Anong

Ating story for today, story coming from Mark. Kung minsan ang hirap talaga, 'di ba, nung yung pakiramdam mo na mag-isa ka lang, yung pakiramdam mo na iniwan ka ng mga taong inaasahan mo, yung bang pakiramdam mo na walang nakasuporta sa iyo. Pero yung mga ganyang pakiramdam, yan din ang magpapa-motivate sa iyo para bumangon at lumaban. Gaano man kalayo ang iyong tatahaking landas, you go the distance, ka-vibes. Dahil yun ang kailangan, lalo na kung sarili mo lang din ang iyong masasandalan. Ang story po ni Mark coming up after this beautiful song coming from Michael Bolton, dito lamang po sa Love Me 107.1.

0: This love letter is from Mark. Dear Cathy G, magandang tanghali po sa inyo, Cathy G, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mark. I'm 23 years old at tubong Negros Occidental. Sa ngayon, mag-isa na lang akong nakatira sa isang maliit na apartment, Cathy G. Hindi man ito kalakihan, masasabi kong ito ang unang lugar na tunay kong matatawag na tahanan. Isang lugar na walang sigawan, walang panunumbat, at walang taong magpaparamdam sa akin na pabigat ako. Pero hindi naging madali ang pagdating ko dito, Cathy G. Bata pa lang ako, pakiramdam ko ay hindi ako anak, kundi isang taong kailangang kumita para sa pamilya. Habang ang ibang batang kaedad ko ay naglalaro pagkatapos ng klase, ako naman ay nasa car wash na naglilinis ng sasakyan kapalit ng ilang bariyang maiuuwi ko. Kapag weekend naman, nagbebenta ako ng sampagita sa labas ng simbahan, Cathy. May mga pagkakataon pang inabutan na ako ng bisperas ng Pasko sa kalsada. Cathy, habang pinapanood ko ang ibang pamilya na magkakasamang nagdiriwang, ako, hawak ko ang basket ng sampagita. Umaasang may bibili pa bago ako umuwi. Ang masakit, Cathy G, hindi ko yun ginagawa para magkaroon ng baon or makabili ng gusto ko. Ginagawa ko yun dahil yun ang gusto ng mga magulang ko. Paulit-ulit nilang sinasabi sa akin, kung may gusto ka, paghirapan mo. Ang pera namin, para lang sa amin. Habang tumatanda ako, mas lalo kong nararamdaman na parang obligasyon lang ako sa bahay, Cathy G. Madalas akong pumapasok sa paaralan na walang laman ng tiyan. May mga araw na wala akong pamasahe kaya nilalakad ko ang napakahabang daan papunta sa eskwela, Cathy. At kapag wala na talaga akong maipambayad sa requirements, wala akong choice kung hindi huminto muna sa pag-aaral. Masakit mang aminin, pero dumating ako sa puntong na iinggit ako sa mga kaklasikong simpleng ingat nak ang mga magulang nila bago pumasok. Ako kasi, niminsan, hindi ko narinig yon. Cathy G, pagsapit ko ng 20 anyos, napagod na akong umasa na magbabago pa ang lahat kaya palihim akong kumuha ng iba't ibang sideline. Kahit anong trabaho, pinasok ko. Nag-ipon ng tahimik. At nang magkaroon ako ng sapat na pera, umalis ako ng bahay nang walang paalam. Hindi dahil gusto kong talikuran sila, kundi dahil gusto ko namang piliin ang sarili ko. Habang nagsisimula akong bumuo ng bagong buhay, may parte sa puso kong umaasang hahanapin nila ko, Cathy. Na baka mag-text, baka tumawag, baka magtanong kung buhay pa ba ako, pero lumipas ang ilang araw, naging isang linggo, isang buwan, hanggang sa umabot ng 3 taon. Wala ni kahit isang mensahe, Cathy G. Siguro nga kaya nilang mabuhay nang wala ako. At unti-unti kong tinanggap yon. Bumangon ako sa sarili kong mga paa, nakahanap ako ng maayos sa trabaho at natutong mag-budget. Natutong mabuhay nang walang inaasahan. Hanggang isang umaga, nagising ako sa malakas na sigawan sa labas ng apartment ko, Cathy. Bumugad sa akin ang nanay at tatay ko. Sa isip ko, ito na siguro yon. Baka namimiss na nila ako. Baka gusto na nilang ayusin ang lahat. Pero mali pa rin ako, Cathy. Hindi sila dumating para yakapin ako o humingi ng tawad. Galit pa ang binungad nila sa akin. Sinisigawan nila ako dahil bakit daw hindi ako nagpapadala ng pera matapos malugi ang negosyo nila. Sinabihan pa nila kung wala akong utang na loob, na makasarili raw akong anak, na wala raw akong puso. At habang sinasabi nila yon, isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko noon, Cathy. Nung ako ang nangangailangan, nasaan sila? Nung wala akong makain, nung hindi ako makapasok sa eskwela, at nung umiiyak ako sa pagod at gutom, bakit wala akong maalalang yumakap sa akin? At dahil hindi na sila tumigil sa pag-eskandalo, napilitan akong tumawag ng barangay para mapaalis na lang sila, Cathy. At habang nakaupo ako pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko mapigilang itanong sa sarili ko kung makasarili ba talaga akong anak. Masama ba akong tao dahil pinili kong unahin ang sarili ko matapos ang lahat ng pinagdaanan ko? Hanggang ngayon, patuloy pa rin silang nagme-message. Hindi para kamustahin ako, kundi para humingi ng pera, Kathy. Pera na ilang taong pinaghirapan kong kitain. Pera na bunga ng lahat ng pagod, luha, at sakripisyong ako lang ang nakakaalam. Kaya ngayon, Kathy G, nalilito po ako. Kung patatawarin ko ba sila, magiging mabuting anak na ba ako? O baka kapag muli kong binuksan ang pinto, ibabalik ko lang ang sakit na matagal ko ng pilit kinalimutan? May obligasyon pa ba akong tumulong sa mga taong hindi naging magulang noong kailangan ko sila? Hanggang saan ba ang respeto sa pamilya? Kung ang pamilya mismo ang unang sumira sa akin ito, Kathy, ang hirap po ng sitwasyon ko. Sana naging maayos na lang ang lahat. Sana maging okay na lang ang lahat. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat dahil binigyan niyo ng pagkakataon na mabasa ang liham ko. Muli, God bless you and your program, Kathy G. Lubos na gumagalang, Mark.
1: This is the moment. This is the day.

Alam nyo ka, Vibes, hindi sa lahat ng oras ay puro pahirap. Hindi sa lahat ng oras puro sakripisyo. Darating din ang tamang oras at panahon para sa'yo. Katulad na lamang po ng ating letter sender na si Mark. Grabe naman yung pinagdaanan ni Mark. Grabe yung pamilya. Grabe yung magulang na hindi mo ma-imagine na magagawa ng mga magulang sa kanilang anak na pahirapan, na magagawa ng mga magulang na parang ituring na ibang tao. Diba? Although may mga naririnig tayo, may tayong mga napapanood na ganyan, na may mga ina, may mga ama, or may mga magulang or family in particular na mga ganyan ang ginagawa sa kanilang anak. Diba? Pero kung minsan iisipin mo na, challenge ba to? Ano bang ginawa kong masama, 'di ba? Pero dahil nga magulang mo pa rin sila, nandun pa rin yung respeto. Pero hanggang saan mo ba patatawarin? Hanggang saan ba yung respeto na pwede mong ibigay sa kanila? Eh kung ganitong ginawa, alam mo yun, lumayo ka na, lumayo na tong si Mark. And yet yung pamilya niya, yung magulang niya, imbis na magandang isalubong, imbis na paghingi ng tawad ng isalubong, aba, nagmamalaki pa. Diba? Parang ikaw, kung ikaw doon nasa sitwasyon ng ating sender, eh parang imbis na maawa ka, maiinis ka pa eh. Diba? After all these years, ganyan pa rin yung ipaparamdam nyo sa akin, ganyan pa rin yung igaganti nyo sa akin. Well, normal lang na magkaroon tayo ng galit. Normal lang na magkaroon tayo ng sama ng loob dun sa mga taong nanakit sa atin. Yung mga taong hindi maganda ang hindi tayo tinuring na maganda. Pero minsan, ang hirap magdesisyon ng alam mo yun na kung paano mo patatawarin ang isang taong nakasakit sa'yo. Pero ka-vibes, isipin mo na lang ha, na hindi natin mababago ang nakaraan. Hindi natin mababago kung ano yung nangyari sa nakaraan, pero pwede tayong pumili kung paano natin haharapin ang kasalukuyan. Alam mo, Mark, alam nyo ka-vibes, yung mga masamang ginawa sa atin ng mga tao, yung masamang ginawa sa iyo ng pamilya mo, hindi naman ikaw magdadala nun eh, kung hindi yung pamilya mo. Look, who's suffering now? Diba? Yung pamilya mo, who's suffering now? Diba sila na nanakit sa'yo? Just look on the brighter side. Tignan mo na lang yung brighter side kung nasaan ka na ngayon. Ikaw na ngayon na hinihingan nila. Ikaw na ngayon na matagumpay. Ikaw na ngayon na nasa estado na. Dahil hindi mo inisip yung pagganti. Bagkos, kesa makasakit ka pa, lumayo. Diba? Ganun lang yun eh. Kapag tayo sinasaktan ng tao, kapag tayo sinaktan lalo na ng mga taong mahal natin, ka-vibes, just look at the brighter side. Tignan na lang natin para hindi tayo todo-todong masaktan. Tignan na lang natin yung mga kabutihan na ginawa nila sa atin. Tignan na lang natin na pwede pang magbago ang lahat. Choose to be kind, sabi nga eh. Diba? Piliin pa rin natin maging mabuting tao despite na mga pananakit nila sa atin. And well, ikaw, ano ba mapapayo mo? Tama ba itong ginawa ni Mark na lumayo? Tama ba? Ano ba dapat na maramdaman niya? Galit ba? Pagbibigyan niya ba? Patatawarin niya ba yung mga magulang niya na hindi man lang nagkaroon ng remorse sa kanya? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Siyempre sa mga hindi po nakarinig ng ating story for today, very inspiring pero nakakalungkot na isipin na pamilya mo mismo ang mananakit sa'yo. Ayan, balikan niyo po sa ating Facebook Live ka-vibes. Pero masasabi ko lang, after all the trials na na-encounter mo sa buhay, yung mga pananakit sa'yo, napaka-warrior mo. You're a warrior. Dahil still nagawa mong bumangon, ka-vibes. Payuhan po natin, ka-vibes, si Mark. Dito lamang po yan sa Love Me, Cathy Chee.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, Daryl Owens Stay, and official soundtrack of The Wings of Love. Diba, Kathy G? Hanggang saan mo kayang patawarin ang mga taong dahilan ng sugat ng puso mo? Katulad na lang ng ating letter sender po na si Mark na eto, sugatan ng kanyang puso, umalis na sugatan ng kanyang puso matapos hindi mapansin, mabigyan ng panahon ng kanyang pamilya na instead na mahalin siya, ipinaramdam pa sa kanya na parang hindi siya part ng family, parang hindi siya anak ng kanyang mga magulang. Kaya po mas pinili niya lumayo, magpakalayo dahil sa murang edad, nagtatrabaho na siya, hindi para sa kanyang sarili, hindi para may pambaon, kundi para dun sa mga pamilya, dun sa pamilya niya na hindi siya binibigyan ng pansin. Ayan, nako, eto ngayon siya, nakaahon, nagkaroon ng magandang trabaho. Aba, yung mga taong nanakit sa kanya after niya natong talikuran, bumabalik ngayon sa kanya at instead na magkaroon at humingi ng tawad, eh parang nagmamalaki pa dahil hindi siya nagbibigay. Pwede ba yun? Alam niyo ka-vibes ha, ang emotional neglect ay pwedeng mas tumagal ang epekto kaysa sa physical na pananakit. Sa totoo lang, kasi yung scar dun sa puso, mas malupit yun eh. Mas matindi yung pain nun. And hindi lahat ng sugat ay nakikita ayon sa pag-aaral, ba? Diba? Yung mga batang lumaking hindi nakatanggap ng pagmamahal, ng support, at emotional validation mula doon sa kanilang magulang, ka-vibes, eh mas mataas yung possibility na magkaroon sila ng anxiety, ng depression, at mababang self-esteem. And yung obligasyon ng forgiveness, ang pakikipagbalikan. Maraming psychologists ang nagsasabi ka vibes ha, na pwedeng patawarin yung isang tao na hindi na muling pinapasok sa buhay. Ang forgiveness naman kasi para sa sariling kapayapaan, habang ang reconciliation ay nangangailangan ng pagbabago at accountability ng pareho ka vibes. So and alam niyo yung paglalagay ng boundaries, isa sa pinakamahalagang bahagi ng mental health yan ha, yung kakayang magsabi ng hindi. Kasi yung healthy boundaries, tumutulong yan para maprotektahan yung emotional well-being at maiwasan yung patuloy na pag-abuse. Yun po yun. Anyways, ka-vibes, nako. Eto, sabi ng ni Kurt Almerol from text line. This one is a new number ha. Praying for your healing and peace of mind, Mark. Start a new chapter in your life at thrive lang sa buhay. You can do it. Totoo naman. Kaya mo yan. Thank you, Kurt. Ayan. And this one is sabi from Mitzi Garcia. Nang araw po na iniwanan niya ako, pinatawad ko na po agad siya. Dahil para po sa akin, ako din po ang mabibigatan ng kalooban kung patuloy na maghahari ang galit sa puso ko. Maari po bang humiling ng paborito kong awit yan? Sige, well, try to look on that ha. Pag masaya na ako by June Sisa. Sige, pag masaya ka na, sabi mo na, i-claim mo na, masaya ka na ngayon. Oo. Ganun talaga. Kathy G, sabi ni Lorna Paclivar from Facebook, sa totoo lang, sobrang hirap magpatawad lalo na kung iniwan ka ng partner mo na nasa ilang dekada nyo ng pagsasama. Oh, ito naman, iba naman ang ano niya, hugot niya. Isang araw iiwan ka na lang bigla pero kabila ng sakit at pinatawad ko pa rin siya, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na nawala yung sakit. Mahirap po kasi mag-move on kung laging may galit sa puso. God bless po. God na lang po bahala sa kanya. Thank you so much, Lorna Paclibar. And that's to answer the question, hanggang saan mo kayang patawarin ng mga taong dahilan ng sugat ng puso mo? Hi, John Paul. Hello, Coach Everyday. Hello, Joy Rocking Mishano. And sabi ni Miss Altesa, una, mga magulang mo sila sa kanila ka nang galing. Kahit na anong hindi maganda ang pagtrato nila sa'yo, magulang mo pa rin sila eh. Diba? Ano man ang nagawa nila sa'yo, nararapat lang na patawarin mo sila at unawain, sabi nga ng Diyos, Panginoon, diba? Ayan, maraming salamat, Miss Altesa. And tama po kayo doon. Grabe talaga mga magulang sa parte ng storya ng sender. Napaka-ouch po talaga. Diba? Kung ako po malamang hanggat hindi pa naghihilom ang mga sugat na naiwan nito sa aking puso, malamang ulit sa pagkataon na rin. Ayan, thank you, William Martel. And we still have time, ka-vibes.

0: text in po 0927-384-8639 for your comment. Sa atin po, ikaw ba? Hanggang saan mo kayang patawarin ng mga taong dahilan ng sugat ng puso mo? Katulad po ni Mark na may sugat sa kanyang puso na cause ng kanyang mga magulang mismo. And instead of humingi ng tawad, eh hindi po pakapatawaran ang hiningi, kung hindi galit pa ang muling ibinigay dito po sa ating letter sender. Alam nyo, sa pag-aaral ka vibes ha, pinapakita na ang forgiveness pwede makatulong sa pagbawas ng stress at galit, pero hindi ito dapat pilitin. Ang tunay na pagpapatawad kasi nangyayari lang kapag handa na ang isang tao at ligtas na siyang harapin yung kanyang nakaraan. Kaya ka vibes, ikaw, nakapagpatawad ka na ba? Sagutin po yan, and of course, tutok lang po dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, oras po natin, 2:28 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me Cathy G.
3: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo,
1: 92.3 FMR,
2: ang iyong ka-vibes sa sound trip.
3: Ang lupet!

0: Vibes That's Right.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Tyler Collins with Thanks to You, Ka-Vibes, and thanks to you for listening to Love Me, Kathy G. Thanks to you, Ka-Vibes, for sharing your story with us, Mark. Si Mark po na nagtanong, napatanong na hanggang saan mo kayang patawarin ng mga taong dahilan ng sugat ng puso mo. Dahil nga po ang story na binasa po natin, story ng isang taong naghangad, nangarap na mahalin ang kanyang pamilya, but instead of pagmamahal, galit ang natanggap niya mula dito. Nagpursige ang isang taong katulad ni Mark sa kanyang buhay, pero ang akala niyang after ng ilang taon na pagkawala at pagkawalay niya sa kanyang mga sa kanyang pamilya ay pagsisisi at pagmamahal na hinahangad niya mula noon hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nakamit. So, mayroon pa rin sugat sa puso ni Mark. At ito naman pamilya niya na bumalik sa kanya, imbes na manghingi ng tawad, galit pa at paghingi na akala mo sila ang naghirap. Well, Ka-Vibes, alam niyo yung trauma, pwedeng magturo sa isang tao na piliin ang sarili para mabuhay. Minsan ang paglayo sa mga taong paulit-ulit na nananakit sa atin, hindi pagiging makasarili. Because part po yan ng self-preservation. Isang natural na psychological response para maprotektahan naman yung sarili natin laban doon sa patuloy na emotional harm, di ba? Anyways, maraming salamat po sa lahat po ng nakinig at nagbigay ng kanila pong reaksyon at payo para po sa ating letter sender na si Mark. Ayan, habol lang, sabi ni Mario Santos, Kathy G, kahit kasi anong gawin mo, magulang mo pa rin yan. Sila pa rin ang ilan sa mga tao na dapat nasa paligid mo. And si Mama B, no one will forgive in this family. Ay, taray. Thank you. Ayan, why Arnold sa Klolo, si Arnold daw, why daw ang sagot. But anyways, maraming salamat ka, Vibes, sa inyong mga reaksyon at payo at patuloy na pagbibigay ng reaksyon at payo sa ating pong mga letter sender. Alam nyo, ang tao may mabuting kalooban, gano'n man kasakit ang ginawa nila sa'yo, handa ka pa rin magpatawad. And for you, Mark, hindi madali ang magpatawad, lalo na sa taong nag-cause nito sa'yo, pero lagi nating isipin na mas mabuting maging mabuting tao kahit na maraming pananakit sa atin, dahil ang judgment naman hindi tao ang gagawa kung hindi ang nasa itaas. Mas magaan ang pusong marunong magpatawad kaysa pusong puno ng galit . 'Di ba, mas makaka-move ka, mas makakagalaw ka nang wala kang daladalang baggages. And isipin mo na lang, nasaan ka na ngayon? Hindi ba ikaw ang blessed pero sila ganun pa rin ang sitwasyon? Just continue to be kind, Mark, 'di ba? At hindi lahat ng sugat ay kailangang gawing dahilan para manakit. Thank you so much for sharing your story with us. At dun po sa mga gusto mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FMR or my FB page, DJ Kathy G. Again, Ka-Vibes, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Webes. Until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me, Kathy G. Antabayanan po, susunod na programang Banana Crew, makakasama niyo po, of course, DJ Dryho. Ako po si Kathy G at ito po ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:56 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me, Kathy G.
3: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
4: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
6: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
4: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inilahad ng Office of the Ombudsman ang pagpapalakas ng mga probisyong pangbatas laban naman sa plunder, bribery at pagbabawi ng mga nakaw na ari-arian bilang bahagi ng panukalang Philippine Code of Crimes. Kaugnay nito, nagsagawa ng pinagsanib na technical write-up ang Ombudsman at United Nations Office on Drugs and Crime upang kunan ang mga posisyon at komentaryong sumusuporta sa patuloy na pagrisbisan ng mga batas pangkrimen ng bansa. Ginanap ang aktibidad noong July 28 sa Pasig na dinaluhan ng mga eksperto sa larangan ng batas at teknikal na pagsusuri. Ayon sa Ombudsman, nakabatay ang talakayan sa United Nations Convention Against Corruption at nakatuon sa pagpapatibay ng mga batas kaugnay ng suhol, illicit enrichment, plunder, asset recovery, abuse of functions at pananagutan ng mga korporasyon. Layunin din ng mga talakayan na iangkop ang mga batas ng Pilipinas sa mga pamantayang pandaigdig kontra korupsyon habang tinutugunan ang mga umuusbong na hamon sa pamamahala.
2: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pa mga balita, tinanggap na ng Senado ang mga dokumentong isinumite ng BIR na may kaugnayan sa mga tax records na Vice President Saro Duterte at ang asawa nitong si Atty. Man Scarpio kasama ang mga kumpanyang iniugnay sa kanila. Ayon sa Senado, kasalukuyang sinusuri at inaayos ang mga papel kabilang ng iba pang dokumentong nakuha sa pamamagitan ng subpoena bago ito ipamahagi sa mga kinauukulang panig. Nabigyan ng go signal ang paglabas ng mga record na ito matapos payagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layo naman ang masusing pagsusuri na matukoy kung may mga posibleng irregularidad sa pinansyal na transaksyon at operasyon ng mga kaugnay na korporasyon. Itinuturing ang hakbang na ito bilang mahalaga sa pagpapalakas ng transparency at pananagutan sa kasalukuyang impeachment proceedings.
2: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, pasok na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open ang Filipina tennis sensation na si Alex Ayala matapos talunin ang defending champion na si Laila Fernandez ng Canada sa score na 6-2, 7-6. Madali lamang nakuha ni Ayala ang unang set, ngunit kinailangan niyang bumawi mula sa 1-5 na pagkakahuli sa ikalawang set bago na ipanalo ang kanyang laban sa loob ng 1 hours at 53 minutes. Nauna nang nagpakita ng lakas si Ayala sa unang set matapos manguna ng 3-0 at tuluyang makuha ito sa loob ng 35 minutes habang nakagawa ng 14 unforced errors naman si Fernandez. Sa tiebreaker, nagpakita ng dominasyon si Ayala at tuluyang kinuha ang panalo sa pamamagitan naman ng sunod-sunod na puntos. Sa ikalawang set, nakabawi si Fernandez at nakapanguna ng 5-1. Ngunit nakabalik si Ayala matapos magdala ng apat na sunod-sunod na games para agad na maibalik sa laro ang naipit na tiebreaker.
2: FMR News Break.
8: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tune.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Hello mga ka-vibes, ako po si JC De Vera at palaging tumutok po kayo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, mga ka-vibes.
3: Ka-vibes, ka-vibes, walang iwanan. Ka-vibes, ka-vibes.
4: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Shaina Magdayaw, makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
5: Hello, Ka-Vibes. This is Zanjo Magudo. Listen to 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music, Radio Ka-Vibes.

0: 92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes. Ang lupet! Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila. Heto na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Jai Ho na naniniwala sa kasabihan na kapag ikaw ay tulog ng tulog, may tatlong dahilan. Either una, buntis ka. Pangalawa, heartbroken ka. Or pangatlo, para bumilis ang araw at hindi mo na mamalayan o maramdaman ang gutom dahil malapit na ang sahod. Hindi, charing. Totoo, no? Kapag tapos na yung sahod mo, kunyari kinsenas, bago magkatapusan, itutulog mo na lang talaga kasi nga naman, critical wallet days na. Aminin naman natin yan, mga ka-vibes. Agad-agad na uubos. Kasi kapag sumahod ka, either kape, oo, magko-coffee-coffee with friends, milky-milky with friends, matcha girl yung atake, ganyan, oo, di ba? Masarap ang kinakainan. Pero kapag malapit na yung sahod, ayan na, te, ubus na. Kailangan mo nang ano, mag nilay-nilay. Hindi naman nilay-nilay. Okay, kailangan mo na. Hindi nilay-nilay. Kailangan mo nang ikalma ang iyong mga bagang, oo. Ikalma ang mga bagang. Para ikaw ay talaga namang pumerfect, makaabot pa bago dumating sa'yo ang sweldo. Yung alas 12 pa lang ng gabi, o kaya 10 ng umaga, nag-aantay ka na kung pumasok na ang sweldo. O swerte nyo kung pumapasok diretso yung sweldo sa inyong mga ATM. Yung iba, ipapa-incash pa yan. Oo, diba? Pero syempre, dahil kayo po ay nakatutok sa Home of the Stars sa Banana Crew, mga ka-vibes, shoutout agad-agad sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Grabe, ang dami nag-message sa akin. Sobrang lakas daw po natin sa may La Union area patungo ng Baguio. Syempre, dahil sila po ay nakatutok. Alam mo, hindi ko alam kung totoo ha, pero sabi nila, DJ Jai Ho, mas malakas po yung nasasagap na signal kapag naka 92.3, lalo na kapag kami po ay nasa may bandang area ng La Union kesa sa 102.3 na frequency natin. Pero syempre sa Baguio at saka sa Bacolod, 102.3 ang frequency. Sa Jensa, 97.5. Samantala sa mga ka-vibes natin sa Davao City, i-type nyo lamang po sa inyo mga... I-type talaga, Jai Ho. O, ipihit. Ipihit nyo lamang po sa inyo mga radyo ang 101.9 FM Radio Davao City. O kaya naman 89.5 kung kayo po ay nasa Davao del Norte. Eto na! Nako, sobrang excited ako sa mga katsikahan natin. Kayo ba ay talagang mga kagaya ko na babad din sa TikTok kapag ka nagpapaantok? Kapag kami mga spare times tayo, oo. More TikTok, more fun. At alam ko naman kung kayo ay babad sa TikTok, syempre familiar sa inyo ang tinatawag na sikat na bahay bukod sa Pinoy Big Brother House, ang Manix House. Ito po ay ano, pinangungunahan, of course, is Sir Manix Carrancho. Nakamakailan nga ay nakapanayam natin para sa kanilang Manix Management, kung saan ipinakilala ang kanyang mga artista, ang kanilang mga alaga. Nagsimula syempre sa social media, sa pagti-TikTok, sa paggawa ng mga iba't ibang contents. Pero ngayon, dahil may Manix Management na po, mga ka-vibes, this is the time para kilalanin natin ang ilan sa kanilang mga artista sa Manix Management. Let's welcome, live the live mula sa Banana Crew, the Home of the Stars, eto na, sina Keith and Shalane. Hello-y!
1: Hello po, ka-vibes!
0: Yes! Ayan, unahin na natin, syempre, ladies first, Keith. Hindi, chari. Unahin na natin, syempre, ladies first, and Shalane. Oo.
1: Hello everyone, I am Shalane Yikes ng Manix Sam. Kamusta po kayong lahat?
0: Wow, ganda ng boss ni Shalane. Parang nag-audition as DJ, ha? O, diba? Pangarap mo ba maging DJ dati?
1: Parang
0: pangarap mo talaga, oo. Shalane Yikes, oo, yes. Diba? Screen name mo lang yan, diba? Yes, kasi po. Ang tunay mong pangalan ay?
1: Unica Jane Cabaltera po.
0: Unica. Bakit ka naging Shalane Yikes?
1: parang ano, hinipe lang din. Yung kapatid ko po kasi ang screen name is Shailene Yikes.
0: Ay, so kapatid mo si?
1: Yes po.
0: Ah, si Shailene. Ah, ang kabiyak ng ko Shailene.
1: Yes,
0: totoo.
1: Totoo po. Kapatid po kaming dalawa.
0: Talaga? Oh, bongga. More chikahan pa tayo later.
1: Oh,
0: si Keith naman. Keith, ikaw naman bumati ka sa mga fans nyo.
2: Hello mga friend, ako nga pala si Keith, but you can call me Panda 2 at ako lang naman ang nag-iisang friend ng buong Manix House.
0: Wow! Bakit naman tinawag na Panda 2?
2: Kasi po may kakambal po ako sa Manix House, pangalan niya po is Panda 1.
0: Ah, kakambal? As in kambal talaga na literal na magkapatid kayo, lumabas kayo sa isang nanay, ganon, tapos kambal kayo? O dahil magkamukha lang, o dahil parehas na kayong pangalan na Keith, ganon?
2: Hindi, ano lang po, may medyo magkawig lang po kami pagdating sa Manix House.
0: Ah, okay. O eto na, syempre, ang ilan sa mga nakikinig sa atin, hindi naman din sila lahat talaga familiar kung ano ang Manix House, kung ano ang Manix Fam, ano ang Manix Management, diba? Kayo ay mga artista under Sir Manix Carancho, pero you guys both started sa paggawa ng mga TikTok contents.
1: Yes po.
0: Tama. Papaan nagsimula? Sige, simulan natin kay ano, kay Panda 2. Yan, o diba? Kay Keith, oo.
2: Nagsimula po yung paggawa ng content po ng Keith Lane nung ano po, pumasok po yung mga love teams po.
0: Ah, hindi, bago pa yung love teams, dun muna tayo sa kung paano ka talaga, anong ginagawa mo sa buhay, nag-aaral ka ba? Ikaw ba ay mahilig ding mag-TikTok, magsasayaw sa TikTok, tapos hanggang sa nag-audition ka, pumasok ka sa ano, Manix Management?
2: Parang ano lang po, nasa bahay lang po ako, tapos na-board lang po ako, nag-lip-sync lang po ako, tapos may kinuha na po ako ng ano, ng dati pong nang re-recruit sa Manix House po.
0: Ah, talaga? Yung lip-sync, di ba, mas kilala yan sa tawag na dub smash.
1: Yes.
0: Diba yun doon nag-start talaga yun yung ang pinakamahusay mag-dub smash dati para sa akin ha. Si ano, sa tsaka Musical.ly, diba? Musical.ly and dub smash. Si Andrea Brillante. Sabi mo, yung mga ganun-ganun pa siya dati, diba? Si Andrea Brillante naman talaga nagpauso.
1: Yes po.
0: Tapos hanggang sa sumikat na wala yung dub smash. Sa dub smash kasi si Yaya Dab.
1: Yes, si Yaya.
0: Main Mendoza. Tapos sa Musical.ly, si Andrea Brillante. Sa TikTok naman, parang ito na yung pinakananatili talaga. Yung idadabdab mo rin talaga yung mga teleserye na Maha Salvador. Di ba yun yung dati? Oo. So sa'yo, lip-sync ka. As in yung kanta talaga.
2: Opo. Parang libang-libang ko lang po yun. Tapos di ko po ina-expect na kukunin po ako ng ano.
0: Ng Manix Management. Opo. Oh, pero dati hindi pa siya management. Manix House pa lang talaga.
2: Opo,
0: siya before.
2: Manix.
0: Ayan. Oh, so paano nung nirecruit ka? Buti na pa-oo ka agad. Kasi syempre yung iba may mga fear, may takot sila na, huy baka ma-mescam to ha? Oo, ganyan. Paano mo naman na-confirm na legit?
2: Hindi, kasi kilala ko na rin po yung Manix House before po.
0: Napapanood mo sila?
2: Opo, dahil po sa mga dati nila pong artist na sila, Fiang po.
0: Yes! Si Fiang Smith po, opo, ang Pinoy Big Brother Gen 11 Big Winner ay nagmula sa Manix Fam. Okay, si Fiang. Di ba meron din sila dati? Meron, sa kanila rin ba dati si Chang? Hindi. Kay Rosemary. Kay Rosemary pa yun si Chang. Oo, ayan. Ah, iba yun. Pero sabi sa akin dati, meron ding, bukod kay Fiang, may ibang artista rin kay Sir Manix, di ba?
1: Yes po, meron.
0: Oo, sila, sino yung nakasama ko? Johannes Rizler, Miko Gallardo, yes. Oo, at marami pang iba. And then, kwento Keith.
2: Pagka ano po, nung kinuha po ako ng recruiter po ng Manix House dati, yun po, tuwan-tuwa ako, tapos pumunta po agad ako. Kasi alam ko na po talaga dati yung Manix House.
0: Totoo. O ikaw naman.
1: Ako po before, ang una po talagang nakapasok sa Manix House is yung kapatid ko nga po, si Shailene po.
0: Oh.
1: And then, parang pumunta po sila, sir, sa bahay po namin para alamin po yung buhay ni Shailene. And doon po ako nakita ni Sir Manix.
0: Ah, pumunta sa bahay niyo.
1: Yes po.
0: Saan ba kayo nakatira?
1: Pumunta po sir doon po sa Dasmariñas po, Cavite.
0: Ay, hashtag Etivac represents ilo sa mga Caviteños. Siyempre, mahal na mahal natin ang mga taga Cavite dahil malakas na malakas ang 92.3. Lalong-lalo na dyan sa Excess Salon sa may Lancaster sa General Trias. Sa Dasmariñas, malakas din tayo sa Silang. Sa Tagaytay, sa mga gasolinahan, narinig ko talaga namang dumadagundong ang 92.3. Okay, nagpunta sa Dasma.
1: Yes po, and dun po ako nakita ni Sir. And siguro po nakitaan niyo po ako ng pinag-acting niya po kasi kami tatlong magkakapatid.
0: Yes
1: po, and siguro po dun po ako nakitaan ni Sir ng siguro ng galing, ganun po.
0: Potential po. Ayan.
1: And then after po nun, kinausap po ako ni Sir, kinausap po yung parents ko.
0: Mm-hmm.
1: And willing na naman po daw akong pag-aralin ni Sir. And yun, nung pumasok po ako, yun di naman po kami binigo ni Sir, talagang pinag-aral niyo po kami.
0: Wow, perfect, ba? Diba? So, pati ko din ba, Kit, pinag-aral din?
2: Yes po, pinag-aral din.
0: Ah, nag-aaral kayo?
1: Halos lahat po ng kami dun sa Manix, nag-aaral po kami.
0: Wow! Pero di ba, correct me if I'm wrong, kapag ka nag-Manix house ka or sumali ka sa Manix fam, kayo ay from Dasmariñas, ikaw taga saan, Kit?
2: Kabanatuan po.
0: From Kabanatuan, ang gagawin ay lilipat kayo lahat ng Pangasinan kung saan yung bahay located.
1: Yes.
0: Or Daneta sa Pangasinan.
2: Yes.
0: Diba? Tapos pagdating nyo doon, syempre pinayagan kayo ng mga parents nyo, ng mga guardians ninyo, ganyan. Tapos, kayo ay mag-aaral, sagot lahat ni Sir Manix.
1: Yes po.
0: Wow.
1: Ganun po kabait si Sir Manix.
0: Totoo. Pati ba baon, allowance?
2: Yes po, lahat po. Baon.
1: Yung allowance po namin kay Sir Manix po yan galing.
0: Oh, baon.
2: School supplies,
0: uniform, okay. Ultimo pati sapatos.
1: Actually, yes, lahat po.
0: As in, lahat talaga. Oo, oh, diba? Pero syempre, diba, nakakatuwa rin, nakikita natin na parang ang sisipag nyo rin lahat. Kasi diba si Sir Manix ay may-ari din ng isang sikat na skincare brand. Yung mga may product si Sir Manix na mga ang nag-i-endorse. So, kayong mga artist niya, content creators dati, na ngayon ay pinapasok na unti-unti ang industriya ng pag-aartista. Diba? Pino-promote niyo yung mga produkto. Parang yun yung in return na mag-aaral kayo. At least parang win-win situation. Tutulungan ko kayo. Pero kailangan pagtrabahuhan nyo para hindi naman kayo as in nandyan lang, nakukuha nyo lahat, nakahilata, ganon, walang ganon.
1: Yes,
0: oo. Ang bongga. So syempre, even nakita ko rin ha, napapanood ko yung mga contents nyo. Sa Manix Fam, may ano kayo, buffet.
1: Yes. May
0: pagkakasabi ng yes talaga ni ano no ni
1: po talaga ang ano sir morning,
0: yes,
1: afternoon, and then evening po talagang yung food po doon is talagang parang may handaan po.
0: Totoo, may luto ng chef ganyan.
1: May tagaluto po si Sir.
0: May cook. Antara. Tapos may pang-breakfast, may lunch, may merienda, may dinner.
1: Yes po.
0: Ganyan, oo. Pero buti naman, sobrang bait talaga ni Sir Manix na na-meet ko naman din talaga siya, no? Ano masasabi niyo naman dun sa kabaitan? Kasi mamaya may mga nakikinig sa atin, sabi nila, grabe no, ang bongga naman dyan, gusto ko maging part niya. Pero baka mamaya, too good to be true. Oo, pag sabihin too good to be true, baka mamaya, baka etos-etos lang for the vlog lang, for the content. Kayo syempre makakapagpatunay na lahat yan ay totoong nangyayari.
1: Hindi po siya for content lang, talagang kahit lahat po kami ng nasa Manix Fam is mapapatunayan na talagang totoo na kahit sinagot po ni Sir yung pagpapaaral po sa amin, yung food po namin, lahat po yun, and wala po yung halong sumbat, talagang bukal po yun sa puso ni Sir.
0: Totoo, gusto niya lang talaga makatulong din sa mga bagets.
1: Gusto niya pong i-improve po kami. Kinuha niyo po kami para mag-improve po.
0: Yes, totoo. Buti ano sabi ng mga magulang niyo?
2: Yung sa akin naman po.
0: Siyempre nakikwento nyo sa kanila, di ba?
2: Sa akin naman, nung una kong pinaalam sa magulang ko, medyo hindi muna hindi kasi familiar yung magulang ko dati sa Manix House, ganun. Tas ako na yung nag-explain sa kanila, tas ayun, ako na mismo yung nag-explain, tas pumasok na ako sa Manix House. Kasi alam ko talagang maganda talaga sa Manix House.
0: Totoo.
1: Yung parents ko naman po is very familiar na po talaga sa Manix House, and kinausap nga po siya ni Sir, and syempre po, go sila kasi yun offer talaga ni Sir na pag-aaralin kami.
0: Yun kasi maganda talaga, parang nagagawa niyo yung bagay na gusto niyong gawin, which is yung pagko-content. Oo, diba? Sa kabilang banda, nag-aaral kayo. Ano na kayo? Mga college na ba kayo? O mga nasa ano pa kayo?
1: Senior high na.
0: In fairness, oo. Ilang years pa bago mag-college?
1: 4 years. Kasi grade 12 pa lang puro kami parehas po.
0: Ah, talaga? Oo, ngayon naman, nung nilaunch kayo bilang Manix Management Artist, ganyan, ano na feel nyo nung pinakilala na kayo ng PressCon, na parang baka kayo na yung mga susunod na mga Fiang Smith, ang atake, ganyan?
1: Ako po, I'm very happy kasi feel ko po ang layo na po ng narating ko, and dahil po yun kay Sir Manix lahat.
0: Talaga? Tulad ng?
1: Gaya na lang po ng ito po, nakaharating na po kami sa mga ganito. Tapos nakikita na po namin yung mga idols po namin. Si Fiang Smith po, very idol ko po talaga siya. Na fan po ako ng nung nasa PBB po siya. Sinusubaybayan ko po talaga yun. Tapos sobrang tuwan-tuwa po ako nung big winner po siya.
0: Oo, kasi full support si Sir Manix, yes. Diba? Tsaka yung mga fans.
1: And nakita po namin siya nung nakaraan. And sobrang ganda talaga ni Ate Fiang. And sobrang bait po.
0: Yes, ikaw naman, Keith.
2: Ako naman po, sobrang saya ko dahil nakakachikahan ko po yung mga ka-vibes natin dyan.
0: Ah, ayan, Tara. I love it. Oo, bongga. Ano pa?
2: Tapos, yung ganda po, yung nagkaroon na po ako ng pangalan sa TikTok po. Tapos, yun po, dahil po lahat kay Sir Manix po.
0: True. Oh, speaking of TikTok, oh, ibida nyo sa mga nakikinig sa atin. Sa social media, sa TikTok, ilan ang followers ni Keith?
2: Meron po akong 1.7 million followers sa TikTok po.
0: Yes, 1.7 followers on TikTok. Ikaw naman, Shalene.
1: Meron po akong 1.4 million followers po sa TikTok.
0: Oh, bongga, diba? Ayan. Pero syempre, diba, kakalakip ng pagiging million followers, dapat responsible din kayo sa mga ina-upload nyo sa social media. Ayan. Paano nyo nababalansin na, kunyari, diba, syempre, minsan bilang bata, yung masayahin, may kulit pang taglay, ganyan. Paano nyo nasusure na yung mga pinopost nyo, eh parang, ay, baka mamaya mabash tayo dito o baka mamaya hindi ito magandang dulot sa mga makakapanood.
1: Kami po minimake sure po namin na walang mga bad words. Para po talaga sa mga bata. And minimake sure talaga namin bago i-post na magugustuhan nila and hindi mapapasama. Hindi kami mapapasama.
2: Yes, chine-check po talaga muna namin yung content na ginawa namin, tas bago po namin siya i-post, chine-check po muna namin kung makakasama po ba siya sa mga viewers namin o ganun. Mm-hmm. Kasi alam po namin yung mga viewers po namin is mga underage pa po.
0: Correct, mga bagets talaga yung mga nakatutok sa inyo, as in.
2: Kaya nag-iingat po kami sa posting.
0: At hindi lang ano ha, sa Pilipinas, kasi worldwide. Alam nyo, nagulat ako kasi syempre, diba, kilala ko naman si Sir Manix bilang siya yung manager ni Fiang Smith. Tapos, siya yung may-ari ng sikat na brand, diba, na kanyang pagmamay-ari. Pero marami akong mga nakasalubong na mga bata simula nung nagkaroon ako ng encounter with the Manix family. Parang lagi na sinasabi, Ate Jai, pwede po bang wow, ate. Doon talaga ako natuwa na Ate Jai ang tawag. Hindi. Sabi nila, Ate Jai, DJ Jai, ho, pwede po bang magpag video greeting po kay ganito, pwede po bang magpabati kay na Kitlane, ganyan, may pa nga ano, Koshy Lane syempre, at saka Ace Nick, ganyan. So sabi ko, taray no, mga bata yung mga nanonood sa inyo. Di ba kahit yung mga pamamangkin, lalo na sa Tondo, lumakad kami sa Tondo nung one time, ang sabi dun sa amin, para hala, ano yung, kasi nga kamukha ni Sir Manix yung friend kong si Kimmy Pierce, di ba? Sabi ng mga bata sa Tondo, sabi, ay Sir Manix, sabi namin, hindi siya yun. Oo, di ba, ganyan. Tapos pabati naman, pero nakikita pala nila kasi na nagkakasama-sama tayo sa mga events. Yes, totoo. Paano naman kayo na ano, nadidisiplina? Kasi 'di ba, syempre si Sir Manix isa lang siya. Pero maraming tao dun sa bahay niya, mga 70 plus kayo, 'di ba? Na mga alaga niya sa Manix Management. Tama ba?
2: Yes po.
0: O paano kayo nadidisiplina? Tsaka ano yung pinakadahilan sa palagay niyo para ma-eliminate or matanggal ka dun sa Manix fam? Ayan, bongga.
1: Kami po dinisiplina po kami ni Sir. Para hindi na po actually siya mahirapan, binigyan niya po kami ng kanya-kanya pong handlers para po mafocusan din po talaga kami and mas mag-improve nga po. And for me po, siguro ang dahilan ng ikaka-eliminate is yung hindi talaga nakikinig sa lahat ng rules.
0: Kasi yung pasaway.
1: Yes po. Kasi meron po kaming rules sa Manixaw. Siyempre po, meron talagang rules.
0: Kahit saan naman siguro, lalo na pag hindi mo ba ang bahay, di ba? Nakikitera ka, tapos alam naman ikaw ang masunod, di ba? Oo.
1: Be responsible na lang din talaga.
0: Mm-hmm.
2: Yes, yung sa mga rules lang po sa Manixaw, yun, kailangan lang din po siguro sundin para hindi po maligwak gunner po sa Manix. Ah.
0: Maligwak gunner. Pero, yes.
1: Saka be humble po all the time.
0: Yan, lagi ang paalala. Be humble palagi. Oo, araw-araw. Ganyan. Po. Pero minsan, di ba, syempre, hindi rin mawawala yung hindi pagkakasunduan.
1: Pero na, diba? Naayos naman po namin. Yun po yung maganda sa amin, yes. Kasi meron po kaming communication.
2: Tsaka bawat tao po sa Manix House is malawak po yung pagkakaintindi. Yes. Kaya nagkakaintindihan din po agad kami pagka may mga bagay po na hindi pagkakaintindi.
1: Ina-address po agad kapag may mga ganun po.
3: Tapos sino nag-ano sa inyo naging parang pinaka gumigit na?
2: Yung mga handlers po.
1: Oh, lalo na po si Mama Amanda po.
3: Si Mama Amanda na trending pamakailan, di ba? Dahil sa pagpapaalis kay Cosque, di ba? Yung mga eksena sila. Kapag ka nanonood po kayo ng Manix Fam sa TikTok, sa social media, yan, masusubaybayan at makakasunod kayo sa pinag-uusapan. O pero eto na, paano kayo naging love team? Siyempre, di ba, hindi naman pwedeng basa-basa lang maging love team. Parang ano yan eh, minsan unexpected na nakitaan ng, ay may ano ha, may kilig.
1: Oo,
3: si Kit at saka si ano, Solene. Yes, oo. Paano?
2: Ako po kasi, ako po yung unang nakapunta sa Manix House po. Tapos, nung pumunta na po siya, nung nakita lang po siya sa, ano, sa bahay nila, Solene. Tapos, parang si Sir na po yung nagsabi na parang may chemistry nga daw po kami. Tapos, eh mag-BFF na po kasi kami ngayon.
1: Yes, tapos ngayon
3: sobra parang sobra ata ng isang letter yung BFF.
2: Hindi po mag-BFF po talaga kami.
1: Close
2: friends po talaga kami sa Manix House.
3: Totoo.
1: Yes,
3: pero kayo yung pinagtatambal, Keith Lane.
1: Yes.
3: Ano man sa'yo mo doon? Siyempre, nung nakita ka niya, nauna siya sa'yo, tapos nakitaan kayo ng potential. Siyempre, as a girl, yung parang, oh my God. No, may mga ganun-ganun.
2: Tapos nung ano po, nilalapit-lapitan ko po siya nun kasi gusto ko po makipagkaibigan sa kanya. Tapos ayun po, parang ano, worth it po lahat na pagpapapansin ko sa kanya.
3: No one else can close. Worth it ang mga pagpapansin, yes. Paano naman nung nilalapit-lapitan kanya, hindi ka ba naiilang? Kasi di ba may iba na parang, ano ba, doon ka nga?
1: Ano, naiilang po ako.
3: Oo.
1: Pero nung mas nakilala ko naman po siya, mas naging comfy naman po ako sa kanya. And doon po nabuo yung friendship po namin.
3: Taray. Friends lang ba talaga?
1: Yes po.
2: Yes,
3: oh, kaya niyo magtitigan ng matagal?
2: Yes po, kasi
3: friends.
1: Yes.
2: Friends na naman.
3: Diba? Oo. Pero syempre, minsan na pag-uusapan nyo yung mga bagay-bagay na syempre parang lagi tayong magkasama, lagi tayong pinagtatambal. O paano kaya yun? Diba pag bagets ka, tini-tini-tini ba per love, yung mga crush-crush, wala kang crush kay Kit?
1: Wala po.
3: Wala agad-agad. Bakit wala?
1: Pero masaya po ako na siya po yung love team ko, ka-work ko po. Happy po kami na magka-work po kami.
2: Yes,
3: talaga? Ikaw? Hindi mo crush?
2: Ako, happy na po ako na mag-BFF kami kasi
3: doon naman nagsisimula yun, no?
2: Tsaka ayaw ko po masira agad yung pagkakaibigan namin.
3: Kumbaga smooth ka lang, ganon. Kailangan na...
2: Nasa proseso.
3: Nasa proseso. Friendship lang muna. Tapos kailangan, makuha mo muna yung talagang tiwala niya sa'yo, di ba? Magandang foundation yan, di ba? Sa mga lalaking nakikinig sa atin, kahit naman dati yung kaila Maria Clara pag nililigawan, di ba? Susuyuin muna ang buong pamilya, magsisibak ng kahoy, ganyan. Para naman makuha mo yung matamis ng oo, di ba? So ikaw, nung una mong nakita nung pumasok si Solene sa Manix Fam, ano yung naging impression mo sa kanya kagad?
2: Gusto ko na po agad makipagkilala sa kanya kasi ang bait.
3: Paano? Gusto mo makipagkilala kasi parang ang bait ng mukha.
2: Opo, tas kunyari, TikTok kunyari, pero ayun, medyo papansin na ako sa kanya.
3: Ikaw naman, Solene.
1: Ako kabaliktaran actually.
3: Alam mo, opposite attracts, di ba? Yes. O, ba't kabaliktaran?
1: Ako po sa kanya, feel ko po hindi ko po siya makaka-close.
3: Akala ko hindi mapagkakatiwalaan. Grabe ka naman, Solene. Oo, sobra naman yun. Nananakit ka naman. Yeah, feeling mo, hindi mo siya makaka-close. Bakit?
1: Ano po kasi siya, parang kapag kasama niya po yung mga friends niyang boys, syempre loud. Parang hindi po siguro ako.
3: Parang maangas
1: yes,
3: sila, ganyan.
1: I'm not into that person po, na mga ganyan mga loud sobra kapag nasa public place.
3: Eh, parang dito naman ngayon, nakaharap ko si Keith, parang
1: yes,
3: hindi ko naman nakitaan ng maangas, parang ang tahitahimik, mabait naman.
1: Ayun na nga po, nung naging close po kami, tapos naging ganyan po yung personality niya po, dun ko po napagtanto na baliktad po pala, makaka-close ko po pala talaga siya.
3: gano'n naman pala, Dene. O, ano masasabi mo na parang ang dating binago ni Shulane si Keith, diba? Oo. Kasi diba, parang maangas-maangas, nung naging close kayo, parang tumone down si Keith. O, ano masasabi mo doon?
2: Masaya lang oh, dahil sumakses lahat ng pagpapapansin ko sa kanya. Your place.
3: No one else can close to you. So ngayon, ang friendship nyo ay BFF.
1: Yes,
3: yes, best friend. Di ba best friend natin minsan, mas sa kanila tayo nakakapag-open up. Ano na yung pinakamatindi na naging challenge or pinagdaanan ng bawat isa sa inyo na kayong dalawa lang ang nakakaalam?
1: Maybe po yung mga problems po namin sa family. Ayun po yung maganda sa friendship po namin kasi kaming dalawa lang po na nakakapag-open po kami sa isa't isa. Napag-uusapan po namin yung mga bagay, mga personal life po, about personal life.
2: Yes, pati po sa mga about family problems po, napag-uusapan lang po namin na kaming dalawa lang po.
3: And, sino unang nag-open up na pwede ka bang makausap?
2: Kaming dalawa po, kahit sino sa amin.
3: Pares kayo.
2: Pares po kami nag-approach.
3: Nagkakaintindihan. Ilang beses na rin tayong humihindi. Okay, sa layo na nang narating nyo, pero malayo na, pero malayo pa. Ngayon, di ba, first time nyong masalang sa radio guesting,
2: yes,
3: di ba?
2: Yes.
3: Syempre, kailangan yung teamwork nyo bilang Keith Lane, eh nandiyo dyan. Di ba, anong mensahe mo para kay Shulane at ang mensahe mo rin kay Keith? Sa nangyayaring ito na maganda to ha, kasi parang slowly pinapakilala na kayo sa industry, hindi na lang TikTok, 'di ba, ng PressCon. O go, mag-message ka kay ano, Shulane.
2: BFF, gusto ko lang sana sabihin sa iyo na sana mas patatagin pa natin yung pagkakaibigan natin. Sana kahit anuman problema dumaan, sana hindi to basta-basta mawawasak yung pagkakaibigan natin na binuo natin.
3: Ayun, ikaw naman.
1: Hi BFF, gusto ko lang mag-thank you sa'yo kasi before akala ko hindi kita makaka-close, pero ikaw pala yung magiging pinaka-close ko sa Manix House. And thank you sa friendship na lagi kong nasasandalan and pinakakapitan kapag hindi ko na feel ko hindi ko na kaya. Thank you. I felt
3: cheated, I complained. Antayo, mga ilang taon na ba kayo? Parang ang sarap kiligin, no? Pag ganyan. Yung parang naaalala ko sa... Alam mo, dapat gumawa si Sir Manix ng ano, ng serye na parang ala G-Mic. Diba? Gagawa ka? Ikaw? Oh, I love it! Alam niyo ba si Amanda, dugyutin pa lang kami, magkakasama na kami. Diba ano? No, totoo, tama, diba? Kami na Azek. Diba tama? Yes, oo. Way back 2009 to 2010, no? Pag ganun. Okay, Nanay Gio Medina ng Artista Salon. Message niyo sa mga fans ninyo. Ayan, go.
2: Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa Keith Lane dahil mahal na mahal namin kayo at sana mas lalo pa namin kayo mapasaya sa mga bawat upload namin sa TikTok.
1: Gusto ko lang po mag-thank you sa lahat po ng mga fans po namin. Super thankful po kami sa inyo kasi kung wala po kayo is wala po kami kung saan po sa yung kinatatayuan namin ngayon. Sana huwag po kayong magsawang suportahan po ang Keith Lane. And yun lang po. Thank you!
2: Thank you.
3: Maraming salamat kay Keith at saka kay Shulane. Invite nyo sila na i-follow kayo sa mga social media accounts ninyo. Go, take it away.
2: Follow nyo po ako sa TikTok. Pangalan ko po is Keith. And sa FB page po is Panda2 and sa IG is Young Keith Brian Castell.
1: Yeah. I-follow nyo po ako sa TikTok account ko po, Shulane Yikes, and sa Facebook page ko po is Shulane Yikes and IG ko po, Shulane Yikes din po.
3: Bongga! Maraming salamat kay Keith at saka kay Shulane. Anong masasabi nyo naman sa first ever radio guesting ninyo?
2: Sobrang saya po at sobrang medyo may kaba na nararamdaman, pero yun, masaya po dahil nakachikahan po namin yung mga ka-vibes natin dyan.
3: Yes, batiin nyo yung mga ka-vibes sa Davao, Davao del Norte, sa Bacolod, sa Baguio, saka sa Jensen, at sa Metro in Mega Manila. Go, batiin nyo silang lahat na panoorin yung mga contents nyo. Go!
2: panoorin nyo na yung mga contents namin sa TikTok, content namin Kit Lane, and lalo na shoutout nga pala sa mga taga Bacolod dyan, dahil taga Bacolod po ako.
3: Kabalo ka magambal? Nakakaintindi.
2: Kabalo ko mag Ilonggo kay Ilonggo man ko.
3: Oh, sa tanan nga mga Ilonggo ka pamati sa atun subong to, Kit! Batiin mo sila ng Ilonggo dali.
2: Konti na lang po kasi alam ko sa Ilonggo, pero hindi na ako masyado makainchindi sa Ilonggo eh.
3: O, konti na lang.
2: Konti na.
3: O, mama at papa nyo, batiin nyo.
1: Shoutout po sa mama at papa ko. I miss you, mama, papa. I love you.
2: Yes. O, shoutout kay mama. Kakauwi niya lang ng Bacolod.
3: Oh. Ayan, maraming salamat. Back to more music tayo, mga ka-vibes. Pero syempre, eto muna ang ating...
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
0: Ang Lupet!
3: Oras natin, 2 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Delivery!
2: Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
7: No processing fee at fast approval pa.
8: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
9: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
10: 92.3 FMR.
11: Favorite music radio.
12: Ka-Vibes.
13: Ang lupet!
14: Hello, Ka-Vibes. Ako si Heath Hornales at palaging tumutok sa 92.3 FM radio. Ka-Vibes. Ang lupet!
15: Hello, Ka-Vibes. Kami po ang Hagibis. Palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-Vibes!
16: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Melly Cateras Francisco, ang inyong ko-anti. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, ang inyong favorite music radio, ka-vibes.
17: Ang inis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
19: May

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beses.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
1: Ang
0: Ka-vibes! Trivia muna! Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang Show BT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: Nag-serious ka kay Christina.
1: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo!
3: Hey!
0: Hello, mga kapa!
2: Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
0: JC De Vera! Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
5: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon, mga Ka-Vibes, sa Metro and Mega Manila sa 92.3, sa 101.9 FM Radio Davao City, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 97.5 sa Jensen at sa 102.3 Baguio at sa Bacolod. Parang nayanig na ang ating mga fans on TikTok. Tumututok na rin sila ngayon sa kanilang mga transistor radio. Dahil kung kanina nga po,
1: ang lupet!
0: Totoong ang lupet. Kinilig at natuwa tayo sa panayam. Kasama si Shalane Yikes at si Keith, ang Keith Lane mula sa Manix Fam o sa Manix Management ngayon naman. Mula pa rin syempre sa Manix Management. Grabe no, bumiyahe pa talaga sila all the way from Urdaneta, Pangasinan to Quezon City. Maraming maraming salamat kay Miss Amanda. Salamat din kay Sir Manix Carancho. Yes! Dahil eto na po sa oras na 4:39, kasama na natin ang Ace Nick! Hello!
2: Hello po!
0: Magandang hapon!
2: Magandang hapon po.
0: Parang pinagandaan tayo ni Nika. Hindi ako papayag nito. Hindi mo naman sinabi sa akin na talagang parang ngayon ang iyong debut. Diba? Oo. Bumati muna kayo sa lahat ng mga supporters, sa lahat ng mga fans, sa lahat ng nagmamahal sa Ace Nick.
2: Ayan. Hello po mga Ace Nick Pam. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo lahat na sumusuporta sa amin and lalo-lalo na kay Sir Manix and thank you rin kay Ma'am Amanda.
3: Good afternoon. Lalo na yung mga Ace Nick fans dyan. Grabe, ang gagaling nyo mag-edit.
0: Yes. Diba napapanood nila yes. yung mga ganap nyo. Tapos ang after nung ganap, may edit na agad.
2: Opo.
0: O, diba? O, ano mo ng feeling na ngayon, eh, diba, nasa radyo na kayo, nasa TV na kayo. Talagang after nung press con, sunod, alam ko galing pa kayo sa pictorial ata ngayon eh. O, diba? O, anong feeling na nangyayari na yung mga dating pinapangarap nyo lang?
2: Grateful po.
3: Masaya, tsaka syempre grateful, tsaka unexpected din po talaga to.
0: Totoo, yes. O syempre si, ano muna, si Nika muna. Ang tunay na pangalan ay?
3: Jenica Navarro po.
0: Jenica Navarro, o dahil nga familiar sa akin ng Navarro. Kaano-ano, si Vong Navarro. Hindi, charity. Si Riri. O, si Riri, ang bangus queen, di ba? Oo.
3: Tita po, pamangkin niya po ako.
0: Pamangkin. O siya ba ang dahilan kung bakit ka napasok sa Manix Fam?
3: Opo. In-invite niya po ako dito. Tapos ayun, nung nagustuhan ko na, tumuloy-tuloy na po ako dito kasi malayo na rin po eh.
0: Totoo. Kasi taga saan ba kayo talaga?
3: Manila lang po.
0: Taguig.
3: Pasig.
0: Sa Pasig. Oo, nakita ko sa mga grocery-grocery niyo with the family. Eh. Oo, napapanood ko. Tapos, nung napunta ka na sa Pangasinan, tumuloy-tuloy ka na.
3: Yes po, kasi...
2: Nung nakilala niya po ako.
0: Ayan, oo, diba? Ganon, ganon talaga dapat nung nakilala ka. Oo.
2: Nung nakilala niya na ako, dinamoy sa kanila.
0: Talaga? Oo, oy, mamaya tayo, dadako tayo sa ano, sa pagkakakilala ni Ace at saka ni Nika, diba? Oo, pero parehas kayo nag-aaral.
2: Yes. Opo.
0: Oh, yes.
2: Pinaparal po kami ni Sir Manny.
0: Senior high school din.
2: High school.
0: Ah, high, junior high pa lang or high school pa lang?
3: Junior po.
0: Ah, talaga? Junior pa lang? O bongga, mga bagets na bagets talaga. Para pakiramdam ko tuloy, no? Parang magkakaedad lang tayo. Di ba, no? Mali. Oo, yan. Oh, pero Nika, bago ang pagiging parte ng Manix Fam, ikaw muna ay isang...
3: Nag-aaral lang po. Focus sa pag-aaral.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, ayun po, napunta po ako dito. Nag-aaral din naman po, pero kasabay din po yung pagbablog, magiging content creator din po.
0: Totoo. Ano sabi ng magulang?
3: Proud po.
0: Proud na proud sila. Oh, yung mga dating hindi mo nagagawa sa parents mo, simula na nag-Manix ka, ano na yung mga nagawa mo?
3: Tumulong po.
0: Anong klaseng pagtulong?
3: Yung pag may kailangan sila, umaambag din po ako, lalo na sa tita ko, hatik. May ano po kami.
0: May share.
3: Yes po.
0: Sa groceries, ganyan, pambayad ng kuryente, okay. Ganon. Ang taray. Ikaw naman, Ace.
2: ano po, ayun po, nakakatulong na rin po sa mga, sa anak po na stepfather ko po. Tsaka sa mga tita ko, nakakatulong na po.
0: Oh, sa mga anong paraan? Ganun din ba? Nag-grocery ka na din o nagpambayad ng bills?
2: Nagpapadala po.
0: Wow, antara, diba? Kasi yung pagtira nyo dun sa Manix Fam, kagaya din syempre sa nauna nating nakachikahan at nakapanayam kanina, kumaga mag-aaral kayo, pero at the same time, meron din kayong freedom to do your contents on your social media accounts, pero syempre kailangan mag-promote din kayo ng mga produkto. Kumbaga kayo yung mga ano, homegrown artist, ganyan. Anong feeling na at a very, very young age, nagagawa nyo makatulong sa pamilya?
2: Masaya po.
3: Ako po, proud po ako sa sarili ko kasi hindi ko talaga na inaasahan na sa ganitong edad ko, nakakatulong na ako, may ginagawa na ako. Hindi na ako yung...
0: Maanong ulam, hindi na gano'n. Maanong ulam, hindi na gano'n. Neneng B. Na parang nabalitaan, kung may neneng B, may neneng G na tumi-third wheel sa inyo, bakit naman gano'n, Ace? Oo.
3: Ayoko, ba't naman gano'n?
0: Ayan, oo, diba?
2: Hindi ko rin alam eh.
0: Bakit gano'n? Huwag nang dapat pumapansin ng iba, no? Oo, yes.
3: Oh, parang... Sige. Alam mo, di ako
0: nasasak. Ayan! Oo, diba? O, speaking of, diba, love team kayo? Pero parang feeling ko, totohanan na ata ang mga kaganapan ninyo. Oo.
3: Love team po.
0: Love team kayo. Paano naman na buo ang tambalan ng Ace Nick?
2: Dahil po kay Riri.
0: Okay, o kwento nyo.
2: Ano po, una po talaga, may nag-edit po sa amin nun sa TikTok. May nag-edit, tapos nag-trend po siya, tapos... Nung pumunta po siya, tinry po, tapos ayun po, nag-work naman po.
0: Sino mang unang ano, nasa Manix Fam?
2: Ako po.
0: Ikaw is?
2: Since 2023 po.
0: Parang patapos pa lang yung ano, na pandemic, no?
2: Opo.
0: Oo. Ba't ka napunta sa Manix Fam?
2: Sa kaibigan ko po, na kinuha ko ni sir sa picture namin. Tapos ayun po, na pumunta po, tapos nagustuhan ko na po.
0: Tapos nagtuloy-tuloy na?
2: Opo.
3: Mas nagustuhan niya po nung andun na ako.
0: Dapat ba aalis na siya?
3: Umuwi-uwi po.
2: Umuwi-uwi, pero ngayon ayaw na umuwi.
0: Ah, bakit? Bakit?
2: Di na kayang iwanan si Nikki.
0: Oh! Ikaw naman, Nika, nung una mo nakita si Ace, paano?
3: Yung unang kita po kasi namin, vlog po eh. So, strangers po kami noon. Hindi po kami love team.
0: Oo.
3: Ayun, wala, parang wala lang. Tapos nung naging love team na kami... Ay na pala, mabait pala siya, masikaso.
0: Ikaw naman, anong first impression mo kay Nika?
2: Masungit. Hindi kasi siya nagsasalita na eh, maldita.
3: Mayayain po kasi talaga ako sa
2: maldita.
3: Una.
0: Ah, maldita.
2: Yung pag ano kasi pag hindi mo siya kilala nung una, nananaray, parang antaray ng tingin.
0: Talaga?
3: Hindi, baka ganun lang po talaga yung mata ko, mataray. Madami na po nagsasabi nun, pero pag kilala mo po ako talaga.
0: Hindi, hindi mataray ha. Yung ano mata niya, asset niya yan. Parang... fierce, di ba? Yes.
3: Manaldal, pag nakilala, gano'n.
0: Oh, nung nagkakilala lang kayo, sino una nag-break ng ice? Ibig sabihin, sino yung parang, uy, ako nga pala si Ganto, ganyan. Sino yung gumawa ng effort? Kung si Keith nagpapansin kay Shulane. Ah, nagpapansin ka din.
2: Saan niya?
0: Iba din. Paano pagpapansin naman ang ginawa mo?
2: Dumidikit-dikit po.
0: Oh, paano?
2: Kunyari, pag nakatambay po sila sa Maynas, nag-o-odem sila. Tumatambay po ako doon, dumidikit. Tapos bigla po ako mag-aya ng live.
3: Oo po, naalala ko yun. Nahihiya pa ako sa kanya.
2: Bigla ko po siya ayayin mag-live para magkaroon kami ng bonding.
3: Tapos ayun, medyo nahihiya ako kasi di ba bago pa lang ako. Di pa sanay sa mga tao. Pero ngayon, syempre, lahat ng tao din ka-close ko na.
0: Ayan. Anong first impression mo sa kanya?
3: Kay Ace?
0: Oo. Nung nakita mo siya. Kasi syempre, ano eh, di ba parang si Ace parang... Baka mamaya, ano to, sasaktan lang ako nito, ganyan, wow.
3: Ako yung sasaktan ako, di ko naman iniisip kasi alam ko naman na hindi ako magagalan agad, ma-fall agad. Ah? Kasi, ba't naman ako masasaktan kung di ako may in-love, di ba?
0: Ah, tara. Pero, so ngayon na in-love ka na. Ano na nga, na-in-love ka na nga. Kasi syempre, di ba, ibig sabihin kung di ka makipag-usap or makipag-ano, kung walang fall-fall. So ngayon, na-in-love na?
3: Love team.
0: Ah, talaga nga naman ding. Oh, love team lang.
3: Best friend. Hi.
0: Ba't ganun? Laging best friend yung sinasabi. Nasabi ko na rin yan eh, na pag tinatanong, ano nga kayo? Kaya, wala, tropa. Diba? Tropa-tropa, ganyan. Oo.
3: Hi, best friend.
2: Ganun. Hi, best friend.
0: Oo. Ah, best friend yung tawag. Anong tawag ganyo?
3: Name lang.
2: Mika.
3: Ace.
0: Talaga? Given a chance, kung halimbawa siya, mas lumalim yung something ninyo sa isa't isa, ano yung gusto niyong tawagan?
2: Di ko po alam eh. Nika na lang.
3: Ako kasi same kami. Di ako mahilig sa call sign.
0: Ah, talaga? Hindi kayo mahilig sa mga, ano, baba, baby, mga ganun-ganun.
3: Yes. Parang gusto lang namin yung name lang talaga namin.
0: May kilala kasi kung ganun, baba, hi love, ganun, hi baby, ganyan.
3: Baba, ano gusto mo kainin?
0: Ah, ganyan. Ganun kayo mag-usap? Nag-baby to kayo pag kayo lang?
2: Hindi.
0: So, paano yun? Siyempre, magkasama kayo sa isang bahay. Paano yun? Kasi diba na-enjoy nung iba yung pang mag-chat-chat sila? Yung morning, main ka na. Yung mga ganyan-ganyan. O paano yun sa inyo?
2: Wala po. Walang chat.
0: Kasi nga, magkasama naman
2: kasama
0: kayo.
2: Kasama kami.
3: Pero minsan nag-chat po siya.
0: Ano
3: siya sabi? Good morning, ganon.
0: Kasi wala naman kayo ng rooms. Hmm. Oo, talaga. Ano
2: na? Naya ako po siya kumain.
0: Breakfast.
2: Pagka ano, anong oras na po kasi lagi siya kumain eh. Naya ako po siya. Ay. Lagi po kasi siya nagpapalipas ng gutom eh.
0: Talaga?
3: Kasi nga, 1 meal a day.
0: Talaga? Bakit diet ka?
3: Di minsan po, yung, po, pero
2: yung
3: minsan
2: di kumakain. Yung 1 meal a day niya po, sobrang dami. Tapos mamaya-maya kakain na yun. Hindi niya po natutupad yung 1 meal a day niya.
0: Talaga? O, nung naging magkakilala na kayo, ano yung mga discoveries ninyo sa isa't isa?
2: Ayun po, masaya. Masaya na nakasama ko siya.
0: Hindi, ano yung, bukod sa masaya, ano yung na-discover mo na, ito palang si Nika, matampuhin kapag may ginawa kong ganito. Yung pop, yung, di siya pa, di ba? Dahil lagi kayo magkakasama, mas kilala nyo na yung isa't isa. Ano yung na-discover mo pa na hindi namin alam kay Nika at kay Ace naman? Ikaw muna.
2: Ayun po, yung, kung ano po kasi siya sa ano eh, sa vlog namin, ganun po talaga siya eh.
0: Walang pag-pretend.
2: Wala po. Hindi po kami nag-
0: very
2: kung ano po yung ugali namin.
0: Real and natural. Walang halong chemical. At aray. Oo. Ikaw?
3: Sa A, same din po. Kung nakikita niya sa vlog na gentleman siya, ganun din po siya.
0: Sa pero, tunay na buhay?
3: Opo. Gentleman talaga.
0: Sino yung mas authoritative sa inyo? Yung huwag mong gawin yan, yung ganun.
3: Siya. Ikaw!
2: Ikaw rin eh. Ginagano niya rin po ako eh.
0: Paano? Sa anong
3: pamamaraan? Pag siya kasi paggastos, ko siya parang, uy, huwag ka sumobra, ganyan. Kasi pag sa huli, ubus na pala pera ko. Kaya kaya sinasabi ko, pag pinapaalalahanan ko siya, ganun. Uy, huwag masyado ganyan. Gumastos, huwag masyado gumastos, ganun.
0: Ano sagot niya?
3: Tumutawa lang siya, gugastos pa rin.
0: Ay, tuloy pa rin.
3: Sa mga laro.
0: Ayan, sa mga laro. Bumibili ng skin. Mm. Yung mga ganyan. Oo, diba? Oo, bumibili ng hero. Ganon. Mali. Ikaw?
2: Yung ano po, yung wag magsungit.
0: Ayan. Bakit? Tinipigilan mo siya na, uy, wag ganyan kasi.
2: Minsan po kasi sa ano niya, minsan kapag kapagod na po siya, tapos may iba po kami kasama na, hindi niya po na, minsan nagtataray po siya.
0: Talaga?
3: Pero hindi po yung kasama namin yung tinatarayan.
2: Apo.
0: Siya.
2: Ako.
0: Ayan.
2: Kasi pag kunyari, pagod na siya, tapos sinaya ko pa siya mag-TikTok. Ayun.
0: Ikaw ang sumasalo.
2: Sinusungitan ako lagi.
0: Ayan. Oo. O paano mo naman sa ano, sinusuyo, kinakalma. Ayan.
2: Binibigyan ko na pagkain.
3: Pero minsan po, kinakausap niya lang po ako ng tahimik. Ganun. Gusto ko kasi kausapin ako ng parang yung hindi ako ginagalgal, yung parang hindi galit sa akin. Gusto ko yung tahimik.
0: Kalmado kang kakausapin.
3: Opo, kalmado. Ayoko yung parang galit. Ba't ka ganyan? Ganyan. Gusto ko yung kinakausap niya.
0: Halika nga, Nika. Usap tayo dito. Ganon. Ay, taray. Sweet girl. Ganon ka ba sa kanya?
2: Opo.
0: Taray. Di ba, sa edad nyong yan, parang pag lagi kayong magkausap, lagi kayong magkasama, sabay kayo kumain, hindi malayo or hindi imposible na ma-fall kayo sa isa't isa.
2: Diba? Nakakontrol naman po.
0: Paano kinokontrol yung pagkaka-fall?
3: Iniisip na love team lang po.
0: Talaga? Hindi ba masakit yun? Kasi parang ang eksena, kung sinong unang mahulog, talo. Diba? Diba? Totoo naman.
3: Yes.
0: Oh, so paano yun? Minsan ba napag-usapan nyo na na, uy, parang nagiging crush na kita. Uy, parang hindi ko na kaya nang wala ka, ha? Oh, may ganun ba?
2: Wala naman po.
3: Kasi parang hindi ko kaya nawala kasi lagi naman kayo magkasama eh.
0: Ah, so hindi mo na kaya nang hindi mo kasama
3: oh,
0: si
3: yes.
0: Ah.
2: Hindi ako kasama.
0: Gano'n? Sabi mo!
3: Ano na ako? When
0: we turn out the... Diba? Sabi mo, hindi mo na kaya na wala siya kasi sanay ka na.
3: Yung sa tanong lang po yun.
0: Ah. Eh bakit sabi mo kanina, ano, nung may pumasok na Neneng G, parang feeling niya, walang nasasaktan.
3: Kasi classmate niya daw.
0: Oh! Diba? So, paano pag kunyari may iba siyang kausap na ibang girls dun sa Manix Fam? Ganyan, o kaya wala lang, may nagbaba na sila?
2: Wala po, hindi po nakikipag-usap sa ibang girls sa Manix Fam.
0: Talaga?
3: Tsaka, kung makikipag-usap, okay lang naman po kasi, ano,
0: secured.
3: Mga babae lang naman po, mga kaibigan ko lang din po sila. Di na dapat pagsilosan pa.
0: Wow! You're so special, girl. Sa nangyayari sa career nyo ngayon na marami kayong mga fans, maraming gumagawa ng mga edits on social media, kinikilig sa inyong dalawa, Ace and Nika, ano yung pakiramdam ninyo na before, diba, mga normal lang kayo na mga... Okay. Kasi ngayon hindi na... Sabi nga, diba, namin ni Meg Imperial yesterday at saka ni Aleka Adarna, parang it's really different nowadays because before, masasabing nasa pedestal ka kapag ka-celebrity, ka-artista ka sa TV, sa movies, sa mga commercials. Pero ngayon, because of social media... May mga artista at may mga kilala na rin. Like, ikaw, Nika, ilan ang followers mo sa TikTok?
3: 3M po.
0: 3 million followers. Ikaw, Ace?
2: 2.5M
0: 2.5 million, diba? So, kumbaga, kayo ay mga celebrities at mga artista on your own ways. Mga content creators. Siyempre, diba, nung nagsasart kayo, parang normal na bata lang naman.
2: Yes.
0: Kayo sa Pasig at saka ikaw, taga saan ka,
2: sa
0: Ace?
2: Sa San Mateo po.
0: Sa San Mateo, Montalban? Sa Rizal.
2: Rizal.
0: O sa Rizal, 'di ba? Mga normal na bata lang kayo at nabago yung buhay niyo because of your followers. Kasi 'di ba kapag marami kang followers, may mga brands na magtitiwala sa inyo, 'di ba? Makakapag-promote kayo. Ano masasabi niyo sa nangyayari sa inyo ngayon at nagiging malakas yung atambalan niyo nang nabuo yung A-Sneak?
3: Siyempre ako po, sobrang thankful, grateful, lalo na kay sir kasi di niya rin kami pinapabayaan.
2: Yes po.
3: Lalo na pag nasa Manix House kami. Oh, lagi kaming...
0: busog.
3: Yes! Kaya din ako kapag diet.
0: Oo.
3: Busog kami. Ano yung mga, ano doon, mga pagkain. Lagi talagang hindi mauubusan.
0: Totoo. Ano favorite mong pagkain sa Manix Fam?
3: Sabihin ko po ba? Adobo.
0: Kahit sino naman siguro, all-time favorite ang adobo. Ano yung gusto mong adobo? May sabaw, may sarsa, o yung mamantika?
3: May sabaw po.
0: Ako din, same tayo. Kasi gusto ko siya sa kanin. Habang iniinit mo siya pa ulit-ulit, mas lalong sumasarap, di ba? Ayan, ikaw naman.
2: Ayun po, nagpapasalamat din po ako kay Sir Manix kasi hindi naman po dahil sa kanya wala po ako dito.
0: Mm-hmm.
2: Ayun po, and thank you rin po kay God kasi lagi niya po akong binibless.
0: Totoo, ayan. Speaking of God, syempre, di ba, bukod kay God, kayong dalawa ngayon, masasabi natin na yung pagkakaintindihan yung iba na, sabay kayong kumakain and everything, kahit sabihin yung bestie-bestie lang kayo, best friend kayo, ganyan. Pero pag may mga tampuhan, sino yung unang nanunuyo sa inyo?
2: Ako po. Oh,
0: siya?
3: Pero pag ako po may, ano, parang sa akin siya nagtampo, nag-sorry naman po ako.
0: Talaga?
3: Parang bawian lang po.
0: Paano siya manuyo, si Ace?
3: Nag-sorry po. Sorry.
0: Paano sorry niya?
3: Kalmado po. Sorry na.
0: Sinusuyo ka niya? Yung, paano? Sample nga.
2: Sorry na kasi.
3: Tapos minsan po, abang nag-sorry siya, nagtatampo ako pero tumatawa pa rin ako.
0: Totoo. Ano yung, bukod sa pagkain, ano yung makakapagpa, sige na, I forgive you?
3: Siguro yung sorry po.
2: Tsaka yung ano, capybara.
0: Ano, kape?
2: Capybara.
0: Ano yun?
3: Yung teddy bear po.
2: Sobrang hilig niya po dun eh.
0: Talaga? Binibigyan mo siya?
2: Opo.
0: Bumibili ka?
2: Tsaka yung mga alam ko po na favorite niya po.
0: Like?
2: Mga pagkain po, sisig. Ganun.
0: Parang ano no, masarap kasama sa food trip si Nika, ha?
3: Oo. Sisig.
0: Sisig. Ano pa?
3: Yung ano?
0: Pag ikaw naman, sorry ka din.
3: Kasi pag siya, mabilis lang naman. Sorry na, okay na kami.
0: Totoo? Oh, taray. Oh, Ace, anong message mo for Nika?
2: Ayun, sana po mas makilala ko pa siya lalo.
0: Ikaw naman, Nika.
3: Same lang po. Sana makilala ko pa siya ng hindi lang sa ngayon, sana hindi siya, tsaka sana hindi siya magbago. Syempre yung pagiging masipag niya sa pagba-vlog namin, sa pagko-content, sana hindi siya magbago, like parang tatama din siya pag tumagal na. Sana hindi siya ganun, parang masipag lang, consistent ganun.
0: Nagka-boyfriend ka na? Hindi pa.
3: Hindi.
0: Oo. Pag magkaka-boyfriend ka, ano yung hanap mo sa boyfriend?
3: Siguro gentleman.
0: Ah, taray, check ka agad, gentleman siya. Kasi sabi kanina, di ba? Si Ace, di lang siya gentleman sa mga video, sa totoong boy. Ano pa?
3: Tsaka, siguro yung, ano kasi, parang isa lang kasi yung gentleman, tsaka yung parang, yung love language ko kasi, act of service. So, gusto ko parang, ano ako yung, parang inaasikaso, ganon. Gusto ko ng ganon. Pero minsan naman, ako din nag-aasikaso sa sarili ko. Pag, kunwari, wala siya.
0: Ganon ba ginagawa ni Ace?
3: Oo, po, nag-aasikaso po siya.
0: Oh. Why do I tremble whenever you need? Diba? Oo. Ako kasi, naniniwala sa kasabihan na kapag ang love language mo ay acts of service, tapos yung partner mo hindi, mag-self-service ka naman. Parang hindi naman tayo pinalaki sa mga fast food, diba? Lalagi yung self-service. Chare! Oh, so, ginagawa niya lahat ng mga gusto mo. Ikaw naman is nagka-girlfriend ka na?
2: Opo.
0: Hindi ko tinatanong kung anong gusto mo kay Nika. Tinatanong ko kung nagka-girlfriend ka na.
2: Opo. Nung wala pa po sa Manix.
0: Talaga?
2: Opo.
0: Gano'n kayo katagal?
2: Months lang po.
0: Months lang, bakit?
2: Isa lang po yung ex ko.
0: Bakit? Po? Bakit months lang kayo, di kayo tumagal?
2: Ewan ko po eh. Nalimutan
0: hindi
2: ko na
0: po sa
2: tagal na po nun eh. Opo.
0: Talaga? Anong hinahanap mo na sa magiging partner, if ever? Dumating yung time na syempre, di ba, normal naman, no, na as time goes by, growing up, di ba, may kapakilig sa atin.
2: Basta po, ano, alam ko pong parehas po kami ng gustong mag-grow. Ayun po.
0: Grow? Yes. Sa physical?
2: hindi ko pa po alam.
0: Sa physical, like, yung morena, mahaba buhok.
3: Oh, bakit ka namin ingin?
0: Diba? Ano yung gusto mo?
2: Morena po.
0: Morena. Ano pa?
2: Cute.
0: Ano pa?
2: Tsaka yung... Basta. Ano na lang po. Example na lang po natin si Nika.
0: Oh. So in short, ang hanap mo ay yung katulad ni...
2: Yes. Hindi na katulad ni Nika. Baka pwede si Nika na lang.
0: O bakit ano, bakit hindi pa, wala pang ganong moment na nagtatanungan kayo na, di mo na kayang hindi ako kasama araw-araw eh. Bakit di natin subukan na, di ba ganun naman, pag hindi mo na jowa, may ME pa tinatawag, may mutual understanding.
2: Hindi na po makapagsalita.
0: Bakit?
2: Hindi ko po.
3: Mutual understanding, sa ganun po, parang, ay naman po, di naman po kasi namin minamadali eh.
2: Yes po.
0: Ah, ganun.
2: Bukas po muna kami sa karir ngayon.
0: Ganun. Hindi na ata kinakaya ng mga ano, Ace Nick, di ba? Na-meet mo na yung mama at papa or yung guardian ni Ace, ikaw din?
2: Hindi. Yung sa kanya po, yung sa tita niya po, tapos yung mga tito niya. Ah. Pero po yung mama niya po, hindi pa po kasi nasa ibang bansa pa po.
0: Talaga? Pero nakakausap mo sa chat?
2: Hindi po.
0: Or nakaka-video call, gano'n?
2: Pagkausap niya po.
0: Nag-hi ka?
2: Apo.
0: Anong sabi ng mama mo? Anong reaction niya kay Ace?
3: Natutuwa naman po siya. Kinikilig ako sa mga vlog namin.
0: Talaga? Opo. Anong sabi sa'yo? Na-action na lang! Gano'n?
3: Parang okay naman po sa kanya si Ace.
0: Boto siya? Ikaw, boto kay Ace?
3: Opo.
0: So Ace and Nika, bilang ako naman ang talagang nagsiship sa mga love teams, mapasa sa celebrities man or sa mga bago kagaya ninyo, tinatanggap mo ba bilang, wow, kinasal, oh, diba, kinasal. Tinatanggap mo ba bilang iyong iniirog at bilang pinakamalapit mong kasama araw-araw itong si Ace?
3: Bilang?
0: Bilang ano, kasama-kasama araw-araw at bilang malapit na kaibigan.
3: Opo.
0: Ikaw eh, sa natanggap mo ba si Nika? Ano man ang mangyari sa inyong dalawa sa pag- magkasama kayo sa pag-abot ng inyong mga pangarap?
2: Opo.
0: Oh. Kinasal. Oo, di ba? Grabe, nakakakilig. Ayan, o ano, saan kayo pwedeng i-follow?
2: And guys, ano, follow niyo po ako sa TikTok, Ace Remeter po, and sa page naman po, FB page, King Ace po, and sa Instagram, Ace Remeter din po.
0: Nika.
3: And syempre naman po sa TikTok, Nika Navarro, sa FB page, Nika Navarro, sa IG, Jenica Navarro po.
2: And kung saan niyo po kami, kung saan niyo po mapapanood yung mga vlog namin guys, sa YouTube po, sa Riri Navarro po.
3: Yes.
2: And yung iba po sa Manix Manage, Manix TV po.
3: Yes.
0: Antaray. Ano pa mga dapat abangan sa inyo?
3: Yung mga more pakilig.
2: Yes. And may ginagawa po sa amin si Mama Amanda na
3: short series.
2: Short series.
3: Siyempre, abangan niyo rin po yan sa
2: yes.
3: Manix TV.
0: Wow, taray. Anong naramdaman nyo na sa first time nyo na mag-guest sa isang radio station sa Banana Crew?
3: Natutuwa po kasi dati nanonood lang po talaga ako nun. Lalo nung si Sir, nanonood din po talaga ako nun. Tapos ngayon kami na po yung andito, nakakatuwa.
0: Ikaw, Ace.
2: Ayun po, sobrang saya po pala sa feeling na machibi mga ganito.
0: Totoo. Siyempre, ano yung mga dream nyo pang mangyari sa mga careers ninyo bukod sa pagiging content creators?
3: Maging successful pa po.
2: Ayun din po.
0: Ah, maging successful, sa ganyan. Oh, yung mga gusto nyong pasalamatan, pasalamatan nyo na, guys.
2: And thank you po kay Sir Manix Carancho and kay Ate Riri po. And kay Mama Amanda rin po kasi tinutulungan niya po kami makapunta sa mga gantong kaganap-ganap po sa buhay po.
0: Yes.
3: Thank you din po kay Sir Manix, lalo sa tita ko na siya yung gumagawa ng mga vlog namin. Lalo na kay Mama Amanda kasi siya yung nag-a-assist namin sa mga ganitong event.
0: Yes! Oh, taray! Diba? So maraming salamat sa ating pong mga ka-vibes. Pasalamatan niyo yung mga ka-vibes na kinilig ngayong hapon.
2: And thank you so much sa inyo lahat ng mga A-Stick fans, A-Stick editor, and sana huwag kayong magsasawa mag-edit sa amin. Sobrang na-appreciate namin lahat ng edit niya. Yun lang po. Maraming salamat sa support. Ha.
0: Oh, Ace, di ka ng oras na. It's 5:05 on the clock. At syempre kayo pa'y nakatutok sa number one home of the stars, ang Banana Crew sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes ninyo sa soundtrip.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: Trivia muna! Alam nyo ba na si Chito Miranda at ang iba pang miyembro ng parokya ni Edgar ay magkakaklase noong high school bago pa nila binuo ang banda? Nakuha nila ang kanilang pangalan sa isang kaklase na sumagot ng parokya ni Edgar nang tinanong sila ng teacher nila kung saan nag-aral si Crisostomo Ibarra. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Banana Crew! The Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
1: Ang lupet!
0: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Paborito ng merienda, nandito na!
4: Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
6: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey!
9: Hello, mga kapa!
10: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod na pagod ako dito!
11: JC De Vera!
12: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig.

0: 101.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. 5:19 na oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. Wow, 5:20 na. Grabe, yun talaga yung totoong tumatakbo ang metro. Kakasabi ko lang na 5:19, agad-agad, pumalo sa 5:20. Nako mga ka-vibes, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa atin mula kay nasa Kathleen. Ang daming nanunood sa ating social media accounts. Ang daming mga nagme-message sa atin. Good afternoon po, DJ Jaiho. Kailan naman ang Kerfect? May mga nire-request sila. Thank you so much. Sa mga fans ng Kathleen or Kathleen, maraming salamat. Sa mga fans ng Ace Nick, nakilig talagang maraming salamat. Favorite love team daw nila Nenet Linaw, KNSP. Grabe, 'di ba? Ang daming mga bagong pangalan sa social media account ng 92.3. Maraming salamat. Oh, yesterday 227k followers tayo. Ngayon 228k followers na tayo. Road 230k. Salamat sa mga Manix Fam supporters. Thank you po sa inyo. Eto na, balik tayo sa more tugtugan. Now it's time para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Mga tugtugan, awitin na inyo pong most requested. Ibinoto, iniloklok, inihalal. Ganon, oo. Dito lang yan syempre. Sa numero 1, pinaka-pinakikinggan. Ang number 1 na programa tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Ha? Ito pong Banana Crew, Home of the Stars sa 92.3 FMR. Favorite music radio ka-vibes, ang lupet! Ito na po!
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer?

0: Top and Countdown Hits.
1: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
0: Magandang afternoon.
1: Banana Crew,
0: the number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio. Ka vibes ang lupet.
1: Banana Crew.
0: FMR favorite music radio. Ka vibes ang lupet. 5:58 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Bye na muna for now, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada na si DJ Jaiho. Salamat sa lahat ng mga tumutok, sa lahat ng mga nag-like, nag-follow, nag-subscribe sa ating 92.3 FMR Manila social media accounts, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa X. Maraming salamat po. Bukas po abangan si Manix Carrancho at ang Koshelaine. Koske and Shalane sa number one home of the stars, ang Banana Crew. Dito lang syempre sa inyong numero uno, pinaka nangunguna, pinag-uusapan. Tunay nga naman talagang trending na trending yan. Ito po ang 92.3 FMR favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. Susunod na po ang ID Vanites.
1: FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sintunado man o bilitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Kahit
1: sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: Vibes, minsan talaga ang hirap mag-move on. Actually, hindi minsan. Madalas, diba? Siyempre, paano ka naman makaka-get over sa fact na ang dami niyong pinagsamahan, ang dami niyong memories na nagawa together. Sabi nga ni Adele, diba? Pwedeng maging lesson learned yan or minsan talaga masakit lang talaga. Kaya sa mga ka-vibes natin, sa oras sa 6:18, ayan, kayo po ay welcome na welcome sa ating programang I Diva Nights, kung saan makaka-vibe nyo ang kahit anong tugtugan dito, di ba? Heartbroken man kayo or nage-enjoy kayo sa life, meron na meron tayo niyan dito sa ating programa. Kaya naman samahan nyo ako for the next 3 hours dito sa I Diva Nights, 6 p.m. to 9 p.m. para sa malulupit na tugtugan and syempre kantahan na din, dahil bukod sa, of course, mga malulupit na tugtugan, pwede tayo makisang along live on air. Tumawag lamang kayo sa numerong 0954-406-1967. And mga ka-vibes, isa sa way na makapag-move on ka ng mas mabilis is makahanap ka ng mga outlet na mas ma-enjoy mo yung sarili mo, diba? Na makakapag-express ka ng emosyon mo. And what better way to express your emotions other than singing, di ba? Kaya ka-vibes, ikaw, sintonado man o biritera, welcome na welcome dito sa ating programa, dahil ngayong Thursday night, throwback muna tayo sa ating mga featured songs. Kung alam mo tong kantang mga to, nako ka-vibes, para sa'yo to. Siyempre, we have here lined up, no, para sa ating programa, something from Regine Velasquez, isa sa mga iconic songs niya. Kung alam mo yung mga biritera, dadalhin kita sa aking palasyo, or kaya naman yung nungisi lang ka sa mundong ito, anak, by Freddy Aguilar. Yan ang featured songs natin for tonight. And kung alam mo ito, isave mo na ang numerong 0954-406-1967 para makisang along live on air. At ngayon naman mga ka-vibes, back to tugtugan muna tayo, no? Siyempre, bukod sa kantahan, pwede rin tayo magsayawan, dahil ang mga tugtugan natin tulad na itong next song natin by David Guetta and Alphabell and Ava, here's Forever.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: Pinaduman o Binitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip. Oras natin, 6:42 ng gabi at kasama nyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Para sa programang ID Ba Nights, mga Kavibes, 6pm to 9pm po yan dito sa 92.3 FMR. At sa oras na ito, syempre, rekta na tayo sa ating first featured song of the night, kung saan iniimbitahan ko po ang ating mga Kavibes na mahilig magkaraoke dyan, mga biretera, Nola especially, no? Pero kahit sintonado man o biretera ka, welcome ka naman dito sa ating programa. Ang mahalaga, meron kang puso para sa pagkanta. Ang numero natin, 0954-406-1967. At ang ating first featured song of the night is something released noong 2001 pa, but still remains to be one of the most iconic OPM. Iconic, timeless OPM ballads up to this date. Syempre, that's Dadalhin by the one and only Regine Velasquez. Kaya Kavibes, tumawag na kayo dito sa ating himpilan para naman makisang along live on air. And alam mo ba, timeless siya kasi bukod of course yung sa tunog ng kanta, no? Kasi it's something na kinakanta not only sa weddings, pati pa nga competition piece ginagamit tong kantang to, di ba? Kaya yung mga Kavibes natin dyan, alam ko marami sa ating mga Pinoy mahilig mag-compete sa mga singing contest na yan, di ba? And ito talaga, isa to doon sa mga madalas kinakanta. Kaya naman, Kavibes, kung ikaw alam mo to, welcome ka dito sa ating programa. At kung ikaw rin naman ay nakaka-relate doon sa tema, of course, ng kantang to. Kasi di ba, it's about how yung breakup, yung tipong naaalala mo, may mga memories ka ng taong minahal mo. And yung kantang to kasi parang it's about remembering yung impact nila sa buhay mo, 'di ba? Yung naging journey niyong dalawa na kahit wala na kayo, it's something na babalik-balikan mo pa rin. Kaya ikaw, Kavibes, kung nakaka-relate ka dyan, dito ko na sa programang iDiva Nights. At i-welcome na nga natin ang ating first caller. Tingnan nga natin kung nakaka-relate siya sa kantang to. Hello!
1: Hello po!
0: Hi! Pangalan at taga saan?
1: Ako po si Kay. I am from Pasig.
0: Kay from Pasig. Ay Kay, kamusta ka naman ngayong gabi? Nakapag-warm up na ba ang vocals mo para sa ating first featured song?
1: Yes, I'm so ready. Let's do this.
0: Wow, syempre no, bago muna ang lahat, gusto ko muna malaman kung paano ka nakarelate sa kantang Dadalhin ni Regine.
1: Nakarelate talaga ako dito kasi first of all, syempre mga happy crush.
0: Uh-huh.
1: Tapos parang nagiging, whenever I play this song, parang ako yung nasa MV na parang nasa jeep ako, tapos sobrang hangin. You know what? Di parang ganong extended.
0: Parang feel mo ikaw siya eh, no?
1: Parang na-embody ko na yung kanta. Ganun.
0: Tama, ayun. Sige, i-embody mo rin. Of course, si Regine Velasquez sa pagkanta natin neto. Kaya naman, ito na sa mga Kavibes natin. Feel free na makisang along dito sa ating kanta.
2: 0, 2, 5, 6.
0: If you know this song, feel free to sing along.
1: Thank you.

boy shot.

0: Kay, grabe, binonggahan mo talaga, no? Di siya, pwede ka na maging ano, Pasig songbird, I believe.
1: Thank you so much.
0: Oo, yan na talaga ang ano natin. Palakpakan natin si Kay, mga ka-vibes. And syempre, bago tayo bumalik sa tugtugan, gusto ko munang malaman, no, from KK. Syempre, no, itong kantang to, bukod sa love song siya, it's also a story, no, of yung heartbreak nung naiwan siya. Ikaw ba naranasan mo na bang maiwan ng taong mahal na mahal mo?
2: Opo, naranasan ko siya, of course.
0: Nung ano? Huwag kang iiyak, huwag kang iiyak ka, vibes. Wala kang maiaabot na tissue sa'yo.
2: Yes, so sabihin na lang natin naranasan ko siya.
0: And ano yung mga memory niyo together na dadalhin mo panghabang forever? Kahit wala na siya sa buhay mo.
2: Isang memory dala-dala ko pa rin is yung how caring siya sa mga tao. So parang with that lesson, parang na-embody ko na rin yung maging caring sa ibang tao.
0: So kumbaga sa kanya mo natutunan yung magmahal ng ganyan.
2: Yes.
0: Aww.
2: At saka
0: hala, at saka, parang naman parang naiyak na siya.
2: Yeah, at saka hindi ko rin makakalimutan yung every time na pinapasan niya ako, every time na sasakay kami ng jeep or tricycle. Aww. Mga ganun.
0: Baka naman gusto mo siyang batiin ngayon, baka sakaling magkaroon pa kayo ng chance na magkabalikan.
2: Yes, binabati ko nga po pala yung ex ko na si James. At kung nasan ka mo ngayon, sana you're happy but never be happier.
0: Never be happier than when we were together. Aba, palaban siya. Oh, James. Diba? Kung hindi naman pala kayang higitan ng susunod mo yung relationship mo, bumalik ka na lang kay Kay daw. Oh. Open arms naman daw siya. Dapat ata yun yung kanta natin tonight para sa'yo eh. Oh, siya, maraming salamat, KK, from
1: Tasig. Thank you so much, mga ka-vibes.
0: Ayan, mga ka-vibes, ayan, isa pa lang yan ha, sa ating featured song for tonight. And syempre, kung itong una natin ay tungkol naman sa pagmamahal, ang sunod naman natin ay tungkol sa pamilya. Diba, sa mga ka-vibes natin, of course, we have Freddie Aguilar with the song Anak. At kung alam mo yan, again, i-save mo na yung numerong 0954-406-1967 para makisang along live on air dito sa programang I Diva Night. Sa oras na ito, back to tugtugan muna tayo dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
3: Ang lupet! I Diva Nights with DJ Ivy.
0: Oh boy.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: Sintunado Duman Obini Terra. Lahat panalo sa saya.
1: Wala munang matutulog.
0: Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
2: You are a great singer.
0: I Diva Night.
3: Sabihin mo pag-ibig ko.
0: I Diva Night with DJ ID.

0: Sintunaduman o binitera. Lahat panalo sa saya. Wala mulang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Ka-vibe sa Soundtrip. Kasama niyo rin ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan para sa programang iDiva Nights. Alam mo, may tanong ako sa inyo mga ka-vibes ha. Bakit kaya ganun na nare-realize natin ang worth ng isang bagay pagkawala na sa buhay natin? Oh, hindi ito about love life ha. Dito naman tayo sa ano, usapang pamilya. Wag na puro love life. Di ba kasi tayo, naalala niyo pa ba kung kailan ka huling nagpasalamat sa magulang mo? Kailan mo huling sinabi na, ma, pa, salamat sa lahat ng sakripisyo na ginawa niyo para sa akin? Di ba? Minsan kasi yung ano, mga bagay-bagay na yun, nakakalimutan natin gawin. Lalong-lalo na, of course, pagkadating sa pagpo-provide. Oo, kailangan naman talaga at responsibilidad talaga naman natin na mga magulang natin yan, mag-provide ng food and shelter. Diba makakain ka 3 beses sa isang araw? Yung makapag-aral ka ng mabuti. Yes, it is a right and it is the responsibility. Pero huwag nating kakalimutan na lahat ng bagay na yan, kahit na it is a right to you, pinaghihirapan yan ng mga magulang natin, di ba? Nagsasakripisyo sila ng kanilang oras, ng kanilang energy para lang ma-provide yan sa atin. Kaya paminsan-minsan, di ba, pasalamatan naman natin sila. Siyempre, di ba, huwag na naman nating antayin na mawala pa sila bago mo ma-realize yan. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. At iyan nga ka-vibes, no? Ang tema at ang inspirasyon ng kantang Anak by Freddy Aguilar. Diba? Isa yan sa mga ano, talagang tinutugtog ng mga otits natin. Alam mo yan, yung mga tugtugan ng mga tatay natin. Ng mga 70s. And ito ay nirelease nga noong 1978. At naging isa sa mga, actually hindi isa, siya ay yung best-selling Filipino song of all time. And imagine ninyo, sa sobrang lakas ng impact nito, na isalin pa ito sa mahigit 20 na languages. And isa na dyan yung English, Spanish, Japanese, diba? At talagang relate na relate talaga tayo dito eh, no? Mapamagulang ka man o anak. Kasi lahat naman tayo naging anak at some point. Kaya ikaw ka vibes, kung alam mo tong kantang to, make sure na i-save mo ang numerong 0954-406-1967 at makisang along ka na sa atin live on air sa programang iDiva Night. Sa ating pagbabalik mga ka vibes, pagkaabangan po natin yan. And syempre, no, ang ating live stream, meron din po tayo yan mga ka vibes later on. Kaya naman, kung meron kang gustong i-share na moment na ganito or kaya naman may realization ka, pwede mo yan i-comment sa ating live stream at babasahin natin yan on air. Napakalupit talaga ng kantang ito. Once again, ang ating second featured song for tonight, it's Anak by Freddy Aguilar. At makikising along tayo live on air sa programang iDiva Nights. For now, back to tugtugan muna tayo mga ka-vibes na sa oras sa 7:21. At huwag ka na maglipat dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet!
1: Ang lupet!
2: iDiva Nights with DJ ID.

0: going cold.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Good vibes. Sa sound trip.
2: Ang lupet.

0: Sa inyo,
1: ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes, wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe! Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa

0: Kak.
1: Sintunah Duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: You are a great singer.
1: I Diva Night.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
0: Ang Lupet.
5: FMR, ka-vibe sa Soundtrip. 7:39 ng gabi at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang Idiva Nights, ang programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Sa oras na ito, ayan, binubukas ko na po ang ating numerong 0954-406-1967 para sa mga songarist natin dyan or sa mga ka-vibes natin dyan na gusto makisang along live on air sa ating second featured song na Anak by Freddy Aguilar. So nananawagan po ako sa lahat ng anak dyan sa mga ka-vibes natin. Oo, labas man o legal. Pwedeng-pwede dito sa ating programa. Ayan ang mga ka-vibes. Again, ang numero po natin, 0954-406-1967. And saying hi nga pala sa ating mga ka-vibes, no, na nanonood ng ating live stream. Dahil bukod sa napapakinggan tayo live on air, napapanood din po tayo sa ating social media accounts. Again, ang ating handles ay 923FMR Manila. And habang nag-aantay tayo sa ating first caller for tonight, at dahil Biyernes na bukas mga ka-vibes, I'm sure marami sa atin nag-iisip kung ano ang gagawin sa inyong Friday night. Kaya naman ka-vibes, tara na't makikanta at makisaya sa Hagibis Live with his band. Balikan natin ang mga paboritong classic OPM hits kasamang inyong barkada at pamilya. Kailan to? Bukas to mga ka-vibes, August 7, Friday, sa parking area beside the Robinson's Place sa Santa Rosa City, Laguna. Kaya ano pang inaantay nyo mga ka-vibes? Huwag nyo nang palampasin ang saya at maki-join na sa Hagibis Live with his band. O diba? Meron na tayong alam agad na gagawin tomorrow, Friday night. Di mo na kailangan mag-isip pa. And I'm sure sa mga ka-vibes natin na mahilig, no, makikanta at maki-sing along, no, sa mga malulupit na tugtugan neto, go for the go nyo na yan mga ka-vibes. At kaya naman ito na nga, i-welcome na natin ang ating first caller for tonight. Nandito na siya, ka-vibes, i-welcome na natin. Hello!
6: Hello, gandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Wow, ang bongga naman ang pagka-entrance
6: buong nito. Buong Pilipinas nakikinig dahil nationwide tayong napapakinggan.
5: Napapakinggan saan?
6: Sa ano, sa app natin.
5: Yes, tama ka, Jarn. Ayan, syempre, kilala ko tong boses ito. Ito ba ay si Ryan Escorial? Halalalalalalalala, nawala ang ating ka-vibes. Ayan, parang na-shook ata siya sa energy niya or baka naman nawala ng signal, no? Oo, tama nga, nabanggit nga ni Ryan ay tayo napapakinggan sa buong Pilipinas gamit ng ating FMR Philippines app, ka-vibes. Kaya kung ikaw hindi mo pa nada-download yan, i-search mo yan sa ating Google Play Store. Nandyan lang po yan para naman mapakinggan mo kami anytime, anywhere, at hatid namin sa inyo ang mga malulupit na dugtugan na talagang makaka-vibe nyo. Ayan na, kaya naman sa oras sa 7:42, ayan, tingnan nga natin kung nandiyan na ulit ang ating ka-vibes na si Ryan Escorial. Welcome natin siya again. Hello!
6: Hello, we're back!
5: Ayan, we're back! Tama naman! We're back and we're ready. Sumabak, correct?
6: Oh, at alamin muna natin itong kwento ng kanta nito.
5: Nakaka-relate ka ba sa kantang to, Ryan?
6: Yung pag-alala ng tatay, naalala ng tatay nung bata pa yung anak, nung una kang isinilang, nangako ako sa'yo, pinangako niyang aalagaan, mamahalin at tuturo yung tama, proud na proud siya yun.
5: Tama.
6: Pero sa paglihis nung anak, nag-drugs, imbis na magtrabaho.
5: Mm-mm.
6: Nasirmuman pa ng tatay, pero sa huli, tinanggap pa rin ng tatay. Ganon, kamali ang mga anak natin.
5: Yes, ganun talaga magmahal ang magulang. Kaya wag natin abusuhin mga ka-vibes, no, 'di ba? Syempre,
6: wag lang mag-abusa, oh.
5: 'Di ba? Tama 'yan. Napakagandang alala, no, galing kay Ryan Escoriale. Ayan, siya ang ating pangalawang songerist natin ngayong gabi. Ready ka na ba?
6: At ito naging sikat pa to sa Japan. Oo. Ginawa ito ng translation sa buong bansa.
5: Oo, tama. Ayan, gusto ko yung alam niyo yung mga trivia natin tungkol sa kantang 'to.
6: Oh, yun, nasa direksyon na wala natin patagalin to.
5: Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, kung alam nyo tong kantang to, feel free na makisang along sa ating second songerist na si Ryan.
3: Zero,
6: okay na, ready na tayo.
3: 2, 0, 3.
5: Again, the song was released way back in the 1970s. Kaya naman, alam natin to ng mga ka-vibes. Talagang time and time again, nakaka-relate tayo sa kantang to kasi lahat naman tayo, di ba, naging anak at some point. Kaya kung alam mo to, pakisingalong ka na sa amin.

ang iyong ulo. Ang payo nila'y sinuway mo. Di mo mag-iisip hanggang nilang ginagaway para sa'yo.

0: Ikaw naman.
1: Alright, last one. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw.
2: Ikaw ay nalulong sama-samang bisyo.
1: Sinong unang nilapitan?
2: At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluwa. Ang tanong anak, baga nagkaganyan?

0: siya sa isip mo, lalaman mo kay nagkamali.
1: Talaga naman, ka-vibes, di ba? Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Palakpakan natin si Ryan Escorial. Grabe, Ryan, ha? Ang lupit na pagkakanta mo ng awiting ito.
2: Oh,
1: may tanong ako sa'yo.
0: Pinagandaan ko talaga yung list rank to.
1: Ay, I love it.
0: Ayaw kong mabigo yung mga nakikinig natin dyan. Oo
1: naman.
0: Dyan sa buong kamay nilaan.
1: Yon, and I'm sure hindi nabigo ang ating mga listeners tonight na talagang na-enjoy nila, no, ang awiting ito. Kaya naman, maraming salamat sa'yo. At bago tayo bumalik sa tugtugan, gusto kong malaman, Ryan, meron ka bang isang bagay na ginawa na pinagsisihan mo at nag-apologize ka sa magulang mo nung na-realize mo nga na nagkamali ka?
0: Lalo na yung ninakawan ko yung ano, yung lolo ko ng ano.
1: O, nangupit ka.
0: Nangungupit ako ng ano, 30 pesos. Pwede ba yung pangpulubi na sagot?
1: Grabe naman sa pangpulubi. Uy, 30, malaki na rin yan, no, diba? Tsaka kahit anong amount pa yan, diba? Mali ang mangupit, mali ang magnakaw. Kaya, paano mo nag-apologize ka ba? Nagalit ba sa'yo ang lolo mo?
0: At ang, ano, pinaluhod ako noon.
1: Saan?
0: Pinaluhod ako ng
1: sa munggo?
0: Asin at munggo.
1: Ah, alam mo, natuto ka naman.
0: Doon ako nagtuto. Yun lang, natuto ako sa mga ginawa kong kasalanan. Kasi ang mali naman talaga, kapag punang hakbang ng mali, sa huli, mali pa rin yung pahahantungan.
1: Tama, approve. Na-approve ako dyan, Ryan. Kaya naman, thank you sa pag-share sa atin yan, ha.
0: Pero batiin ko muna, special things to Lola at Lolo.
1: Yes.
0: Kahit ganito yung sitwasyon natin,
1: mm-hmm,
0: wala ako sa poder ng totoong pamilya ko.
1: Mm-mm.
0: Kahit may hindi tayo pagkaunawaan, minsan mabuti na lang at away bati lang yung nangyari sa atin at hindi tayo umabot sa ganung part na nagre-rebelde ako, nag-droga, kahit ano pa man ng bisyo. Wala, iniwasan ko yan. Eh, malaki pa sa salamat ko sa inyo bilang isang pamilya tayo.
1: Yes. Alam mo, grabe to. Nakakapanlambot talaga ng puso rin yung sagot mo, Ryan. And napakagandang reminder, no, para sa ating lahat na yung mga ginagawa ng mga magulang natin para sa atin. And hindi man lang magulang, parang katulad nung sa'yo, Ryan, di ba? Yung lolo at long lola mo, sila nagpalaki sa'yo. Dapat na matuto tayong magpasalamat sa mga sakripisyo.
0: Di lang sa pagpasalamat, kulang pa yung binabalik nila sa atin.
1: Yes.
0: Babalikan at babalikan pa natin yung mga sinakripisyo nila.
1: Tama. Ayan. Ako. Isang mahigpit na yakap sa'yo, Ryan Escorial. And of course, sa lola at sa lolo mo na nakikinig, I'm sure sa atin
0: dahil,
1: right now.
0: At dahil napatropak tayo ngayon, pwede mo nang makahiling ng kanta, ng request,
1: naman,
0: bago tayo umiksit ng samantala.
1: Ano yung hanap mong kanta, Ryan?
0: Tungkol naman ito sa... hindi lang ito tungkol sa nabulag ka. Tungkol ito sa nawalan ka ng kinabukasan, nagtatanong ka, nasaan na bang liwanag? Saan ang liwanag ni Wilgarte?
1: Saan ang liwanag?
0: Hello. Nasaan ang liwanag ni Wilgarte?
1: Nasaan ang liwanag by Wilgarte? Sige, ilaline up na natin yan para sa'yo, Ryan, dahil napakalupit mo ngayong gabi at sinamahan mo kami na maki-sing along dito sa kantang to. Ilaline up natin yan for you. Kaya naman pagkaabangan mo yan. Maraming salamat again kay Ryan Escorial.
0: Thank you.
1: And yan sa mga ka-vibes natin, no, na nakisang along, hindi man dito live on air. Ayan, maraming salamat pa rin. Sana nag-enjoy kayo sa Awiting Anak by Freddy Aguilar. And syempre, isusunod natin dyan ang song request ng ating ka-vibes na si Ryan Escorial with a song from Wilgarte with Nasaan ang Liwanag. Syempre dito yan, mga ka-vibes, sa programang iDiva Nights. Makakasama niyo ako up until 9 p.m. dito yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
3: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
4: Siyempre matapos ang rain check, time check naman tayo mga ka-vibes ang oras natin sa FMR, saktong 8 PM ng gabi.
2: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music.

0: kamu nang matutulog. Hawak ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
1: He's our great singer.
0: I Diva Night.
2: Sa pihik mong pag-ibig ko.
0: I Diva Night with DJ ID.

0: munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. With DJ ID.
2: Ang lupet!
3: Kabay! 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip! Isang magandang gabi sa ating mga Ka-Vibes. Ang oras natin 8:17 ng gabi at welcome sa third and last hour ng ating programang I Diva Nights, ang programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan! Kasama niyo po ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan up until 9 PM ngayong gabi. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na merong pabati, ayan, or baka naman merong kayong gustong i-dedicatean ng kanta, pwedeng-pwede po yan. I-message niyo lang sa ating accounts, sa social media accounts natin, 923FMR Manila, yan sa Facebook fanpage natin. O kaya naman, pwede kayong mag-message or tumawag sa ating Viber 0954-406-1967. And sa oras na to, mga ka-vibes, ayan na, may mahalaga akong katanungan sa inyo eh. Gusto kong malaman from the point of view ng ating mga ka-vibes, ayan, ano ba ginagawa nyo pag meron kayong hindi nakakasundong tao? Kayo ba ay confrontational? O kaya naman avoidant, 'di ba? Pag sinabi kasing confrontational, yung pagka may hindi kayo na pagkasunduan, aba sasabihin mo agad sa kanya kung may problema, kung meron kang hindi nagustuhan, 'di ba? Pero kasi may mga tao naman na ayaw nila ng away, gusto nila chill lang, kalma lang, kaya kung kayang palagpasin na lang, papalagpasin na. Yan yung mga tinatawag nating avoidant, 'di ba? Ikaw ba ka vibes? Ikaw ba ay a confrontational or avoidant? Kasi for me ha, mas madaling maging avoidant. Mas madaling palagpasin na lang ang mga bagay-bagay. Lalo na kung hindi naman worth your energy or worth your time at mas ikakasira lang ng peace mo. Pero kasi may mga oras din na kailangan mo ipaglaban. Diba? Kailangan mo ipaglaban or mas magkaroon ka ng paninindigan pagdating sa isang bagay. And para sa inyo, ano ba yung mga bagay na dapat talagang pinaninindigan nyo? Diba? Yung mga worth it na ipaglaban. Yan ba ay yung mga values nyo sa buhay? Ito ba ay and something na pagka-related sa sarili mo, no? Pagkunwari, merong nang ano sa'yo, nang aapi. Nang-aapi talaga? Oo, parang merong nag-a-attack sa'yo with regards no sa ugali mo, sa personality mo, mga nagsasabi na di mga magagandang bagay. O kaya naman, pag kunwari tayo mga ka-vibes ay nasa daan, di ba? Merong hindi nagbigay, merong hindi nagpakat sa lane mo. Yan ba yung bubusinahan mo na ng bonggang-bongga? Bababaan mo na ba ng bintana? Or papalagpasin mo na lang, di ba? Yun yung mga bagay-bagay na daily, no? Na experience, lalo-lalo na ng ating mga tsuper na nasa daan. Kaya ikaw, kuya, ano na lang, palagpasin mo na lang yan, diba? Ang importante ay makauwi ka ng ligtas, na makauwi ka ng buong-buo para sa iyong pamilya na nag-aantay sa inyo. Pero syempre, pagdating naman sa trabaho, ayan ate, kung ikaw naman ay alam mo naman na sa tama ka, pero merong mga nagke-question ng ginagawa mo na hindi naman makatarungan. Syempre, you have to speak up for yourself, ka-vibes. Kailangan talaga ipaglaban mo kung tama ka naman at kung hindi mo siya, kung yung magiging resulta naman ng pagkatahimik mo ay ikakasama mo, diba? You need to speak up. Syempre, kailangan mo rin naman ipaglaban ang sarili mo dahil kung wala namang iba magpaglalaban ng sarili kundi ikaw. Diba? Kaya naman ikaw, ka-vibes, lakasan mo na lang yung loob mo, no? Lakasan mo na lang din yung loob mo dahil sa mga ka-vibes natin dyan na nasa isang situationship din. Ayan, diba? Ipaglalaban mo ba? Kung hindi mo wala namang kayong label, diba? Kaya sa mga ka-vibes natin dyan na walang label, itong sunod na kanta ay para sa inyo. You know this song, this is Migraine by Moonstar 88. Kasi kung hindi mo ipaglalaban yan ka-vibes, wala kang karapatan. Baka masabihan ka ba na, bakit? May tayo ba?

0: Moving on na. Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex. DJ Alex. Sa Heart Speaks. 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Sa 92.3 FMR. Ang inyong kabay sa South Trip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Binaluman o binitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
6: Hawakan ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

92.3 FMR, Ka-Vibes Sound Trip. That was Bruno Mars with the track called Talking to the Moon. Ganun talaga minsan, no? Pagka wala na siya sa buhay niyo, mapapatingin na lang kayo sa langit at mapapaisip. At wala na kayong magawa kundi mag-imagine. Itong sunod na kanta natin is by John Lennon, song request ng ating Ka-Vibes na si Alteza Herrera Sino Cruz. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip.

0: kamu dan batu tulang. Awak kena mikrofono dahil kantanda with DJ ID. Awit na sa ID Vanai.
1: You are a great singer.
0: ID Vanai. Fun Nights with DJ ID.
2: DJ ID here ng 92.3 FMR and mga ka-vibes. Kasama niyo po ako sa programang ID Van Nights. Oras na 8:47 ng gabi.
3: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Ang lupet!
2: Kavibes! 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip! Kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang ID Vanites. At kamusta naman ang ating mga Kavibes all over Metro and Mega Manila na nakatune in sa atin right now. And sa mga Kavibes natin dyan sa taas, sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, at 102.3 Bacolod! Grabe mga Kavibes ha! Isang gabi na lang, Biyernes na! And alam niyo ba mga Kavibes kung anong magaganap next Friday, August 7, 2026? Well, mga Kavibes, tara na at makikanta, makisaya sa Hagibis Live with his band, kung saan babalikan natin ang mga paborito niyong classic OPM hits kasama ang inyong barkada at pamilya. Again, this is happening August 7, 2026 Friday sa parking area sa katabi ng Robinson's Place, Santa Rosa City, Laguna. Kaya naman Kavibes, ano pang hinihintay nyo? Huwag nyo nang palampasin ang saya! Next Friday po yan ang mga Kavibes. Again, August 7. O, diba? Advance na agad. Meron na tayong plans for Friday night. Perfect gawin, no? Kasama ng friends and family. Yung mga kantahan, di ba? Maki-jamming, maki-vibe. Sobrang gandang memories yung mga ganyan, eh. Kaya naman maraming salamat din sa mga ka-vibes na nakisang along sa ating programa ngayong Thursday. Ayan, sa mga ka-vibes natin na sila, sila Ryan Escorial, pati na rin si Kay na tumawag sa atin at na kanina, no? At nakikanta sa mga kantang Dadalhin by Regine Velasquez at Anak by Freddie Aguilar. Napakalupet ng talento, no? Talento na at mga story ang dinala ng ating mga ka-vibes kanina sa atin. Syempre, bukod sa nakising along, nag-share din sila ng mga very intimate moments and intimate memories sa atin. Kaya naman, thank you so much. At kung ikaw naman ka-vibes ay na-inspire din, makising along live on air dito sa ating programa, don't you worry, dahil bukas meron pa tayo mga ka-vibes, no? I-save nyo lang ang numerong 0954-406-1967. And dahil Friday na bukas, ayan, ang ating mga featured songs ay mga ballads naman tayo, diba? Kaya ikaw, kung alam mo yung kantang Mahal Ko o Mahal Ako by KZ Tandingan, o kaya naman Maybe This Time by Sara Jeronimo, nako, it's your turn for the spotlight bukas ka, Vibes. Biyernes yan sa programang ID Vanites, 6 p.m. to 9 p.m. And syempre, thank you rin sa ating mga ka-vibes na tumutok dito sa ating programa ngayong gabi. Ayan ang ating, of course, FMR squad. Sila Mary Dulay, sila John Paul, sila Coats Everyday, William Mortel, sila Wella, Jebby Tiong de la Cruz, si John Paul, Randy Santisas, Juan Miguel Dimogatia, si Gerard Michano, and of course, binabati ko nga pala ang kaibigan ni Randy na si Jim Ramirez. Ayan, pinapa-shoutout ka nga ng iyong frenny. Kaya naman, ayan, hello and good evening kay Jim Ramirez at kay Randy Santisas at sa ating mga ka-vibes pa na nakatune in sa oras na ito. Ayan, syempre susunod na po ang programang Heart Speaks kasamang inyong Pretty Girl Alex, 9 p.m. to 12 midnight naman po yan dito syempre sa 92.3 FMR. And leaving with you this last track, no, song request ng isa sa ating mga ka-vibes, si Jebby Tiong de la Cruz. Here's Tagutaguan by Moira de la Torre. Maraming salamat at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Kavibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 8:51. Good evening!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip
1: Ang lupet!

0: roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
3: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet! Ang oras sa FM radio. Alas 9 impunto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS
0: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
0: Ka-vibes.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Sa Saldrin!
1: Ang lupit!
3: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito

0: activates the tribe.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
3: Sorry.
1: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
4: Sa isip ko'y yakap ka pa.
1: Dito sa Heart Speaks.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
6: Sorry.
5: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
7: Sa isip ko'y yakap ka pa.
5: Dito

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Single o taken? May katalking stage? O nasang waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Happy talaga ang Friday mo ka vibes dahil kasama mo na ang bet na bet kasi ang lupet at 92.3 FMR favorite music radio ka vibes sa soundtrip. At eto na rin ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si mama mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin. Pwede mong karutin, wag mo lang haharutin. Ay, wag mo isipin ni Nantok Ringin. Joko Loko is my name, baby!
3: Baby at ka-vibes! Ito na, handa na mag-gising sa inyo ang inyong favorite pampagising. Ang programa, ang g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-vibes!
0: Good morning!
3: Oh yeah! At ka-vibes, ito na nga, happy Friday! Huling araw ng walang Hulyo, July 31, 2026. Thank God it's Friday.
0: Tama, talaga. Friday ngayon. Kaya naman, katapusan na din ang buwan.
3: Hindi katapusan na mundo.
0: Oo, yung buwan lang. At syempre, yung kasama na ugali mo, isabay mo na sa pagtapos ng ano, ng July para pagpasok ng Agosto kita.
3: Oo, edi magugustuhan ka rin ng mga tao sa paligid tama. Mo. Jeva. At eto na nga, ano, huya, ang ganda ng katanungan natin ngayon. Kaya naman, get one per sheet of pad paper na dahil ito na ating katanungan para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Eto na, question of the day. Kumusta ang first half ng 2026 mo?
3: Oh, kamusta raw ang first half? Ikaw, DJ Joko Loko, kay kinaanto ka pa.
0: Eto, okay lang naman para hindi, ano... alam mo, yung ano mo, yung gusto mong sabihin na okay, saks lang.
3: Oo, saks lang.
0: Sakto lang para, ano, para...
3: Para hindi mamatay, ganun. Para hindi...
0: Pagyabang, ganun.
3: Sakto lang talaga. Sa akin din naman, hindi pa kasi natatapos ang taon eh. Malay ko ba, di ba? Pero so far, hindi naman super duper excellent. Pero happy naman. Yun
0: at
3: ang
0: least natawid mo yung first half.
3: Totoo. Sabi nga sa kanta, happy, shalala. Tama. Everybody should be happy.
0: Tama. Yun lang naman talaga yung kailangan mong gawin.
3: Tama. Kaya naman na, ayan ka-vibes ha. Mas lalo pa nating pasasayahin ang first half. Ah, first half. Second half na pala dahil Agosto na nga bukas, di ba? Second half ng ngayon, 2026 dahil kami pa rin ang inyong makakapiling ang inyong favorite pampagising ang programa G-G-G-G-G-G-G-Vibes.
0: Good morning!
3: Siyempre, makisagot na rin kayo sa ating katanungan ha dahil posted na po yan ha, sa ating Facebook page. I-search nyo lamang po 92.3 FMR Manila at malay nyo mamaya mas shoutout namin kayo habang minabasa ang inyong kasagutan. Kasama pa rin ang kulit tadi mo sa umaga, ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si mama mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loko is my name, baby.
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR
0: favorite music radio
3: ka-vibes sa soundtrip ang oras.
0: Oras 7, 4:25 na. Perfect.
3: Tama.
0: Really? Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Gutom ka na naman. Ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like,

ibigin mong tunay.

0: Like a Shirley.
1: Paborito niyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog.
3: Perfect!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Siyempre, shoutout na muna sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalo na sa mga naaabot ng 97.5 FMR Gen, sana ganun din sa 102.3 FMR Bacolod at 102.3 FMR Baguio.
6: At syempre, ganun din sa mga nakikinig gamit ang ating FMR app. Ayan, kung wala ka pa niyan, ako mag-download ka na, kasi kahit saan ka man, sa biyahe ka man, sa bahay ka man, sa banyo ka man, pwede ka makinig ng FMR.
5: Correct nga naman, because wherever you are, we are there.
6: Tama.
5: Uy, ito share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong, mga ka-vibes. Alam naman namin na dahil sahod day din ngayon, dahil katapusan, di ba? Ito, baka gusto nyo lang din malaman kahit hindi nyo tinatanong. Kinumpirma po kasi ng Dole na pinagbigyan ng korte sa Pasig City ang hiling na status quo anti-order para sa pagpapatupad ng 85 pesos na minimum wage increase sa Metro Manila. Anong ibig sabihin nun, Mama Mia, habang na sinabi mo?
6: Ibig sabihin,
5: hindi raw po muna ipapatupad yung pataas ng sahod.
6: Sabi!
5: Hindi raw muna. Post daw muna. Yan na yan. Ayon sa utos ng mababang korte. Yan ang ano. Ah, nakakalungkot naman.
6: Totoo, ano ba naman?
5: Umasa pa naman sila. Nangutang pa naman na sila ng ano, ng panibagong hulugan. Tapos grabe, hindi pala tulo.
6: Oo, so yun yung ano pala. Yun pala yung pinchichismisan nila.
5: Oo, ayan na, hindi po muna to. 85 pesos sa minimum wage hike sa NCR, hindi muna maipapatupad. Eh paano yun nung nakaraan, natuloy na yung 65 pesos eh. Oo, di ba tatabay? Hindi, 60 pesos?
6: 60 pesos, so 25 na lang sana.
5: Oo, yung 25. Sinasabi ko na nga ba, mahihinto na naman yan eh. Kaya...
6: Nakabinbin daw, umano, di ba? Ang petisyon.
5: Bakit? Ganon, Diyos ko po talaga. Diba? Siyempre, maraming malulungkot sa mga ka-vibes natin. Ayan, kasi umaasa na rin yan sila. O kaya naman, yung iba talagang isinama na rin siguro nila sa budget nila yung karagdagan na sahod na matatanggap nila. E kaya lang, ngangay talaga mga ka-vibes eh.
6: So ano nga ba talaga yung pinaka, ano bakit, kailan ba itutuloy at ano nga ba yung mga posibilidad na...
5: Yan ang tanong ng taong bayan.
6: Kaya naman, makausap natin sa kabilang linya para ipaliwanag.
5: Dole
6: Secretary.
5: Diba? Pero ayan, siguro nagkakaroon lang ng mga konting aberya, pero gusto nating maniwala eh, diba, na sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na araw, magkakaroon ng katuparan o lift doon sa pagsuspinde nitong 85 pesos na minimum wage hike. Diba? Sayang naman kasi, diba, tapos napakalaki na rin talaga ng itinaas ng bilihin, tapos tumaon pa itong pagtaas ng presyo ng petrolyo na umabot na naman sa 95 pesos ang presyo ng diesel, di ba? Kaya naman medyo mapanghihinaan na naman ng loob ang ating mga ka-vibes. Well, mali naman natin, di ba, ginagawa ng action, di ba? Sana nga, di ba, ginagawa ng action. Kasi sapat lang nga daw ang sound nila para hindi mategi bumbum.
6: Oo. So ngayon talaga naman makikita mo naman iba't ibang klaseng rat na sa Facebook niyang pagkaano, di ba?
5: Tama.
6: Kasi ano eh, tawag dito, inaasahan na yun eh.
5: Oo. Sinabi na eh, di ba? Ibinalita na. Siyempre talagang hindi mo maiiwasan na ang taong bayan ay magkaroon ng tawag dito, malaking pag-asa, 'di ba? Pagdating dito sa pangako na ito. Sabi naman nila, sabi nga ni DJ Joko Loco, eh yun na nga, yun pinangako na nga, gusto mo pa kasi tutupad. 'Di ba?
6: Kailangan kasi ano, kapag sinabi mo gagawin mo, so aantayin natin. Tama. Ano nga ba talaga ang susunod na balita patungkol diyan sa usaping ganyan, no?
5: Oo, abangan natin na baka naman na may action diyan. Kaya naman habang ikaw ay nalulungkot dahil hindi ka matutuloy ang pagtaas ng sahod, patataasin na lang namin ang energy mo.
6: At saka yung presyon mo.
5: Yung presyon. Yung energy lang. Dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programa
6: Good morning!
5: At ito pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mamamukumakaripa sa tawa, pero ang araw maaariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
6: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Jokolok is my name, baby. Baby,
5: di talaga yan sa bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
6: Favorite music radio,
5: kabay sa soundtrip, ang oras.
6: Oras natin 4.49 na, perfect.
5: Grope.
6: Tama.
1: Good vibes, good morning.
0: Uy, kachat niya. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:00 PM! Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Wow! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. 4:00 AM.
0: I feel good.
1: Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. 8:00 AM. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. 12:00 PM. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Miss Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tagong people.
3: Perfect!
2: Ang problema!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Salak dyan ha, 5:80 na lang umaga o nagiinuman pa rin kayo.
0: Tapos inaanto ka na nilalabanan mo, oo, diba? Huwag ganun.
4: Hindi ka tuloy makapasok kayo sa trabaho. Ang excuse mo, hindi po ako makakapasok. May sakit po kasi ako.
0: Narinig diba? Niyo po? No. Grabe diba po yung ubo, diba?
4: Tapos sinisipon po ako, tindi po ng sipon ko. Ganun. Ay naku talaga, magandang umaga pa rin ka, vibes! Pero eto na ha, habang ikaw ay nagpapababa ng amats dyan. At yung iba naman ay nag-aanda na rin talagang pumasok sa trabaho. O baka naman yung iba ay nag-aalmusal na dahil naka-work from home sila ngayon. Abay, gawin nyo lang po kaming background.
0: Hindi ka sure. Yung iba parang wala nang balak pumasok.
4: Ah, ganun ba? May balak na talaga maghain ng resignation letter.
0: Oo, diba?
4: Gusto mo tulungan kitang i-drop yan ka ba?
0: O gusto mo i-print na namin. Para email na natin diretso. Ano?
4: Habang kayo po ay kumikilos sa inyong mga tahanan, abay, ibibigay na namin sa inyo ang unang kabada ng inyong mga kapalaran na para sa katapusan edition.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala.
0: Eto na, ang iyong Hulala, hindi ito kakapusan edition, ha?
4: Katapusan edition.
0: Eto na, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
4: Makinig at maninig. Katapusan na edisyon. Aries, matututunan mo ng sabayan ang laro ng ibang tao at kung hanggang kailan mo lang sila dapat bigyan ng tulong.
0: Oh, yun.
4: O pagkatapos niyan, deserve mong matulog.
0: Ayun.
4: Tama, diba? O Taurus, magkakaroon ka ng true awakening. Wow!
0: True awakening.
4: Na talagang gigising sa iyong tulog mantikang damdamin.
0: Oh, wow.
4: Taurus, bago matapos ang buwan, mahahanap mo rin ang iyong ultimate calling.
0: Oh, yun.
4: Iba talaga yung kay Taurus. Yun. I love it. Pero pakan natin yung kapalaran ni Taurus.
0: Grabe naman. Pinaasa mo si Taurus. Sana nga mangyari na lang.
4: Ikaso, na-delay yung ano, yung pagtaas ng sahod. Paano yan?
0: Baka yung ano na lang yung makuha niya. Yung tulog mantika ulit.
4: Tulog mantikang damdamin na lang. O siya, Gemini, makakabawi ka sa lahat ng mga palpak mong desisyon at dapat last mo na yun.
0: Oo, dapat na. Natututo tayo sa mga mali natin na gagawa sa buhay, di ba? Ganun lang yun eh.
4: Tama yan.
0: Appear.
4: Appear talaga. Cancer, magiging strategic ka pagdating sa pera. Wow. Dahil ilalagay ka sa sitwasyon ng mga tala kung saan wala kang magagawa kundi maging maparaan na lang talaga.
0: Oy, maganda yan na maging mapamaraan, na maging paraan. Tama. Na mapamaraan ba? Sa mapamaraan. Lahat ng bagay. Kasi,
4: madiskarte na lang, sis.
0: Oy, sige, magulang na lang din. Para basta ganun. O, kailangan mo maging ganyan kasi magagamit mo naman yan sa mga sitwasyon na ibibigay sa'yo, di ba?
4: Tama. At saka yung budget mo, naisipin mo yung budget mo na dapat pang 3 araw lang, may i-extend mo siya hanggang pang 5 araw dahil naging madiskarte.
0: Tama.
4: Ka.
0: Oo. Diba? Kailangan maging madiskarte.
4: Tama. Yan ang Pinoy. Leo. Leo, may isang bagay na makapagbibigay sa iyong buhay ng bagong kahulugan. Wow. Huwag kang mag-alala dahil walang mali siya yan at pawang kabuluhan lamang.
0: Oo,
4: wow.
0: Diba?
4: Ay, boring. Walang mali
0: boring.
4: Siya. Sana meron. Virgo.
0: Virgo,
4: i-celebrate mo lang ng i-celebrate ang mga dapat mong i-celebrate. Because it's better to celebrate good times. Come on!
0: Tama.
5: Celebrate good times. Come on! Celebrate good times. Come on!
4: Kuya Dennis, shout out sa'yo! At yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran na katapusan na edisyong.
0: Itutuloy natin na kakapusan naman mamaya.
4: Oo, kakapusan edisyon naman mamaya. Tandaan ang mga bitin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joak Loakwa. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang sa vlog ko!
0: Ah! Tama, ilang oras na lamang at malalagpasan mo na ang kakapusan dahil nga sahod mo na mamaya, appear.
4: Tama, di ba? Appear talaga. Ikaya lang, paano yun? Next week na raw dahil delay daw.
0: Okay lang naman, yung ano lang din naman yan. Pero yung sahod mo, matutuloy pa din.
4: Totoo, matutuloy pa rin naman yan.
0: Importante, meron tayong mga pambayad sa mga bills, meron tayong pambayad sa mga utang, ganun lang din naman. Kasi magpatong-patong yan, di ba?
4: Tama, at mali mo naman, may mabuting loob, di ba, na magpahiram sa'yo ng pera. O, nagpaparinig kami para doon sa mga hihiraman mo, kaya huwag kang mag-alala, ha?
0: Kaya nga,
4: pahiramin nyo na siya.
0: Pahiramin nyo.
4: Oo, para naman makatawid siya. Oo. Pati pamilya niya.
0: Kasi alam mo yung sa ngayon, kasi kung nakakaluwag-luwag ka sa buhay mo ngayon, be thankful yan. Kasi may iba na hindi. So kung meron kang pagkakataon na tumulong o magbigay ng ano, gawin mo.
4: Tama.
0: Alam mo, bigla mo naisipan, nag-order ka ng almusal na wala naman nakakaisip, nagpalibre. Tapos bigla ka nag-order. Nakakatuwa yun. Yung
4: tama.
0: Nakagulat.
4: Mapapasabi ka talaga na, thank you.
0: Totoo ba? Ganun yan. Pantawid almusal program.
4: Uy, masaya yun, di ba? At saka sabi nga nila, mahalagang malaman na nandiyan mo tuwing agahan dahil yun nga ang most important meal of the day. Kaya naman ka, Vibes, habang ikaw ay nag-aalmusal dyan o nag-iisip kung mag-aalmusal ka pa ba dahil late ka na, abay, okay lang yan. Kami pa rin ang inyong makakasama sa oras sa 5:24 ng umaga. Ito pa rin ang inyong favorite pag-iisig ang programa. Good
0: Vibes! Good morning!
4: Ata, kasama mo pa rin nagkakalaswetso ng umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia!
0: Kasama rin ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang ha-ha-routine. Joke Loco is my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet, 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio,
4: Ka-Vibes sa soundtrip! Ang oras!
0: Oras natin, 5:24 na, perfect!
4: Para, grote!
0: Tama!
4: Really?
1: Good vibes, good morning.
6: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes. Sound trip.
0: Ang lupet.

0: Sugar Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, tarikong, kikong,
3: perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Pajak-pajak mo lahat na nang pwede mong gawin para magising yan, diwa mo ka vibes. Just do it. Just do it.
7: Tama, galaw-galaw mo yung katawan mo para maalog yung mga bilbil mo.
6: Grabe naman yun.
7: Oo.
6: Pero para nga mabuhayan, di ba? Kasi kapag napagpapawisan ka, di ba, mas lalo kang parang nagigising.
7: Totoo. Kaya naman kung gusto mo namang magising ka talaga, gusto mo magpapawis. Sakto lang ngayong umaga. Dapat magpapawis ka, tapos para, alam ba, kung naglasing ka kagabi, o kaya naman ano kayo, kung anong ginawa nyo kagabi, di ba? At least ngayon yung oras para, ano, ipagpag.
6: Tama, ipagpag at ilabas lahat ng mga ininom nyo kagabi.
7: Tama.
6: O, gusto mo ba i-shout out natin sila isa-isa?
7: Ay, gusto mo i-shout out natin?
6: Ganun ba? Hindi na? Sige, wag na.
7: O, ano na lang. Kabayan, siya pang nag-aantay ka ng huling kamada na inyong hulala for today. Follow mo muna kami sa aming social media. Type mo lang 923FMR Manila.
6: Correct yan, ka-vibes, para hindi ka mahuli sa good vibe happenings! Kaya naman, eto na ha, ibigay na natin at iahatid na natin ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalara para sa hulalalala katapusan edition!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
7: Eto na ang kukumpleto sa inyong hulala para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
6: Makinig at magiging! O eto na ha, ano kayang mangyayari sa bawat zodiac signs bago matapos ang buwan ng Hulyo? Eto na, Libra! Sa'yo! Libra, kung ikaw ay single, magiging priority mo ang iyong buhay pag-ibig. For the first time in a while, hindi lang wiwi ang sayo'y magpapakilig.
7: Yun ang alam talaga kasi buti lang ngayon, hindi na lang yun.
6: Tama, di ba? Pero kung may karelasyon ka na, di ba? Siguro next month na natin pag-usapan yung kapalaran mo. Ha? O Scorpio. Scorpio, mas marerewardan ka ng mga tala kung uunahin mo ang iyong pamilya at mas lalong dadami ang iyong pagpapala kung sa Good Vibes Good Morning makikinig ka.
7: Oh, di ba? Nandun na yung sagot ha. Para sinasabi maging ano, Good Vibes Good Morning ang iyong pakikinggan.
6: Tama.
7: Marireward ka.
6: Tama. Ito'y diba? Pawang katotohanan lamang at hindi ito chismis na pag-uusapan
7: tama.
6: Lang.
7: Tama. Ito ay hindi
6: chismis na pag-uusapan lang. Naisingit pa. Sagittarius, may mga bagay na kinakabahan kang subukan. Pero lahat ng yan ay iyong malalampasan. Ingat lang at baka sumobra ka, baka kay umabot sa bubugan.
7: Oy, sa bubugan?
6: Ang lalim!
7: Kala ko bubugan. Sa bubugan.
6: Sobrang random, bubugan. Oo, Capricorn. Capricorn, magkakaroon ka ng panibagong paraan para magsaya at marirealize mo rin na hindi mo kailangan laging gumastos para ang stress mo ay mawala. Minsan, kailangan mo lang humilata.
7: Oo, oh, naman talaga. Mali mo naman talaga sa paghilata mo, makakapagpahinga ka
6: tama.
7: Pa na maayos,
6: tama,
7: diba?
6: Tama.
7: Hindi ka nagagastos.
6: Minsan nga, diba, may mga ka-vibes tayo na hindi na talaga sila lalabas kasi parang mas napapagod pa sila kapag lumalabas sila kaysa yung sa bahay lang talaga sila nagpapahinga. May point din naman yun. Hindi ka pag gastos doon. Tipid ka pa dyan. Ito naman, si Aquarius. Uy, Aquarius! Kung noon ay hindi ka makakilos hanggat walang kasama, ngayon naman ay kakayanin mo kahit mag-isa ka pa. Aba, sa ganitong paraan mo ma-appreciate ang iyong sarili basta huwag kang tatawa mag-isa.
7: Oh, tapos inikot yung buhok. Mahirap yun.
6: Tama, mahirap yan. Oo, baka meron kang nakikita na hindi namin nakikita. Ha? Oh, Pisces, kauli-hulihan. Maaring maging challenge ang relasyon mo sa iyong kapamilya o challenge ang relasyon mo sa iyong kapamilya, lalo kung ang pag-uusapan ninyo ay tungkol sa pera.
7: Iyon.
6: Abay, bigay nyo na lang sa amin yan kung gusto nyo ng buhay na payapa.
7: Oh, kami na bahala dyan. Ganito nga lang, kukontakin nyo lang si Mama Mia.
6: Tama. Hanapin nyo lang po. Oh, hanapin nyo si DJ Joko Loco.
7: Oh, madali lang yan. Tama. Gagawa namin ang paraan yung problema mo.
6: Tama. Joko Loco sa Facebook page. Sa akin naman po, DJ Mama Mia. Message nyo lamang po kami doon at kami na ang bahala sa inyong pera. Sorry, Joko Loco. Tapos pinahuli tayo, no? Magulat na tayo, may nag-aabang na magposa sa atin dyan sa may baba.
7: Ano nangyari sa dalawa?
6: Ay, hindi ho.
7: Hindi, tinatry. Ano yan? Isin yan, meron silang sinushoot na.
6: Ay, yan ang kabuuan ng inyong mga kapalara.
7: Nakaposas.
6: Para sa hulalalala katapos. tapos ang edisyon, natandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa vodka!
7: Oh, yan na, nag-message na. Ipapaano niya na yung pera niya.
6: English naman. Salamat sa inyong pagtitiwala.
7: Ay, naman talaga. Ayan, guys, maganda morning. Happy almusal time sa mga tamang almusal dyan. Dahil nga, syempre, tayo yung background habang nag-almusal sila ng simpleng pandesal at kape.
6: Tama,
7: pero okay na yan, diba?
6: Tama, okay na yan. Kahit paanong klaseng luto ang itlog mo ngayon, diba?
7: May itlog niya ngayon?
6: Oo, kahit
7: may prito, may nilaga, diba?
6: Kahit scramble, sunny side up, o kaya naman na nilaga.
7: Yung minsan yung itlog niya pula eh. Yung ano, yung ano yan, yung maalat.
6: O kasi nga, kahit anong kulay naman.
7: May kamatis lang yan.
6: Totoo! Kahit anong kulay naman ang itlog, masarap yan. Diba?
7: Ay, basta, alam, eh.
6: Basta inihain ng buong puso.
7: Ay, sa bagay naman talaga.
6: Diba? Masarap, anumang klase ng luto
7: Masustansya.
6: Ng itlog mo. Diba? Basta tama ang pagkakaluto. Tama ang, diba? Tama ang pagkakahain. Diba, Sir Carlo?
7: Tama ang pagkakasabi.
6: Tama na naman ang tawa, ha? Kaya naman ka, vibes, ha? Abay, enjoyin nyo lang ang inyong almusal habang kayo po ay nakikinig sa inyong favorite pampagising, ang programa
7: Good Morning!
6: Kasama nyo pa rin ako ulit, tandem mo sa umaga, ang mama mo kumakaribas ang tawa, pero ang aroma arriba, si mama.
7: Kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
6: Baby, hindi na lang yan, sabit na bit, kasi I'm your pet, 92.3 FM on
7: Favorite Music Radio, Ka-Vibes,
6: the sound trip, ang oras!
7: 5:53, perfect!
6: Para krope!
7: Tama!
6: Really?
1: Yeah! Good vibes! Good morning!
0: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!

0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:59. Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho. Yeah. Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
3: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: Next, pawis na pawis sa Ang Lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang Lupet!

0: muli inyong papapapagising DJ Mama Mia at Joko Loco.
1: Joko Dog Tong Tari Kong Kiko
2: Perfect
1: Mama.
2: Really?
0: Good vibes. Good morning.
1: Ang lupet. Ang Pasko ay sumapit.
3: Wow, Merry Christmas.
1: Paskong Pasko na talaga. Bukas Agosto pa lamang ano, mga ka-vibes. Pero bago tayo magpunta sa kapaskuhan na isang buwan pa naman ang magdaraan. Abay, ito na muna tayo.
3: Pumunta
1: sa...
3: na muna tayo sa ano, sa...
1: Saan?
3: Bukod doon, bago mag-Christmas, doon muna tayo sa buwan ng wika.
1: Tama,
3: Agosto.
1: Tama. O nga pala. Buwan ng wika nga pala muna. O nga naman pala. Pero bago yan, ano? Ito muna ang bet na bet. Kasi ang Lopeta 92.3 FM on.
3: Favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip.
1: At syempre, kasama mo pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programa ang
3: Good morning.
1: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maarima si Mama Mia.
3: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, huwag mo lang ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
1: At ka-vibes, bago tayo magsimula, ano, inimbitahan po muna namin kayo na mag-like, follow, share at subscribe sa ating pong mga social media platforms. I-search nyo lamang po at hanapin 92.3 FMR Manila or 923 FMR Manila para hindi po kayo mahuli sa Good Vibe Happenings, lalo na ngayon na naka-live po tayo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel para naman na masubaybayan nyo rin online ano man ang kaganapan na dito sa inyong paboritong himpilan. At eto na nga, abay, huwag na nating patagalin at papasukin na natin na ang ating pinakaabangan, ano, kung saan sasagutin natin ang wala kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes ang wala rin kakwenta-kwenta kasaguta para lang yan sa puksaan sa agahan na!
3: Puksaan sa agahan.
1: Yeah,
3: so ngayon na to, pagbibigyan namin ng ating isang ka-vibes na nagpadala ng katanungan. Kaya naman, ang aming masyadong napili walang iba kundi sing.
1: Si si Mawa ng Surikaw.
3: Oh, Mau! Malapit lang pala. Mau.
1: Yeah.
3: So ito nga, ang tanong ni Mau.
1: Ang tanong ni Mau ay, kapit o bitaw?
3: Kapit o bitaw?
1: Gusto ko ng bumitaw! Bibitaw ba? O kakapit?
3: Kapit ba o bitaw?
1: O ikaw ba, DJ Joko?
3: Ako siguro, kakapit na lang muna bago bumitaw.
1: Talaga ba? Kakapit,
3: kakapit muna.
1: Sige, at least binigyan mo ng pagkakataon. Kasi ako hindi ko nabibigyan ng pagkakataon. Bitaw na tayo kaagad.
3: Bitaw na agad, no?
1: Huwag na natin pagurin yung mga sarili natin kasi magsasayang lang tayo ng panahon.
3: Diba?
1: Diba? Napaka-ikli lamang ng buhay.
3: Totoo na yan sinasabi mo, ah.
1: Ay, ganun ba?
3: Nararamdaman
1: na
3: namin.
1: Hindi ko nga alam kung anong tinutukoy ni Mau, eh. Pero sige, i-assume na lang natin bilang mga assuming naman tayo.
3: Oh.
1: Kaya ayan na nga, ano, sagutin na ba natin to? Puksain na natin to.
3: Puksain na natin yan, Mau. Ano, Mau?
1: Palakpakan na muna natin ni si Mau ng Surigaw. At bigyan na natin yan ng isang beat na magugunaw ang iyong mundo.
3: Ay. Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau, Mau,

0: bagay lugar o trabaho. Siguro kaabahan ka na, wala tong preno-preno. Madalas mapag-usapan, noong una pa lamang. That everything is easy, pero dapat pagsikapan. Pero kung sa kabila ng iyong pagpapagal, mas marami pang perwisyo kaysa ang kasaganaan. Dapat na siguro mau, mag-isip ng bumitaw. Hanggang kailan ka ba kakapit pag malapit ng pumano? Dapat patas lang ang laban, patas lang pampakinabang. Pag wala na yung bitaw, deserve na yan ng mabitawan. Hey! Hinigal ako sa'yo, Mau.
1: Hinigal, matindi yun. Eto naman.
0: Ikaw naman,
1: and
0: choco loco.
1: One, yeah. Two, one, two, yeah. Three. One, two,
0: yeah, yeah.
1: And one, two, bilang.

0: Coto, hija. Ay, teka, lipo yung lente. Ayoko na, break it down yun. English yung
1: kasama. Isinuko na ni DJ Joko Loco at ibinitaw na niya.
0: Oh, baka yung cellphone ko ibitaw.
1: Pero sige, bawi tayo sa ating paliwanag. Ano? Ito na ang ating thesis defense. Ah, bakit nga ba kakapit ka pa, DJ Joko Loco?
0: Ano kasi, ako kasi yung naniniwala na pag wala ka na talagang dahilan para ano, 'di ba? Kumapit. That's the time na talagang well, yun na yung ano. Yeah. Yeah. Akala mo talaga. Hindi, no? Yun na talaga yung ano. Kung meron ka namang dahilan para kumapit pa, 'di ba? Ano ba, may gout ka, boy?
1: Kaway ka muna.
0: Hindi na kasi Kiko kalikot eh.
1: Oh, kiss ka muna sa camera, sis.
0: Oh, yeah. So ayun na, sa akin naman, hangkat meron kang dahilan para kumapit, gawin mo yun.
1: Oo, tama.
0: Oo, kasi ang hirap bumitaw, lalo wala ka naman talagang bitaw.
1: Oo,
0: ay, may diin. Hindi, ay hirap talaga bumitaw agad. Oo, may hirap kasi bumitaw agad sa mga bagay na hindi mo pa naman alam. Kasi kung yung kakilala ko bumitaw na siya noong panahon na yun,
1: uh-huh,
0: feeling ko hindi niya talaga na napapahalagan ngayon yung salitang kapit.
1: Ah.
0: Gusto mo i-name rap ko?
1: Sige nga, i-shoutout mo nga para may trail yung umaga natin. What? Yun lang, inaama ka ni DJ Kiko Kalikot, oh. Palakihin natin to. Papalakihin ba natin? Sabihin mo lang. Charis mo. Pero ito, sa akin naman, ano? Sige, ano bibitaw sige. Kasi parang minsan yun na lang talaga din ang kasagutan. Kapag ilang beses mo nang binigyan ng pagkakataon, ilang beses mo nang binigyan ng ano ba to? Basta yung pagkakataon.
0: Dumating ka ba sa point na ganun? Yung parang lahat ng yung pagkakataon na ibigay mo na halos ano?
1: Sa totoong buhay, hindi naman ako nagbibigyan ng pagkakataon.
0: Oo, hindi nagbibigyan ng pagkakataon si Mamaya. Ganyan yan eh.
1: Pero parang sa akin lang naman, nakita ko kasi to sa ibang tao. Kaya parang hindi ko nagagawin sa sarili ko. So kung nakita ko na sa ibang tao na ilang beses sila nagbigay ng pagkakataon, pero hindi man lang naibalik o naisukli yung generosity nila na yun, no, pagdating sa pagbibigay ng chances, eh bakit ko uulitin yung sa sarili ko? Diba? Bakit ko pahihirapan yung sarili ko? Diba? So, huwag na, bitawan na natin to. Kung may early signs na ng pagiging red flag, abay, huwag mo nang ituloy yan. Sayang ang buhay, sayang ang oras, sayang ang panahon, sayang ang taon na sana iginugol mo na lang sa pagpapakasaya, diba? Sa paggawa ng mga bagay kung saan na, oh, ayan na, hindi na ako. Ay! Kaya, nasa kalagitan pa lang ako ng manifestation ko, sis.
0: Lumayo eh.
1: Pero ayun, diba, kung wala tuloy ako, walang yakay ko.
0: Okay, don. Sige, sa akin ano, wala din ako.
1: Pero ayun, diba, parang kung pwede mo namang gamitin yung buhay mo sa ibang mga bagay, Kiko! Gagad ka talaga!
0: Huwag gumura na si Mama Mia! Adali!
1: Gagad ka ako talaga pamamaya! Pero ayun lang naman, ano, mga ka-vibes. Huwag sayangin ang buhay sa taong hindi naman na kayang sayangin din ang panahon sa'yo. Yun lang naman ang masasabi natin. Pero, bitawan na kung dapat ng bitawan. Tama. Kung wala ng bitaw, dapat ng bitawan. Yun lang.
0: Dapat ng bitawan. Pero alam mo yan, kahit maswerte ka ngayon, maswerte ngayon mga ka-vibes natin kahit marami na silang kamali ang nagawa. Kinakapitan pa din sila. I mean, yung mga dahilan na napakarami na para bitawan sila pero pilit pa din silang kinakapitan ngayon.
1: Tama.
0: Diba?
1: Oh, mas sumagot ako katatawa kaysa sa akong saan. Ayan, sige ko.
0: Ay, lumayo yung mic, malalaglag eh. Kunti na lang, mapapamura ka na eh. Kunti na lang, naisip mo kayo, naka-on-air pala ako.
1: Naka-on-air pala tayo, binabantayan pala tayo.
0: Adali.
1: Ikaw ba ka-vibes? Ano ang gusto mo dito, ha? Ano ang gusto mo dito sa dalawa? Ito, nag-comment sa atin, ano, si, sino ba, Are? Si William Mortel. Magandang umaga daw, pati sa buong FMR squad. Akala ko naman namili na siya.
0: Binabati ka din ng buong FMR squad.
1: Oo, ito naman si Collector. Sabi niya, bibitaw na lang kasi di mo naman itatanong yan kung okay ang sitwasyon.
0: Diba?
1: Wag na nga patagalin na bumitaw ka na. Diba? O, ito naman, si Gerard Michano, napakasimple at punong-puno ng kahulugan, kapit. Yun lang sagot niya. O, ito naman si Team Fruit Salad. Sabi nila, shout out daw sa walkout gang na always present.
0: Oh.
1: At si Max Speed, watching here in Dubai. O sige, magandang umaga kay Burj Khalifa.
0: Wow, at yan yung pisa ni, ano, ni Mia.
1: Hindi, building.
0: Ay, ikaw pala yun, si Mia. O, tapos.
1: Si Pambansang Opa Bunagan, kakapit daw siya. Uy, wag naman sa patalim, sis. Wag naman ganyan. Si Metal Hero TV, uy, pa-shoutout daw sa kanila, Eman Superhuman.
0: Suherman.
1: Suherman pala, hindi Superhuman. Yun lang naman. Oh, eto, may mga nag-comment pa dito.
0: Meron pa?
1: Si TikTok Reel, sabi niya, mas madali kasing sumuko lalo wala ka na sa ganung sitwasyon. O nga naman.
0: Ano daw, madali
1: mas madaling sumuko kapag hindi naman ikaw yung nagdadaan doon. Diba? Parang, o nga naman, madaling magbigay ng ganung klaseng advice. Pero, di ba, kung nga...
0: Madali ikaw, naman kumapit kung wala ka din sa ganung sitwasyon. Hindi ko nakuha kasi
1: nasa,
0: yun.
1: nasa tao lang yan eh. Ito naman si Iggy, bibitaw na raw siya. Tapos si Faitala, bata pa pala si Mama Mia.
0: Bata pa
1: Boses, wala makanda ba ako?
0: Bata pa yun si Mama Mia, 17 eh.
1: Oo, 17. Uy, sabi ni Iggy, uwi ka na, Joko. Uy, di, magpasensyaan nyo na yan. Misa lang magsayaya si DJ Joko Loco. Oo, ito naman, no, shoutout din sa'yo, Danny, at kay Nick Shwewa. Yun ang kanyang pangalan. Nick Shwewa.
0: Ay, sumagot si Coach Everly, sabi niya, kapit sabay bitaw.
1: Kagaya nung sagot mo, di ba? Kapit ka muna, saka ka bumitaw.
0: Pag wala ang dahilan, di ba?
1: Totoo naman, di ba? Ba't ba natin pahirapan ang ating mga sarili, especially Friday ngayon, di ba?
0: Di ba?
1: E kung Friday ngayon, dapat iniisip na lang natin magpakasaya tayo at enjoy ng weekend.
0: Oo, di ba? Kasi at kahit paano yung weekend, ang dahilan niya para makapagpahinga, makakompleto ka ng tulog.
1: Correct.
0: So dapat namnamin mo yan.
1: Oo, di ba? Louie Basco at Kuya Ronel Espina at it's me, Renhard Caramel.
0: Oh, ay, what talaga? Good morning sa'yo. It's me, Renhard Caramel. Caramel, oh.
1: Hindi, Caramel.
0: Caramel,
1: oh. Caramel. Oh, sarap naman ang kanyang apelido. Ang sarap po naman, ha? Caramel. It's me. Kasi yung pangalan mo, Caramel.
0: Saka maganda dun, it's me yung pangalan.
1: It's me, diba? It's me. Hi. I'm the problem, it's me. Oh, shadow nga ka-vibes kayo ba? Ano pang hirit nyo rito? Marami pa ba kayong ibubulala sa kasagutan na? Abi mag-comment po kayo sa ating Facebook Live at YouTube Live dahil pwede pa natin yung mabasa syempre sa pagbabalik ng inyong favorite mapagising ang programang
0: Good morning!
1: Sabay-sabay na tayo! Bumitaw tayo Friday na! Oo! Kasama ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Yeah, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ano Bet 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Come vibes sa sound trip.
1: Ang oras
0: 6:49 na. Perfect.
1: Backdrop.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Sahod niya na ang lupet!

0: Uutang ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Panglab nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kavibes sa sound trip.
0: Ang lupa!

0: Rebecca Shirley.
1: Samang pabulito niyong pampapampagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dogong, dogong, taritong, hihong,
0: Rick Fred.
2: Rick Fred.
0: Mama.
2: Really?
0: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes. Ba?
4: Parang.
3: Tuloy?
4: Oo. Sabi hindi daw.
3: Parang.
4: Parang.
3: Parang absent daw siya.
4: Absent ba siya? Tuloy.
3: Tuloy,
4: Ben. Sabi na, ngayon. Labanan mo na yan para makompleto mo, di ba?
3: Oo, sahod ngayon, Ben.
4: Sahod.
3: Hindi ko patatama rin kung kailan papaldo ka.
4: Oo, kaya apir sa mukha. Kailangan mo lang galingan. Tiglang ka. Hindi na masabi.
3: Ay, Diyos ko. Pero eto pa rin ang bet-a-bet kasi ang Lupeta 92.3 FM on
1: Favorite Music Radio. Come vibes to sound trip.
3: At ito na, basahin na natin ang kanya-kanyang hirit, kanya-kanyang kwento sa istorya ng ating mga kabans pagdating sa dugtungan para sa ating
1: dugtong-dugtong pagdapito. Aliha ko sa agat.
3: O diba, walang tumama sa tempo. Ang saya.
1: Dugtungan mo ka vibes ngayong Friday. Magaling ako sa blank.
3: Magaling ako sa... Magaling ako sa...
1: Magaling sa...
3: Ikaw naman, DJ Joko Loko.
1: Ano, magaling ako sa ano, sa... Pag sinabi ko kasi baka ma-memohan tayo eh.
3: Ganun ba?
1: Ay,
3: huwag na!
1: Magaling ako... Magaling ako sa ano, sa bagay.
3: Sa bagay? Na tao ba to?
1: Sa bagay na...
3: Na?
1: Na nagpapasaya.
3: Ganun ba? Nagpapasaya sa'yo. O eh, di
1: isipin mo lang kung anong magaling na yun. Basta. Alam mo yung bagay. Alam mo na kung anong bagay. So,
3: sa akin naman, magaling ako sa... Magaling ako sa maraming bagay. Wow! Buwat bang ko.
1: Ang galing mo naman sa maraming bagay.
3: Magaling ako mag-ingay, yun na lang.
1: Oo, nangyayin ba mo
3: dyan yung pagiging... Ako dito eh.
1: Pagiging chismosa, pagiging ano.
3: Magaling ako mag-ingay, yun na lang. Oo. Magaling ako mag-gising.
1: Yun, totoo naman yan. Magaling mag-gising si Mamma Mia.
3: Tama.
1: Kahit nasa malayo ka lugar, pag narinig mo yung sigaw niya, yes. Gising talaga ang kaluluwa mo.
3: Because wherever you are, we are there.
1: Tama, oo. O mga kasagutan ng kabibs natin, simula natin, Mamma Mia.
3: Ano
1: ba ang sagot ni Stai Salvador?
3: Si Stai Salvador, sabi niya magaling ako sa pagsayaw ng ulala ng baby dogs.
1: Iba talaga.
3: Ano naman si William Morter, magaling ako sa kantahan. I miss you ulit, DJ Kimmy. Sabi niya, namimiss ko na rin daw niya. At dahil dyan meron kang kiss mula kay Kim.
1: Oo, yan, pinadala.
3: Ano naman si Wella, magaling ako sa paraan na alam ko. Tama naman.
1: Si Joel Jason, magaling ako sa photo editing. No?
3: Wow, edi ikaw na.
1: Edi, sige.
3: Alam mo ba, hiring?
1: Hiring?
3: Hiring.
1: Talaga? Doon sa saan nasabi ni Kiko? Oh.
3: ito naman, si Coots Everyday, magaling ako sa pag-aalaga at pakikisama dahil mabuting tao ako. Sana all mabuting tao.
1: Diba?
3: Kasi kami ni DJ Joko Loko, medyo alanganin kami dyan.
1: Oo, di namin sure kung ano eh.
3: Ito naman si Arlina Spira sa Kitanya, magaling ako sa pagtitipid. Pero sa pagmamahal at suporta sa iyo, walang limitasyon.
1: Ay, ang ganda nun.
3: Iba
1: diba?
3: Talaga.
1: Maganda yung ganun sagot, no?
3: Totoo.
1: Magaling sa pagtitipid kasi kung kailangan naman sa panahon ngayon. Pero hindi ka titipirin sa pagmamahal at suporta.
3: Tama yan, tama yan.
1: Limitasyon ka pala eh.
3: Tama yan.
1: Walang naman, limitasyon.
3: Si Gerard Misiano, Misiano pala.
1: Misiano ka rin.
3: Oo, magaling ako sa premyo. Ha? Paano yun? ito naman, si Jeff Tadz, magaling ako sa umpisa.
1: Ay,
3: ganyan
1: umpisa.
3: Naman kayo mga ka-vibes eh. Wow, ganun
1: na.
3: So, kasalanan pa namin, Jeff Tadz.
1: Magaling sa umpisa.
3: Oo.
1: At least meron ka namang kagalingan sa umpisa.
3: Tama. At least kahit pa paano, gumaling ka.
1: Oo, diba?
3: Diba? At least merong moment na gumaling ka kahit na nun sa dulo, medyo pumalya ka.
1: Diba?
3: Oo. Kanya-kanyang ano lang yan eh, season. Siya mga ka-vibes, sagutan ng sagot. Dahil pwede pa natin mabasa ang inyong mga hirit at kasagutan. Siyempre sa pagbabalikin ng inyong favorite pang pag-gising, ang programang
1: Good morning!
3: Makakasama niyo pa rin hanggang alas 1 ng umaga. Ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang aura maariba si mama.
1: Kasama rin ang DJ na buddy mong kulitin, buddy mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Jolo is my name, baby.
3: Baby, dito rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FM on
1: Favorite Music Radio, come vibes to sound trip.
3: Ang oras.
1: 7:20 na, perfect.
3: Tama.
1: Really?
3: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: bagong ribbon na. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:27. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
4: Delivery. Maria Jose.
5: Akin yan. Ang laki ng box.
4: Surprise.
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
6: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
7: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
8: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
9: No processing fee at fast approval pa.
10: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund Solid Kabat.
2: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
2: Good vibes.
3: Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
12: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
13: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
14: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes! Sound trip!
3: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes
1: and Lopez.

0: Shirley.
1: Kasama pa rin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, dog, dog, tong,
3: tong, tong, tong,
2: Mama!
3: Really?
2: Really?
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Oh, 1, 2, 3. Oh, kanya-kanya na, ha?
3: Paano yan? Diba sabi ko sa'yo, diba?
5: Oh. Ay, nako, talaga naman, 7:48 na ng umaga ka, vibes. Ano na, makakarating ka ba sa paroroonan? Oh. O mamayang alas 10 pa yung
3: gusto mo na makarating mo doon sa paroroonan?
5: Hindi, sa kanyang
3: opisina. Sa kanyang trabaho. Oh,
5: hindi naman sa, kasi. Baka naman yung sinasabi mo kasi huling hantungan, mahirap
3: ay,
5: yan.
3: Oo, oh, hindi, hindi pa. Oh.
5: Gigimik pa yan mamaya.
3: Gigimik pa siya.
5: Bigyan mo naman ang pagkakataon na lumigaya si ka, vibes, ha? Kaya eto naman. Hmm. I-shoutout ka na muna namin habang may dito. At i-shoutout muna sa inyo mga ka-vibes, ano? Si Claudia Gascon at si Jeffdance Olivero, si Jessa Salinas, Mitzi Garcia. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagtutok sa ating programa. Ganon din si Randy Artiaga Santisas na kaninang madaling araw pa po nakatutok sa atin pong himpilan. Maraming salamat sa iyo, ha, Randy.
3: Thank
5: at
3: Nay.
5: Oo, at saka si Nay Emmy Hernandez. Gwapong-gwapo siya sa iyo, DJ Joe.
3: Ay, totoo ba talaga? Pira-pira-pira-pira.
5: Oh, grabe. Oh, grabe. Ito naman, si ba ito? Si Collectol at si Chenzen Rosie. Akala ko Shenzhen sorting area. Ito naman si Mariliza Brega. Oh, wow. Ang hirap.
3: Ang hirap pa. Oh, sige, bibigay tayo ng 5 seconds to oh, ano. 5, 4,
5: parang feeling ko taga-ibang bansa siya. Wag na lang. Oh.
3: Ito na lang. Batingin ko na yung mga taga-Caloocan. Barangay 175 Caloocan. Sina Kuya John Nares. Si Russell ng Cavite. Oh, at saka si Jerome de Guzman. Isa tong malipat na driver na nakatutok lagi sa atin dyan. Mula dyan sa Kaya. Ayan, hulog sa inyo dyan. Magandang-magandang morning. Salamat sa pagtutok.
5: Magandang umaga.
3: Kaya nasa akin ni ano, parang Ernesto. Yung ano, bus biyahing ano yun?
5: Biyahing pa Juan Ayala. Oh, mula diba? Sa Alabang. Biyahing Juan Ayala. Magandang umaga po sa inyo.
3: Thank you so much.
5: Correct. At sa lahat po ng mga bus liners dyan, sa may Alabang Johans Express, nakalimutan ko na yung iba. Pero sige, maraming salamat po sa inyo patuloy na pagtutok sa atin pong, hindi lang programa, no, kundi sa atin pong buong himpilan. At ka-vibes, sino pa ba si JR?
3: Si JR Lakiya.
5: Oh, maraming salamat sa iyo, JR Lakiya, si Sir Fritz at Ma'am Estella na patuloy pa rin nakikinig sa atin. Si Ate Mayette Guzman Ponce, James Eldridge Perfecto.
3: Si Mayette.
5: Ayan. Maraming salamat mga ka-vibes. At syempre, kung kayo po ay nabitin sa ating apat na oras na pagkukulitan at huntahan, abay pagpapatuloy po yan ng inyong paboritong vitamina sa umaga, ang programang favorite vibe kasama si DJ Kiko Kalikwa.
3: At syempre si DJ Meng para bigyan kayo ng saya. At syempre, wala na kayong dahilan para maglipat ng istasyon. Magagandang tugtugan, pwede ka pang magbahagi ng iyong
5: kwento ng buhay.
3: Yan, mga ganung ano.
5: Dahil ikaw ang bida sa sarili mong istorya.
3: Wow, talaga. Ang lupit naman talaga. Ngayon ka nalang magiging bida, di mo pagawin.
5: Kaya naman tumawag ka na mamaya, ha, sa aming mga numero para makapagbahagi ka ng iyong kwento sa SKL. Share ko lang. At syempre, share lang din namin sa inyo mga ka-vibes na i-follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts, lalo na po sa 92.3 FMR Manila. Ayan, hanapin nyo lamang po lahat po yan ng platforms. Yan lamang ang inyong isa-search 923 FMR Manila. At idamay nyo na rin ang sabi ni DJ Joko Loco dahil damay-damay na to.
3: Tama yan, search mo lang Joko Loco, J-O-C-O-L-O-C-O. Yun na yun. Sa YouTube and Facebook.
5: Tama, at sa akin naman po, Facebook page, DJ Mamma Mia, Instagram threads at TikTok at mamamia.fm. Kaya naman, sa Monday ulit mga ka-vibes, ha, salamat sa inyo pagsama sa amin noong pamanga Lunes hanggang nitong Biyernes na ito sa pagtatapos ng buwan ng Hulyo. Maraming salamat. At pagsapit ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami pa rin ang inyong makakasama. Ang inyong favorite pampagising ang programa Good vibes.
3: Good morning!
5: Nakasama ninyo ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama.
3: At syempre, nakasama nyo rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin wag mo lang. Haharutin, Joko Loco is my name, baby!
5: Dito lang yan na sa bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FMR!
3: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip!
5: Ang oras!
3: 7:52, perfect!
5: Para krope!
3: Tama!
5: Really?
0: Really?
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
1: Good vibes! Good morning!
8: Galit na galit ka na naman! Ang lupet!

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Hindi politically motivated ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para buksan ang tax records ni Vice President Sara. Ito ang giniit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos payagan ng Pangulo na isumite ng Bureau of Internal Revenue sa Senate Impeachment Court ang box na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente. Kasama rin ng tax records ng asawang si Man Scarpio at ng iba pang mga negosyong idinadawit sa mag-asawang Duterte. Ayon pa kay Castro, ang hakbang ay nararapat at alinsunod sa batas at nais ng Pangulo na huwag ipagkait ang katotohanan sa taong bayan. Posible rin ayon kay Castro na magsilbing batayan ang paglalabas ng tax records kung sakaling may masampahan ng impeachment sa hinaharap.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala sa iba pa mga balita, kwinasyon ng transport group na Manibela kung ano ang pangmatagalang solusyon ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon sa harap ng pagsirit ng presyo ng langis. Ayon kay Manibela Chairman Marv Valbuena, kulang na kulang ang pagtugon ng pamahalaan sa sektor. Pinuno na rin ng grupo na tanging ayuda lamang ang ibinibida sa ikalimang sona ng Pangulo. Ayon pa kay Valbuena, dapat tugunan ng pamahalaan ng nararapat na programa upang maibsan ang hirap ng mga chuper at operator ng jeep sa ngayon.
6: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, bumabalangkas na ang LTFRB ng isang pulisiya para sa mandatory facial verification ng mga pasahero sa motorcycle taxis at ibang ride-hailing apps. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan na may kinalaman ang motorcycle taxi riders at pasahero. Ayon kay LTFRB board member Greg Pua Jr. na sa draft policy, ang riders ay may option na tumanggi o kanselahin ang booking ng mga pasahero na hindi verifikado. Kailangan ng pasahero ang gumawa ng account, mag-submit ng government ID at magkaroon ng real-time facial verification.
6: FMR Newsbreak.
7: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
6: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
8: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
11: Grabe na to!
8: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
5: Ang lupa!